0: vertical ba? Mga kaigsunan, kaya basin og na. Kitaray gi pa, kitaray gi kuala ni. No, kitaray gi ilad. Pakitaan ta, panghatagan ta mga higalad tag sa kabuok filter. Dito ka sa Agusan, Nelson, musilbi ka ng piltira nga sagol, bakal man ang tubig dito. Lagi. Panalitan, makaagi kag Agusan, mga higala. Kanang Agusan, mo gina'y lugar nga Agusan ang pangadagag tubig. May higala, pero ang tubig di lapok. Ni mahong lapok, mga higsoon. Makakita man kag kuanda source sa sapa pero kasagaran og naa sa mga balay-balay. Lapukon ba? Lapukon. Oh, magsilbi ba kana? I doubt it. Oh. Kisa man puy tagaan ana pud. Imo ra matang dulaan may gala aning atong mga kuanda. Ung gimo na lang day nag sa usa ka barangay natay kabanan. para daw to sa lubog. Nya para man ka na sa El Nino. Asa pa man ka mangitag lubog aning El Nino? Asa pa man ka mangita og lubog aning El Nino? Kung ang inyong punto pang sala sa ulan ay katong makatanggal og katong mga acid rain. Di naman mainom ang ulan ron bay? No? Di man pareha sa una nga magsalod kag ulan mga higala. Baka kuan man, okay. Amuha sa una, ang among isandayong gani sa ulan, no? Dahon raman. Dahon saging ba? No? Ipatulo dito sa kuan. Yan na ginit slubi. Mo raman. Karoon din na, sulay inom nang, di ba, magkabalas-balas ng imong ngalangala, di ha? Dres Davao, sige. O, kini mga industrial, mga higala, Manila, Cebu, o, Dres Davao, isang tagom. Tingala kapag ulan, mga higala, ano sa manisakyanan nga po, brown naman. Oh, sige, inom ah. Kung para man din na si El Nino, anong nailubog na tubig? Huwag may baha ba sa El Nino?
1: Hala! Ayaw!
0: sama na, eh. Diday na siya para sa El Nino, para diay na sa ting-ulan. Kaya sa ting-ulan, mga igalaway, tubig nga tinaw. Baha man, El Nino man kaha. Pagka El Nino, lubog yapon ng tubig. Pagka El Nino, walay tubig. maunay, muna'y klarong istorya. Alas 8.05 na, kajot lang mga katropa.
2: Play the best music nationwide. Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad.

0: Na pagka brown brown gamay. Na pagka pula pula nga na brown brown. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga higala. Tiguman ninyo ang blister pack, ana, kay natay umaabot ha nga promo. Mga kaigsuuna, no, nga kuan pa, under application, ato nang gikuan na. So, tiguman lang nyo daan, mga higala, ang inyuhang kuan. So, ang inyuhang blister pack. No? Kaya ka nang gisudlan, ayun yung ilabay. No? Basta Santon Plus Herbal Capsule, ha, katong kuan. Kuan ang color, brown ang color. Ito mas butika. Yung ina, katong kuan, katong brown ako ah. Oh, ina siya. Nirisha Cabonillas, maing buntag. Sir, naminaw ko dito sa XFM Tagum. Salamat kayo, ma'am.
1: Good morning, boys and girls.
0: Katrobang GP Garrido, maing buntag. O si Kuntayuso Jairo, yung siya nga. Kanal sa DRMC o sa palingki, madala pa ka nagfilter, di na madaway. Tinga gani ko, ano man mga igala nga. El Nino may atong gisgutan diri pagpangandam sa El Nino nga na may lubog. Baha. Baha man dai na no. Pasig pang La Niña nang inyong gipreparahan di aha.
2: Hawa. Ayo.
0: No. Dili pud basig di siya pang El Nino, pang La Niña siya.
2: Hawa. Ayo.
0: Oh. Alas sa 8:12 na asa nato ako partner. Dere ta bagay gala sa dugang pang kaning pagtagay na gyud nila nanginom na gyud sila. Oh, kani kay nag kuan na gyud sila mga higala. Gikan sa lubog. Nahimo nang clear mga higala ang tubig unya ilan ang giinom mga kaigsoonan. Mm. Sige daw be. Pangatunong tanaw na be.
3: XFM Katropa.
4: Inatin to. Gyud sa loob.
0: Malinis po ang tubig.
4: Yan yung difference nila. Oh. So it came from the same pot. Galing sa same na balde, ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay, Yusek, shall we, do you want to have a try, Leo? Balita ako may mga audience participation ngayon eh, di ba?
5: The president of MPC.
4: Mm-hmm. Yusek to, ako.
5: Nanilis po yung tubig.
4: Alright, cheers!
5: Yung president, ayaw talaga.
4: Ayaw eh.
5: Eh, cheers!
0: Mura naman yung King Koy, may galang atong mga...
4: Just like eating.
0: Ha?
4: Okay. So, ang plano...
0: Ngano mura ramang namunag-pretis o kape?

0: Ha? Gil inyong gi inom unta gi yarok unta ninyo na tanan.
1: Mata.
0: Mura na magapritis og kape oy. Iyarok. Oh, si Chris 825, Chris J 825 watching from Cebu. Really na baro, libog kaso libog kayo ilang utok. Joe Patro, good morning watching from Buroy. Ah, Baroy di ay, Lanao del Norte, shout out, good morning.
2: Good morning boys and girls.
0: Si Rhythm Rip Maod di ay murag na hinayan to ni mga katropang Bris, kinihinay man sa Kundalungan. Katong diri mong nahinayan, sige. Alas 8:14 na mga igala. Okay na. Naana. Ang imuha lang diha may pa kusgi. Sherver, shout out Aguanta Partilis, Phoenix Arizona chapter, labi na sa akong ugangan nga si Ruth Payusan ug akong asawa nga si Itish Bergara. Salamat katropa, salamat, good morning.
2: Good morning boys and girls.
0: Limpyo na daan ang tubig nga ilang giinom. Mura naman ni King Kuy, mega kiko-kiko naman ng atong kalaki karon, sige. Okay na kadya katropang Bricks? Pwede na ako mauni mong microphone, sorry. Good morning, katropang Bricks.
2: Good morning, boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
0: Kainom na ba kagtubig diha?
3: Kape na akong ginom.
0: Kape. Kape lang ginom.
3: Wapo di, kay siguradong lubog. Kana mo nagduda pa ko nagtinaw ba naglubog?
0: Panibaya o sada, kaya itong ipakita na balik ng ilang pagtagay-tagay niya.
3: Good morning, bitaw sa tanan nato nga matig paminaw din karon sa tundakban sa Davao, sa tulo ka mga distrito nga sakop sa syudad, lima ka mga probinsya nga sakop sa Davao region, sa tibuok nasod sa Pilipinas, gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayo nga bunta ka natong tanan, makingsunan, sigurado kung abot ang atong signal diha kay naka-Facebook live streaming broadcast kita karong nga buntaga.
0: YouTube pa yun, YouTube
3: pa yun. YouTube. Madungog kita o makita worldwide. Welcome karon sa panaguban sa programang Bullseye! Bullseye!
0: Sige, ang ilang tubig, last eye!
3: Bullseye, tubig, last eye! Ay, ita po ning trabaho, oy.
0: Ato sa ni pahumanon, komentaryo yun ayon, ha? Sige. Ipakita sa... sige, pahumana.
4: Hinatin to, yan sa loob. So, yan yung difference nila. So, it came from the same pot. Galing sa same na balde. Ito yun.
0: In linyo magkani, karoon nga may lubog sa in linyo.
4: First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya. But as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay. Yusek, shall we... Do you want to have a try? Leo?
3: Ikaw de, mag-unag inom de.
4: Halita ako, may mga audience participation ngayon eh, di ba?
5: The president of MPC.
4: Kay Yusek to? Ako.
5: Malinis po yung tubig.
4: Alright, yeah. Cheers!
5: Uy, President, ayaw talaga.
4: Ayaw eh.
0: Nga naman ang mura gamay. Ilalala na si Auntie Claire.
1: Just like drinking energy. Okay.
4: So,
3: nakatoy sa lulog. Nakatoy sa lulog ang trabang alim.
0: Di po takaingon, katrabang presyo. Nagtanaw raman ta dire.
3: Ang kuhan magod, no? Kay, dili siya kuhan, no? Dili siya, saan eh? Dili siya... Klaro. Transparent.
0: Dapat transparent to. Clear ba? Clear.
3: Clear. Unta pa rin sa iya ba? Anti-clear.
0: Anti-clear.
3: Di na to ma... Klaro. Pero kung kuhan, kining DSWD Secretary, klaro iya ha.
0: Gwapo ana, dito sila mismo sa filter mo inom. Kanang iana nila silang ba-ba-ba, suksok nila silang ngala-ngala ang filter.
3: Ano to? Sa sinugdanan, wag kayo na kung nakita ka trupang Arnil, kung gikan magitos balde itong tubiga to, lubog, then kisulos balde nga lubog, no? Tapos doon ay filter. Gibuslutan, di ba? Gibuslutan man nila itong balde.
0: Gibangagan.
3: Gibangagan nila. Gibangagan niya. Gibutangan o murag tubo.
0: So ang naitabo ron, ang balde ron, bangag. May bangag.
3: Luyas balde in town. Bangag in town.
0: Humana na, Gab. Humana. Gamay na lang. O sige, padayon na.
4: Okay, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron, meron tayong supply ng mga filter. Meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations. Or later on, pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila.
0: Iyon ni Presidente, gamot ang ipanghatag, filter man lagi. Katrabang break.
3: Disipyat, trato siya exulti, oy.
0: Gamot.
3: Ihulom ang gamot. Ihulom ang gamot, tapos Amin ako gamot sa kahoy, no? Kaya naman siya hisgot mag-utisag ka ng mga kahoy-kahoy, no?
0: Mabito na unta nga. Kung ang presidente di kabalo mo istorya, dapat ang spokesperson klaro.
3: Kung sa kapag yung spokesperson, otro pong may klaro. Huwag kita...
0: Sa mo niya libog.
3: Huwag yung kasabotin tao ng mga tao. Kay libog pa din. Libog tanan. Arita maminos presidente. Okay, kini kini kini kini. Ade, makita na to diri hanga lubog hanya. Tapos do na puy tapad nga
0: tinaw.
3: Oh. Asa pa giinom ani ni secretary?
0: Gikan ang lubog kuno katrabang sample man gisodi nas balde kanina. Na tinaw. Gikutawa nila gyuta nya paggawas tinaw na.
3: Oh,
0: kay gifilter.
3: Kini kini.
0: Oh, wa na gilala na.
3: Mao na ni ang iya ni.
0: Oh. Napag-iisa ni kasi presidente mismo mo iniinom.
3: Oh. Cheers.
0: Ma amiba gani mo ana unta ah. Kuya kasi lang marketing strategy may gala sa ilang filter.
3: Murag na ko mahidumduman aning kilig ba kada ini guman bitag inom ni paghuman og inom ni Auntie Claire.
0: Oh, murag kilig
3: siya.
0: Giluod mo.
3: Nakamuhito na ako.
0: Napugos. Butangin ka ng...
3: Feeling ni club ni si Ate Claire yata.
0: Butangin, kuhaan ka ng limonsito para murag... kuhaan ka ng... Sa kaya ito, katrapagpulis, katungan ng limon.
3: Murag lambanog.
0: Hindi ka ng... Sa kaya nang ilimunan.
3: Kuhaan na siya. Kanang,
0: tequila.
3: Oh, tequila. Tequila.
0: Oh. Kani. Sa so, presidente na di pa. Si BBM mismo, niinom mga higala sa tubig. Yaka mo. Di pa mo manginom? Nga, ang presidente, tinaw pa man among sapa dito.
3: Mani, si presidente, no? Kaling nasa kilig?
0: Na-ilahe ka video, ani? Si presidente mismo niinom. Palayog na ako gabi. Katong isa ka video nga, si BBM mismo, miinom yun mga katropa.
3: Natanaw, mo kilig sa amor na kainom mong tequila ba?
0: Manara, muna break, atropa breaks. Muna siya, Lubog to, ha?
3: Sarap.
0: Gilip-lip ba? Tagay pa rin! Unsay masulti ni mo anak karon katropang Bexbe.
3: Kainuman ka dilion ang presidente ah.
0: Gilili man ni ang silip ni ang bangag sa balde, sa bangag maning balde oy.
3: Sabi mo, mao ka tong tubig akong nainom.
0: Filtration lang ni ha. Way labot ang purification ani mga katropa. Di kita maka unsa ba ka?
3: Di ta ka sure no kung kuan ba ni kung safety ba ni
0: or safe. Una ni mo kanang tubig nga atong ginainom kanang kuan ba? Mga giprocess gani. 16 stages ng pinakagamay anak karon wa naman gani 16 stages 24 stages na karon ang filtration process sa isa ka tubig. Now ayo man sa among probinsya katrabang bricks kay naa may tubod.
3: Naay tubod na tapos sa natural gid ang kuno ang filter.
0: Natural ang filter no. Muta mo ginainom kaning
3: ingani. Nagani ko filter nga nagani gipalit nga filter sa kuha katropang Arne nga wa man ako nagamit gihapon. Sabagay sa Davao man gud kay safety potable kayo ang
0: potable.
3: Tubig.
0: Potable.
3: So wa na gamit ng mga kuandre kaning filter.
0: Ang tubig sa Davao potable kanang ilang tubig diha puta lang. Dili bol.
3: Puting yung lubuga oh. Murag kisa kang tiil gihulom ani. Ha? Di ba katiil ni Secretary sa DSWD ang...
0: Uy, nagyapon si Tanini sa likod, oh!
3: Ha? Nabito gihapon,
0: nagyapon no? Si Master?
3: Marangin si Master po tinood. Master? Nade ka di ha?
0: Di man kayo to lubog? Wala man daw sulod ang baso ni BBM gitabunan og kamot ang wabit wabit ano? Tikatik man.
3: Dapat kato gitabunas kamera.
0: Ang katramang nasa balde mao gi kita.
3: Yaman tanan niya gamay para sigurado nga.
0: Ada di ay kana na sulod wala. Murag wa ni agas no? Sige daw. Sige, inay-inaya ko no, inay-inaya. Oy, tabunay kamot.
3: Discuss.
0: Imposible kayo mo inom si BBM. Ma-amiba ganin na unta, anak.
3: Ganin mo inom tubig, Tris Dabaw nga. Second potable water ni sa tibuok kalibutan. Next to kuan, Canada.
0: Oh, gaan man kayo?
3: Unya, magdaldala ni silang mineral water. Diyan na inon na ng baldi nga kinsag tiil ang ihulom diha. Hmm. Katong gikagid, gipangkagid niya nga mga tiil.
0: Yaga man daw eh.
3: Ah, oh, yung ginainom mo. Oh. Hmm.
0: Kana, di ba na lubog kayo? Di ba na? Hmm. Oh. Nabay sodyod, gamburag wag yun ba?
3: Sige na lang kay...
0: Ah, binuangan.
3: Doon na ganyan magsakit ang tiyan, kamo gihinungdan ba? De, ha? Doon na ganyan magsakit ang tiyan, aning gipanginom kay... Mamalit, mamalit magini mga tao, kaya mga filter, katropang...
0: Eh, panghatag doon na katropang bridge.
3: Ay, panghatag ra?
0: Oh, panghatag daw na doon.
3: Ang problema ni gamiton ba ni? Eh, daw ba kung magsakit ang tiyan sa mga tao, unsay katabang nila?
0: Nana po sila andam tambal, ana.
3: Oh. Andam na sa ospital na po kay tanan ko nung maabot nga itong mga pasyente sa mga ospital kung DOH run by DOH or government libre naman.
0: Libre naman. Mm. Pero granting no, nga naani nga filter. Ang pangutana na ko ba?
3: Yung pas Ma'am Jing Pigarido ito pang Arnel. Maayo pang kaping Santong Plus Coffee Mix.
0: May pa.
3: May pa.
0: Ang pangutana,
3: sigurado pa ni.
0: Ang pangutana na ito, ani, katrobang Brix, ma'am. Mapatay ba ka ang kagaw diri? Kaya nga filtration. Kung manalitan, lubog. Oh, lubog atong... actually, nalibog ko sa ilang pasabot, ani. Kaya, panganda mang kahanis il ninyo, no? Nga nung di amay tubig lubog. Ang ilabang pasabot, ani, nga... Kuan? Ang ilabang pasabot, ani, katrobang Brix, nga... Ang gatong... Di ba po lubog ng uwan?
3: Ang mga tubig... ang mga tubig, kani ato, kuan? Kaning tubig, panahon sa... il ninyo ba? Kuan na kanang mainom na to nga tubig ba? Gidamit sa damit sa il ninyo unsa ba?
0: Ya, lubog man lagi. Na ba ni lubog og il ninyo nga mutinaw man na kay oh may one-one.
3: Oh, may one. Lani niya dagway kaning ilang buti pasabot ani.
0: Ba si no ang yanda man ani baha kay lubog
3: ka malakan ani ba kay talking of kagaw. Diha gani sa mga na-remember ni mo katropang Arnel katong pandemic. Gitudloan tas DOH nga dapat mo gamit ta og 60 to 70% nga alcohol.
0: Diha pod katropang Briso, kadali lang. Ingon si Jack Clarete diri nga kinahanglan ta og pH 6.5 to pH 7 level para safety kuno inumon. So, leading sa imong pangutana, paunsa na to ni masure nga naa diha ang ino kanang mainom gyud ba? Mainom magyud ang tubig, di pa gyud makakaon, pero di ba makadaot sa tao?
3: Posible makadaot pa siguro katropang Arnel kung dili ni i-boil ang tubig, no? Kay ang typically kuno, mamatay ang kagaw sa 140 Fahrenheit or 60 degrees Celsius. So, pabukalan gyud ning tubig, no? Painiton, painitan ang tubig. Or higher sa 60 degrees Celsius para nga mamatay ang germs. Unya siguradong maluwas ang mga tao. Example, boiling water 165 Fahrenheit equivalent to 74 degrees Celsius mo ni siya ang rolling boil. Mupatay kini kuno siya sa mga
0: kagaw
3: pathogens in food and water. Oh, mo ni siya ang kinibang gamiton nga mga masanitize na ginang tubig. Unya, kay kini kayo manigi agi o ga boil, wala manigi init. So, posible nga galuto-luto padagway dito ang kagaw katropang Arnel.
0: Anak yun?
3: Oo. Oh, may managkamot na kay pwede na katrapuhang alkohol.
0: Unsa man na ka high-tech na nga murara man nagtinapa kadako na nga filter katropang Brix. Unsa man na ka high-tech nga pag-agi diya mamatay ang kagaw. Dobe? Filter lang na siya. No, filter. Pero ang nagpasabot niya katong kagaw na filter sa apil.
3: Gipatangan ba ito dito 60 machine gun? Kay para pusilon o i-machine gun nun itong mga kagaw dito kay para mamatay? Unsa ba?
0: Nga, ang uban katropang Brix mo, agi magay nag-UV? UV ba? Kanang ultraviolet
3: na... Ultraviolet rays.
0: Oh, rays nga pangpatay sa mga... Unsa dihay, mga kadaot ng mga wandas tubig. Mwagi na UV ang uban. Kana na UV na? No? O uling lang na gisansan diha niya na ibalas. Siyempre, mutin na o maging nakatrabang press. Kung na uling niya gisansan diha. Salaan ko na. Bisag ginit sa lobby. Yagin mo nang tapok-tapokon. Isala ni mong lubog diha. Pagawas, ana, tinaoy. Pero pasabot, ana, ang tubig ba nga gikas kanal kung atong iagi diha, mainom ba siya? Di ba ta magka?
3: Akong uri ani katropang Arnel ba. Doon naman ko ipangutana ba, 100% ba nga mamatay ang kagaw? So, dili gyud possible nga mamatay 100% gani bisan pag inito nimong tubig ang kagaw. praktikal kuno na nga mga pagtuon na, sa mga eksperto.
0: Para saan ang kuan katrobang break? Saan ang cystosomiasis ba nga kuan? Nga bisag initon di mamatay? Mo ba na? Nga kagaw?
3: Mao gani na nga daghang kay nga burot ng tiyan kay abinilag nga buntis sa nagkakaon day ga cystosomiasis.
0: Sumiasis. Unya musaka sa utok ng cystosomiasis makapatay.
3: Oh, mo na delikado. Mm. Now, ang disinfection kini bang sterilization dapat sterilize ang imong tubig 99.9% ko no. Pero dito gani di pa gani maklaro no kung sa mga pagtuon gikan dito sa gikan din hikaron sa Michigan State University. Di pa sure sila kung 100% do na pag pagkawalas kagaw kung inito nimo. Inito nimo sa pinakainit ng tubig dahil posibilidad nga
0: temperatura.
3: No, temperatura no, mabuhi lang gyapon. Now, sa ang E. coli ko no, mo kini ni ang Staphylococcus. Dili ni siya kuno usa kini ka microorganism nga dugay ni siyang mamatay. Oy, delikado lagi ni eh labi na kay kining tubig mangu ni siya no. Piningi kuha nila. Gwapo ang plano sa presidente.
0: Nindot.
3: O nga, magtigom tagtubig, mamalita og balde, tapos ang katong tinigom ninyo nga tubig nga lubog, nga gikan sa mga ihi, sa mga ilaga, tigomon to ninyo para nga buslutan ninyo ang balde, ibutang tong filter nga iya sa DSWD. O niya inumon sa tao bisan og doon na to'y mga ikulay. Saan ni mga ikulay ni? Kini mga hugaw sa tao ba?
0: Lagi, lagi.
3: O nga nisagol. Nisagol nga to's tubig. O niya, nanaganin as dagat katupangan nila, taga na to'y sample. Kining dagat parat. Duwa kuno'y kagaw nga mabuhi diri. Pero nga nung mga tol ang mga tao. Sanang ikulay. O. Tungod kay dugay mamatay kining mga ikulay nga mga bakterya, mga germs. No? Thus, boiling water kills 100% of germ. Bidaw klaroho na to be. Tanaw na to ni ha. No, boiling water does not kill 100% of germs. You see?
0: Dili.
3: Dili mamatay automatically ang mga kagaw gikan sa gi-boil ni mga tubig lagi. Muna mga pagtuon. Ikaron, iwagan ito giagi og boil. Excuse me, Mr. President. At walang explaining ato sa mga yanong mga tao. Di lang kay nadala ka para nga imo i-justify ang imong sayop nga nahibaluan na kining tubig nga i-filterize gikan sa inyuhang gi-promote karon nga filter o kinsa na makahatag ni limpyo luwas nga tubig mainom. Now,
0: what say? Di sa mutuo mga tao kay kung endorsement ni katrobang breaks niya. Kung panalitan herbal ni. O niya siya mo endorser. Di sa mutuo mga tao. Mura gyapon, di gyapon mo inom.
3: Sa mga pagtuon sa kuan kuno katrobang Arnel no, para sa to mga kaigsunan karon nga namati. Base di karon sa mga gitun-an unsa ka epektibo kining boiling boiling
0: pabukal
3: sa biological nga mga pagtuon kini bang pagpabukal sa tubig no nagkinahanglan og 3 ka minuto diha sa elevation nga 6500 feet grabe kataas naman ani kini bang 99.99% of harmful pathogens diha siya mamatay uy
0: grabe
3: so
0: no?
3: Kinahanglan pa nimong 212 Fahrenheit Fahrenheit no ang temperature no ang heat di pa ginato di klaro lagi basta kay dili ang 100% kini bang boiling water dili ni siya assurance nga 100% patay ang germs
0: so kana katrobang breaks no aron dili ni matawag nga press release lang ning ilahang kalaki dapat naay taga DOH diha nag-certify.
3: Naay taga DOH. Wara ba taga DOH dito?
0: DSWD ra. So para unsa ni? No, para unsa ni? Matay mo sundog ang tao sa inyo, mamatay. Lagi kay dapat na itaga DOH ito. Sige, oh, ito po para safety. Butangan dyan na. Pakita kami nga lapok inyong gibutang daw, be. Dili na siya. Basig kapira na inyong gitunaw. Diyan mulubog, mag yun na. Kasi kuana na kanang kanang sana asukar ibutang nimo tubig mo brown man sada. Ana, ana nya pagkahuman, pagkita aming lapok gyud to, no? Napay dala nga mga sagbot mga higala. Oh, katong ga pasintabis mga nangaon katong mo aksyong itom-itom nga lapok nya tubig, ibutang diha. Pagkahuman, pag-aga sa tubig dito kay gi-filter man ka, pag-aga sa tubig ngadto sa baso, ato na yung i-check ang pH level anak katrobang Briggs kung tinuod ba nga mainom ma di na makadaot inig-inom na to. Nabay taga DOH dya, no? Kinuo ko ninyo eh.
3: Ito pagani kayo ng DOH ha. Uban sa mga tambal, bisan og makaayo. Oh. Ingon pagani na karon nga, butangin na ninyo diha karon og tag nga, kanang nga mao nga tambal, dili na siya makaayo.
0: Pwede ba na?
3: Supplemental
0: diha,
3: lang na.
0: Diha lang sa isa ka balde nga gibangag-bangagan mga kaigsunan. Oh. Isalig na nato ang tanan.
3: Wala ka ni, gipabukalan og tubig ng kuano, kanang gigamit nila diha karon nga unsa ni, kinibang mga gadgets kani, para ha? Sa filter.
0: Taas kaayog standard ang atong DOH ha, kani mga katropa ha. Oh. Taas kay standard ang atong DOH, ang atong City Health, mga kaigsunan, labi na sa paghatag og permit katropang Briggs sa mga water refilling station.
3: Mm.
0: Diba? Tag-as kayang standard na mga kaigsunan. Daghang di kapasar diha. Mga katropa, niya gi-required pa ninyo na dunay mga ultra-violet ng mga prosesong maagyan. Kaya na akong tiyo na ko dinis tagom si Tiyo Herbic Madom katropang Briggs. Mm. Okay, kuan man eh. Man eh si asosasyon man eh sila sa mga tingkuan. Estrikto ay! Estrikto daw ang gobyerno. No sa kuan kinibang proseso sa pag-aproba sa mga water refilling station tapos karon mo salig lang tas balde nga gibangagan gisuksukan mga igala og murarag irator sa kining aquarium
1: mata
0: mo inom na ta diha ta kung bungot sa itoy nang kalakiha mga katropa sige kuno ikaw kuno nga di man gay na mamatay kuno dai nang kagaw pabukalan. Ambot lang pong madot lang pagkagaw ning nanginom nga kagaw man sad di may galas katiling pa ning. Saman gab commercial. Murag ni action mag sinas di ana? Na wala. Ana lagi. Si sa to pagbalik mga katropa kay mga media na po gipainom. Uga ko media sa dangay may. Bala mo des kinabuhi. Oras alas 8:36 balik mi human lamang nini. Kasut lang yon.

0: Space and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung hinahinay na siya. Mag-hinahinay na siya, nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako usalag ko kung mapistimunin yung alanga. Nindot yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone.
10: Siyong katropa, Caravan.
9: 2026.
11: Minaw ka sa XFM.
12: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratiragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad?
13: Exciting!
14: Bullseye!
15: Right, balik may galas sa tubag. Banag-banag sa tulumanong Bullseye. O gining bahina to't ganin yung may galas Premium D3. Ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. Makahatag nimo mo. O instant nga energy, may gala gumikan sa kataas at ginatawag nga mono-chain triglycerides nini. Nga pagsulod sa imong lawas, makonvert gini may gala into instant nga energy. Adunay VCO o virgin coconut oil. Ado na mga higala ay moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga kaigsuunan. Anti-cancer o makahatag natong energy mga kaigsuunan. Makapaboost usab sa atong immune system ang Premium D3 mga katropa. Mapalit na sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Katropang Bricks, gipapalit man tagbaldi. kay lagi salura na tug ulan. Karon ang atong atop gilibangan na sa iring. Oh, ang uban diha.
10: Gigantega gihimong kuan, gihimong kinibang jogging area sa mga ilaga.
15: Sa mga ilaga kana mga gutter na to, no? Na mga gutter na ano, tanan diha mga.
10: Diha naglumba mga ilaga iring.
15: Oh, kuan na mga ok-ok na diha tanan.
10: Oh, diha sila mag drag race.
15: Ang pangutan na karon, ang pangutan na karon, mapatay ba na sa kuan no, mapatay ba na sa kining filter? Kana mga kagaw makuha da sa mga itat sa mga sa kuan ba sa timing ba timing? Baho ra ba kay nang timing ba?
14: Matay.
15: Ha? Unsa naman ning kalakiha katrobang break?
10: Ingon na lang nato ning
15: ingon si
10: ang ila magong pasabot diri karong katrobang Arnel no nga wa 0.1 na micron ultra filtration kits kuno ning ilhang
15: unsa daw sa to?
10: 0.1 micron ultra filtration kit
15: kuyawa no.
10: So giingon diha karon sa balita nga luwas kuno bisan pag presidente mo inom ani.
15: Mao ba? Suluhon nila eh.
10: Pero duna ni limitasyon ha. Depende sa gigikanan sa tubig katropang Arnel.
15: Amor ya bisturya.
10: Pero diha ay kung mingon tag tubig sa tubig sa kanal.
15: Oo, pwede.
10: Murag duha-duha ta dire. Tulo-tulo. Maduha-duha lang, murag kulang pa na.
15: Tulo-tulo.
10: Tulo-tulo siguro.
15: 3-on-3 tayo.
10: Kaya, kanilang tubig siguro, pwedeng gikan sa gripo, pwede siguro na nimong mainom, pero di pa na siya assurance, di no? Pa, luwas ka diha. Doon na may limitation, ginom, ang gingon. Depende kung sa gigikanan sa tubig, idawbe kung gikan ni comfort room, idawbe kung gikan ni sa tubig kanal nga, dito na sagol, ang ihi sa mga ilaga. Imno nila ni mo.
15: Gigan sa imong gutter.
10: Itarungon pagpasabot nila karon, pagpasabot nila din karon sa publiko katropang Arnel, kining nga gihimo sa Pangulo o sa DSWD uban sa ni Auntie Claire.
15: Napay mga media. Tanaw na to katropang Brex. Napay mga media. Aday lang. Basahon sa nakuning minsay ni Kuandre, Ricard de la Cruz, yun siya nga, ang mineral water gani, daghan man kayong process para limpyo jud, kaayo, samantala ito, walay machine, ang mutuo kay Marcos Bangag. Oy! Ingon po si Fefe Lunggaw, di ba gipapalit man taong balde ni PBBM para makasalod taong ulan? Tama, bisan El Nino. Mulan ba dahil El Nino? Ang purpose sa filter, sir, para masala ang mga itat sa iring. Gikan sa atong atop, tapos inumon na dayon nato. Kalibangan, kalibangaon dayon ta. Maguna dayon ta BBM. Igkaded, good luck, Philippines. Asa kumuino, mangita ko ba maagi, ay? Sa bukid, daghag kaimnan. Kanang muputol na lang kog bagon katropang bricks nga naay tubig, di ba dai bago?
10: Mangita na lang kog uway dito.
15: Ha?
10: Mangita na lang kog uway.
15: Mangita na lang kog uway ba?
10: Dili ba ka kani mga saging kardaba? Kay kanang saging kardaba kanang yang ubod bitaw. Magtubig man na pagkaugma, pwede na nimong imnon.
15: Oy, dunay 14 ka mga driver's license na revoke sa LTO daw. Karong tuiga. Lisensya sa mga driver nga nagginukuray sa mga flyover, ipang-revoke. Mayra. Katuning duha ka ko ano, tong duha ka mga SUV?
10: Gihimo manilang drag race ng kuan. Gihimo manilang rampa sa kinibang lumbaanan kining kuan, flyover.
15: Sige, ato sa dipasod lang si katropang Marvin Ibano, katropang Briggs.
10: Katropang Marvin, go ahead.
16: XFM Report.
17: Niabot na sa 14 ka mga driver's license ang naparevoke sa Land Transportation Office 11 sukad kana niining milabayng Disyembre 2025 hangtod ning bulan sa Setyembre ning tuiga. Sumala ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael Robillo, rason matud pa niining revocation mao ang balik-balik o seryoso nga trapiko sa maong mga driver. Yung samtang, adunay napulo hangtod 15 pa ka mga lisensya ang girekomenda for revocation kana. Usa nga nagulat pa sa desisyon gikan sa LTO Central Office katropa kansa nga mga lisensya dinigya kung kana sa Davao Region. Samtang gawas ni ini, adunay 235 ka mga kaso nga naggulat pa sa resolusyon. Gikan kana Enero hangtod Agosto ning tuiga, din kini nga mga kaso naglangkob sa mga insidente sa road rage, delikadong pag-drive ug mga aksidente nga nalambigit sa niining mga pedestrian lanes kung asa aduna gayoy mga nakabsan sa kinabuhi. Lakip sa mga pending nga kaso ang insidente sa duha ka driver nga naginukranay dinhi sa may flyover sa maaning syudad. Kung asa girekomenda na nga bawion ang ilang mga lisensya apan nagulat paghihapon na kini sa resolusyon gikan mismo sa LTO Central Office.
15: Marbs, mura nadakpan sa ang nadakpan imong signal, mura nadakpan. Marbs.
17: Yes, ayan. Okay.
15: Sige, padayon.
17: Okay. Yes, subay usab ni ining mga namatikdang mga kaso sa disgrasya sa pedestrian lanes. Gipahinom duma ni Robilio ang mga motorista ug mga driver nga magmatngon ug magminor kung adunay pedestrian nga mutabok sa labi na dinhi sa mga pedestrian lanes uban ang pagpasiugda sa kamahinungdanon sa paghatag og prioridad sa kaluwasan sa mga mutabok ug sa responsableng pagmaneho aron malikayan ang mga aksidente. Samtang atong atangan pod ning buntaga atong ginasubay karon ang presyuhan sa mga balde dinhi sa Uyanggurin atong syudad. Atong kumustahon mga katropa kay og labi na kining mga drums or kining laton kaya subay sa impormasyon daw lahi no ang presyuhanay manggod niini. Yes, kana katropa galan og katropang bigsa atong subayon kana kung adunay by adjustment sa mga presyo human sa mismong abiso or girekomenda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga malit na ang mga Pilipino ug mga balde subay sa pagpangandam niining severe El Nino. At kung natangan dugang detalye sa itong pagpanubay, diri sa tuwag at syudad sa Davao, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
16: XFM Report.
15: Salamat katropang Marbs, alas 8:48 na.
10: Balik na po kakusog, mukusog na po ng mga laton, ani katropang Arnel.
15: Kanang mga baligya diya sa...
10: Eh, kanina ito, manggod ba?
15: Kana ganing puti nga murag sudlanag, mantika gani katropang Briggs nga naay mga murag putos nga bakal da ano sa man siya nga tawag ana katropang Briggs. Murag man nindot gamiton kay at least dako siya dako no.
10: Kanang naay mga kuan naay mga balde nga kanina ito, manggod daghang kay managahimog balde nga kanang laton bitaw murag GI ba? GI, galvanized. Nawara gitin taon tutungod kini uso ang plastik. Karon mo balik na pud ni.
15: Balik na pud na. No?
10: O kung tinud-on og kampanya ni President Marcos ang pagpalit og mga balde kay dili ba dali-dali makapalit og kuan kining mga balde karon maghimog plastik.
15: Kanang kuan na lang mga sudlanan og mga gear oil gani. di ba namay nga na? Kuan man na, no, dagko man na
10: katubang. Kaya mga kuan ko, kini mga plastic nga, sanay, kini bang balde nga iya sa engine oil?
15: Engine oil, no?
10: Maunay, gamito na to. O, gasilan niyo todo kay, ino, magani ng tubig sa kanal nga...
15: Basta iagilang filter.
10: Basta iagilang filter nga gikan sa DSWD, luwas na guway mo.
15: Pero sa kuan...
10: Kami, dili kami nga makapaniguro kung luwas ba mo, ana, o sa...
15: Kaya ako yung bangutan, o, inom ba ko, ana? Wala, dagang kong source sa tubig. Mangita na lang kong tubig dito sa bukid.
10: Wala pa man ta na homesick tubig dito sa Davao. Di mo ta...
15: Dili ko, anak.
10: Siguro, dito sila sa Manila. Naglisod na sila dito inom kay... Sabagay, daan. Anad naman sila dito inom og tubig nga gikan sa sapa, katropang Arnel. Dama na sa tong Lamisa Dam ba to?
15: Oo. Pastilan. Sige.
10: Ang atuwa din yung dam din kay para ramag hindi sa humayan. Ilaha dito kay Imnunon.
15: Irrigation naman yung dam na to din. Irrigation.
10: Para ramag sa humayan. Irrigation naman. Pero ilaha dito.
15: Bansalan, no? Nasa Bansalan ba na? Kanang nindot kayang irrigation diya?
10: Kanang sa Bansalan nga.
15: Naidam diya nga.
10: Wauno na sa mga tao.
15: Ligo-ligoan. Di ba naman, na ginainom?
10: Wala. Para na sa humayan na.
15: Ambot.
10: Humayan na, padulong din sa may magsaysay. Magsaysay sa Davao del Sur, padulong po na dis may makilala. O, manay sa source sa tubig diha. Kanang dam diha na pitas.
15: O, din yung kuwan. Yung si Leb Abelia Cuenca. Yung siya nga, unang tuig ni BBM, maupay pagtanom, anihon na sunod. O, tungingon niya, katrabang Bristo, kakatanim pa lang natin, aanihin na. No? Tigumon ang tubig baha. O, mapunihingon niya. Tigumon ang basura para mahimong balay. Karon magtigom og balde, Ginoo ko BBM, ni uklo naman imong utok tungod sa imong anang pulbos. Unsa ni na day kon imong si kon daga ni Dreo? Albarico vlog nga naunsa naman ni si BBM katropang Arnel og katropang Briggs, gipaundayon na naman ni ang iyang kabangag tanan niyang mga kaliado natakpan natakda ni BBM. Giusik-usikan ang kwarta sa mga mabubuhis pamalit og anang filter, balde ang butangan sa maong among filter. Pila pud ka milyon ang gasto anang filter? Kana jud ang wa may mahibaw.
10: Wa po na nila gi-publicize karon kung tagpila na, no?
15: Wala na nila gi-kwan, palit naman di ay. Karon pa sila moingon. Di ba, katrobang bricks? Inya El Nino ang ipangandaban, lubog ang tubig mga higalang gibutang.
10: Dapat tubig ang ilang gi-kwan, ilang gi-presenta karon tubig man inon nga giinom.
15: Dapat ang gi-presenta karon katrobang bricks. Unsa ang pagpangita water source? Dili kay
10: ano na lang tato siguro para nga sigurado sila ba nga dili sila ma-foul ba kay gipainom ang god dapat wala na lang tato gipainom ning tubig nga lubog pwede na ninyo maligo
15: pwede ni maligo
10: tapos sa ikwa na pod kada bang i-recycle na pod
15: kaning inyong money tubig ha ito ang tubig wow tubig lubog pa ni i-filter na to ni paggawas ato nga ni tin ayod pwede na ninyo ni ilabas sa inyong puti di na mo brown ang inyong puti ani kay tinaw naman pero di lang ni mainom.
10: Murag sigurado ta diha. Murag nata diha dapitas kampanya nila katro pangarnin.
15: Mutuo pa ko ano niya. Pagkahuman ninyo og ang panglaba kanang inyong mga inaga sa inyong washing machine, pwede po na mapilter, no?
10: Kay salura ninyo. Salura ninyo balde, sulod ninyo balde tapos sa i-filterize na po ninyo. Kay inigawas na po na, pwede na po na ninyong iligo.
15: Iligo o kaha ipangyabo sa CR. Kana matanggal lang ang mga langog-langog anang inyong mga kuhan. Kana siguro oy maayong suggestion. Unya actually ang tao kabalo man ana.
10: Pero nga simang naman ino nang katuyuan aning kampanyaha katropang Arnel Gutay.
15: Asa naman ni paingon murag bulsa man ni paingon.
10: Magtigom ta og balde, mamalita og balde para nga tiguman og tubig. Wa man diri nagpasabot unta to nga imnon karon kay giinom na manggut.
15: Inom mo na.
10: Inom mga tao, maglibog kung tarong pa ba ning ato ang gobyerno o di na? No? Yung marag tanduguno na kayong utok eh. Gamay nga bikil ani, equals buang na gini.
15: Na mga media po, inom po sila pa atong tanahon doon ni Gabi.
10: Media Gabi, media Gabi kung wa ba ni silang ngilngigi?
15: Sige daw be. Inom, pati itong pugos na lang yung taon silang inom, kayo sa auta man.
14: Malinis siya, malinis siya. Try. And you can help us tell to the Filipino people that they can avail of this.
10: Naglisod kayo sila kampanya sa media.
18: Sino ba mga nagtanong?
10: Kaino mong dili?
14: Kaino mas eh.
15: Idol na bang gab na
14: oh? And live po tayo ngayon at nakikita po ninyo na talagang tinatry po ng mga miyembro ng MPC. Ay... mas okay. Si Rafi Ayeng, special request.
10: Gamay lang. Gamay lang giinom sa taga TV5.
15: Gamay lang, okay. Gwapo ra ba ng taga TV5, oh?
10: Pahinala na kung gamay-gamay ra kay gamay-gamay ra ang amiba.
14: Okay.
10: Gamay-gamay ra gasto sa ospital na to, ani?
14: May commercial pa talaga.
15: Oo. Kuyawa, oi.
10: Dako-dako tog kontrata.
15: Okay, ingon ni Auntie Claire, malinis po ang tubig. Ngano ni Auntie Claire, hinugasan na ng tubig ah?
10: Di gilabhan.
15: Paunsa man ani
10: mo? Gilabhan ning tubig para mo puti.
15: Kinsa inaay katungod ang katrobang breaks nga moingon nga hinlo ng tubig ah? Kita lang
10: ba? DOH!
15: DOH! Uy, dili kami, dili po sila. Mga katropa, dapat ang itong mga expert.
10: Mga eksperto gikan sa Department of Health, na mga taga FDA, taga
15: epidemiology. Ang ana ba? So bitawag ana no?
10: Magsakit gani na mga media da karon Auntie Claire, wa nagi maka-cover sa imo diha.
15: Pakalibangaon gani na ron. Pero wala dai.
10: Kuan man ni sa ana ang ubang media. Summit Water man dai.
15: Summit Water man. Gibutangan lang ni kape para mo brown, gisala pagbalik. No, tamis-tamis man, summit man dai ni summit.
10: Summit man dai.
15: Samok pud aning kuan ay Malacanang. Ay, nako. Mga himuon kitang bugo o mahigala ning administrasyon na ba? No. Mayong buntag, Attorney Emmanuel Mahipos. Mayong buntag, Patsok sa Tanan from Davao City with love, no? sa taliabot ngayon ninyo, mga katropa, no, tama man na, naibalde, magtigom, nagtubig, no, unya, dapat mahimutang wise sa paggamit sa tubig, di dapat takag paratsar niya, pang, kung ano lang, no, kanang inyong, kasulay na mong maligo nga mo patong sa planggana, no, oh, maligo ba? Patong sa planggana.
10: Ako itong gamay pa ko. Oh. Eh, diha, yung ko mag-salom-salom ang planggana, pero karon murag, ah, dito na gitagkuan siguro.
15: Di, pwede ba man? Kaya maligo ka, maligo lang ka sa balay ba? Kaya magkabukabo ka. Patong ka sa planggana. Patong ka. Kaya para
10: ang tubig masalod.
15: Yes, pwede ito nimo ibuubo.
10: Di naman po yung planggana nga dako kay katropang Arnel.
15: Oh, di, pwede ito nimo ibuubo sa tanom. Dito ito nimo ibuubo sa tanom. Ayaw itong imna, kaya dito ito mainom.
10: Nawa ko dito ko, nakato makagbalay, no? Dito sa likod na ko, dito na yung mga winaswa sa labanan. Ako tong gipang tigom. Ay, namalit ko kanang dagko nga mga
15: balde.
10: Mga drum.
15: Oh, drum.
10: Drum ba? Kay mo na siya pang bubo sa mga
15: tanom.
10: Bulak.
15: Oh, bulak.
10: Oh.
15: Oh, ano na siya?
10: Kay kining balay nga ni mga babay aporti daghanag bulak manubo.
15: Pero ayaw lang gyud nag ayaw lang gyud yung imna kay ayaw. Dili ta ka kuan.
10: Inana siya kanang kuan do na siya kanang kada bitong Zone Rocks.
15: Di taka, ay lang mong sundog ni PBBM nga niinom, anak, kay di punta sigurado na ba ito'y sodi ang baso? Oy, alas 8:57 na, katrobang bricks, no, muputol ta diri sa XFM 107.1 Tagum City. Sa mga namino karon nakatune in, mga igala sa XFM 107.1 Tagum City, pabilin lang mo sa pagpaminaw, no, kaya masigmatinga mo muna, wah, mas katrobang Arnel, mas katrobang bricks. Narata magkatropa, padayon ta diri sa 89.1. Pero, musunod karon diri sa XFM Tagum, ang programa mga higala sa atong kapulisan, no, ang katropa mo Police Dabnor, no, gikan mga higala sa atong partner sa Davao del Norte Police Provincial Office. Pagpanguna sa mga higala sumaabtikon snappy sa kanunay nato ang Provincial Director Police Colonel Glenn Cristines. Sir, mayong buntag ni mo diya, sir. Murag gimingaw na ko ni Colonel Cristines doon na may kasibana wa nakita. Manhara ko diya, sir, og bubisita ra siguro ko, sir, og kanang tawag ana kanang di matagna. Ito, mga katropa, salamat kayo diri sa mga kaigsunan nato na Mindanao diri sa Tagbayan sa Tagum. Musunod karon ang programa mga higala nga katropa mo Police Dabnor. Kami diri magpadayon, Miss Bullseye.
19: Bullseye. Bullseye.

0: Andaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Del Norte, maayong buntag. Welcome din sa itong programang Police Dabnor Katropa Mo. Dagan kayong salamat, no? Adlaong Huwebes karon, no? Pizza 15 ning bulan sa Oktobre. O kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Rinanti S. Balakwit. Kita ang magkuyog-kuyog karon din ha sa itong pag-isgot-isgot sa isgutanan, sa kahapsay o kalinaw ning probinsya sa Davao del Norte. Maayong buntag ka na itong tanan, no? Pasensya, moraga solo flight kita karon tungod kay busy ang atong mga opisyalis sa atong mga police units, including ang atong provincial director, no, tungod kay adunay enhanced managing police operations karon nga ginapahigayon diha sa atong provincial headquarters. Lakip na pud padulong ngadto sa atong regional headquarters. So, maayong buntag ka na itong tanan, no? Maayong buntag o padayon kita diha sa atong paghisgot-hisgot, diha sa atong hisgutanan, sa kahapsay o kalinaw. Unang-una, no, atong pagtimbaya sa tanang mga lideres din sa atong probinsya sa Davao del Norte, no? Gikan sa atong provincial government, no? Of course, kay Kuya Gob, sa atong tanang mga elected and appointed officials din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Maayong buntag, no? Maayong buntag ka na itong tanan. Good morning pod, no? Good morning sa atong mga kaigsuunan, no? Mga katropa na to, no? Atong mga katropa nga sa kanunay nagasunod dinhi sa atong programa, no? Good morning kanyo din ha, no? Live kita pinaagi dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. And of course, no, live usab kita pinaagi diha sa Facebook page, no, sa XFM 107.1 Tagum City ug diha usab sa Davao Norte Police Provincial Office. Pwede kayong i-like, i-share, no, ug pwede kayong ibutang diha sa atong comment section ang inyong mga pangutana, question, reaction or mga sumbong, no. May kalambigitan diha sa atong mga isgotanan ug sa atong pagpatunhay sa kapsay ug kalinaw ning atong tagsa-tagsa ka komunidad. And of course, good morning, no? Good morning sa tanan natong mga kaigsuunan dinha sa Kabukiran, especially, no? Dinha sa atong mga GDAS areas, no? Dinhi sa atong probinsya, kundi naa diha ang atong mga kaubanang kapulisan, no? Ang atong revitalized police sa barangay, no? Good morning kaninyo diha, good morning, no? Atong mga kaigsuunang mga mag-uuma, no? Maing buntag kanyo dinha, mintras ulan-ulan pa, pwede patang magtanom siguro, no? Pwede patang mananom mintras ulan-ulan pa, no? Ug of course, mangandam kayo kita diha sa mga sa gi forecast, no, sa pag-asa nga dunay El Nino, no. Of course, no, i-adjust nato ang atong mga tanom nga katong mulahutay usab diha sa taas unya nga init kung madayon. But of course, mag-ampo ta, no, mag-ampo ta nga dili na madayon nga kuan na taas nga init, no. Hopefully, no, dili na madayon tungod kay of course dako kayo kana og ikahatag nga problema diha sa atong mga pamilya, especially sa atong mga mag-uuma, and of course sa kinatibuk-an dinha sa atong komunidad. No, so appeal diha sa atong mga pagpangandam, of course, no, ang atong diha sa atong mga panimalay, no, mga

0: mo ang kaning uplan katok.
1: Yes sir.
0: No, kaning campaign ato sa kaning mga ginabisita nato ni mga gun holder.
1: Oh, katong nag-expire na sir.
0: Nag-expire. Abi nakadeposito na taog nga 11 kabuok nga mga firearms no. Kani isa ka ato na yung pamaagi yes, nga sir. Atong malikayan ang mga panghitabo gani sa mga school shooting. Muna yes, isa sir. Ka mga preventive measures na ginabuhat namo sa Santo Tomas sa gipangunahan po ni Police Major Eduardo Corpo sir.
1: Yes no, very snappy no, very snappy gyud ato mga kapulisan sa Santo Tomas no, makita nato ang pagpaningkamot half pa lang sa bulan apan makita nato ang mga accomplishments no sa atong kapulisan sa Santo Tomas diha sa atong anti-criminality and law enforcement operation. So congratulations ni Ana sir no, congratulations ni Ana og padayon gyud no ang kalipay sa atong provincial director no, dili lamang sa atong kapulisan sa Santo Tomas kundi sa tanang kapulisan no sa atong probinsya tungod kay makita nato ang ilang mga pagpaningkamot gayod alang sa pagpatunhay sa kapsay o kalinaw. Og karon no atong isgutan na gamay na natong oras sa atong isgutan usab kining 5Cs sa atong acting regional director no, nahuman naman natong discuss dinhi ang crime prevention kining 5Cs niya mo kining iyang mga programa no, programa nga ipahigayon niya mga priority programs alang sa paghatag og serbisyo sa tibuok rehiyon 11 no. Unang-una diha ang crime prevention gayod no, which is ato nang giisgotan nga importante diha sa crime prevention ang papel sa kapulisan, of course papel pud sa katawhan, especially diha sa inyong pag-amping sa inyong kaugalingon and of course sa sunod ninyo sa atong balaod o pag-report sa mga kainahinalang mga sitwasyon diha sa inyong komunidad. So atong isgotan unsa man ang crime solution no, ang crime solution nindot kayo kay ang atong bisita usab karon usa ka banggitan pud ning investigador no, investigator ka ba investigation officer sir sa Santo Tomas
0: karon sa pagkaroon na nanay na abot pud na officer moregi giangat na ko gyang giangat na ko ni sir gihimo na ko niyang deputy.
1: Yes congratulations ni Ara sir no. So nindot kay ni no tungod kay kining crime solution usagit kini sa gipakusgan o gimando sa atong acting regional director nga atong pakusgan no ang crime solution. So unsa man kini unsa man ang kaimportante sa crime solution sa paghatag nga gihatag sa atong kapulisan. So kining crime solution mao kini sir no, di ba ang paghatag nato og hustisya sir.
0: Hustisya sir. Yes, sa ato ang mga natay mga gitawag mga insidente.
1: Yes sir.
0: Nga, ato og yung pangitaan ka nag-solusyon para mahatagan po na ito kustisya no, ang mga biktima.
1: Ang mga nabiktima. Ninot din nga atong isguta no, ang crime solution na naka-focus kita na ang focus ni ini diya sa atong effective nga pag-imbestiga o sa pag-resolba sa mga krimen diha nga nahitabo tungod kay dili man gyud ato malikayan sir no, bisan grabe ang atong pagpaningkamot nga wala gyud mahitabo nga krimen apan naa gyud mga panghitabo nga dili gyud nato ma-handle dili nato malikayan do na gyud mga insidente nga mahitabo although makita nato sa atong crime statistics nga baba man gyud siya pero do na gyud mga nahitabo og makita nato nga importante din ha nga masulbad nato kining maong mga krimen sir, di ba sir no. So sama sa inyong sa nahitabo ninyo sir no dito sa inyo sa Santo Tomas sa duha ka semana dunay nahitabo nga usa ka physical injury og dali ra pud kini nga nasulbad no, dali ra pud nga nasulbad. So dako kayo og tabang dinha sa atong crime solution sir ang partisipasyon pud sa komunidad sir sa imong experience sir as a seasoned investigator pud sir no, unsa ba ang dakong papel nga ikaambag sa komunidad in terms diha sir sa atong pagpaningkamot sa pagsulbad sa mga krimen sir?
0: Well partner no, kining gitawag na to og kaning kailangan kinahanglanon gyud nato ang kanang suporta sa ato ang kuan. Gitawag na tong nagpakabana nga citizen ba?
1: Yes sir.
0: Kay kita pulis although na atay 30 na sa pag imbestiga, pag-gather mga ebidensya. Pero kung wala ang ilang participations, yes, ilang sir. Trust po sa tuwa ba?
1: Yes, sir.
0: Dili po na ito madali-dali o pag ma-resolve na ito ang kaso.
1: Mm-hmm.
0: Munang kinahanglanan ang ginawang komunidad at sa ang participation sa community, no?
1: Mm-hmm.
0: Diagikan sa padlo sa ato na sa munisipyo, down na to sa barangay. No?
1: Yes, sir.
0: O, nyamong ganang ato

0: ng kinahanglanon ginatong ilang suporta.
1: Yes, sir.
0: Okay, kung kita lang ang saligan tungod makabalod kabalod gibya kita sa ato ang yes. ang limited report ang personnel no magay nang nagimobilize ta ato nang gimobilize na to ang mga tanods ato mga bipats nga kana sila nga makatabang makaalalay sa tua para ma-suppress na to ang mga krimen.
1: Yes sir. Sir diha sa isgutanan sa pagsulbad sa pag-imbestiga sir unsa ba ang particularly unsa ba ang pwedeng ikatabang sa komunidad diha sir sa ato mga investigators sa pag gather og evidence or pag build up sa mga kaso unsa ba ang particular nga pwedeng ikatabang sa atong mga katawhan sir? Especially katong dunay mga impormasyon sa mga krimen nga nahitabo.
0: Well, ang ilaha lang gud ang ilaha lang participation.
1: Yes sir.
0: No? Participation na dili lang gud dapat mahadlok no.
1: Yes sir.
0: Lamang gud mga uban po na nakita sa isa halimbawa mag-imbestiga ka sa usa ka krimen.
1: Yes sir.
0: During sa wala pa nabot ang pulis kusog kay mo istorya og mutudlo no. Wala, pero pero pag imo na siyang duolon nga mama proseso ani mo to mag-execute kita kapedabit ani time diha na sila mo action og balibad kay ato ang ilang kunang kadlok is madamay
1: pero
0: ang ato adiha is dili ang ato adiha kung ikaw ang nasa sa sapato sa biktima unsa man nato pag pagsolve sa krimen kung ninga nata dili ta nya kung dili na to na masulbad nato karon panahon na unsa on pa man nato sa maabot umuhimo na po sa krimen
1: umuhimo na po sa krimen posible pa nga imong paryente ikaw ang mabiktima no so inana ka importante sir no ta siguro kwan ang kapanahunan nagbutang kanimo nga maka-witness kanina ug dapat barugan na nimo sir no tungod kay gitawag usab ka o responsibilidad na nimo nga ikaw naka-witness sa maong insidente nga muhatag sa imong kaugalingon nga kuan mo partisipar alang sa paghatag og hustisya ngadto sa mga nabiktima sir no so dako kay kana no nga kuan dapat buhaton sa atong mga kaigsuuna no and of course dako pud tabang sir as an investigator sir dako pud ba og tabang kining mga CCTVs nato sir
0: dako kay na sir gani sir no din sa paghambog ang yes, sa Tomas.
1: Yes, sir.
0: Grabe si Steve, gi-install na mo ang local government.
1: Local government,
0: no? Gi-initiate po na as ni Sir Corpus para tanan mga exit point, entry points, pasunod sa mong EOR.
1: Yes,
0: ginipabutangan na, gini-request na mo ni sa mong LGU.
1: Kay, klaro, pagin kayo, sir, na para gipaghinambog na ni kuan ni personahe diya sa LGU Santo Tomas nga sir dito sa among lungsod sir nindot kay yung among ang among CCTV cameras no tungod kay gahinan gyud og fund sa atong local government din na, no so nindot kay na sir dako kay tabang sir so far no dako kay tabang gyud sir og dili lamang ni alang sa crime solution ang mga CCTVs nato sir lakip na po diya sa atong crime prevention no di ba kay magalanganin na
0: magalangan na
1: nakita na akong naong no? Nakita na akong naong no og mailhan ako ani no mailhan ako ani
0: dali rin nato matrace kung naay makuan kanang gitawag nato mga event flow ba nga
1: yes sir
0: atong tagpi-tagpion ang mga CCTV CCTV nga gikan sa kining eryaha ning agi na pud siya ning eryahan hagip na pud siya ning eryaha hantud aton mabuo ang isa ka pasil nga masulba na to ang krimen.
1: Yes, dako kayog tabang no og atong panawagan sa mga katawhan nga adunay mga CCTV cameras po din na sa ilang tagsatag sa kapanimalay especially nakatubang diya sa gawa sa ilang mga panimalay nga dili kita magdumili sir no dili magdumili kung muduo lang atong mga investigador muduo lang atong kapulisan dili kita mudumili sa pag share no sa footage sa atong mga cameras tungod kay kana dako og tabang diya sa paghatag og kuan nato hustisya ngadto sa kuan atong nabiktima sa mga krimen. So kana no nindot kayo og gani ang atong provincial command no ang kita dinhi sa Davao Norte Police Provincial Office duna kitay programa nga CCTV 123 no kun diin tugyong gi-encourage ang katawhan nga makigalayon i-register ang inyong mga CCTVs diha sa atong programa para mas paspas makatabang kamo sa pag mas paspas nga pagsulbad o mas paspas nga pagresponde sa mga krimen nga mahitabo diha sa inyong tagsatag sa komunidad. Sir, wala na tayo igong oras, sir. Basin doon na pa yung mga upcoming activities diya sa inyong police station, sa inyong lungsod, sir. Nga, angayan po masayod ang katauhan sa Davao del Norte, sir. And of course, kung wala na, sir, ang imo na po nga panapos nga pamulong, sir.
0: Sige, sir. Sa among upcoming activities, no, nagkaduol na karoon ang katang atong undas.
1: Yes, sir.
0: No, nagkandak na among LGU o kanang coordination meeting,
1: mm-hmm,
0: no, para ato ang ato na siyang i-prepare, no, ang atong security plan aron pag katong pagbisita sa katong mga didlab ones na ato.
1: Yes.
0: Mas secure na to ang mga bisita kay may expectaan na og mga mag-influx ang mga katawhan nga di lang sa municipalidad Santo Tomas, kato pang mga taga other province pa o taga other cities nga magbisita, muna mo ang ginapokus gan ka upcoming activities namo.
1: Wow. Then, as early as now, no?
0: Yes,
1: nakaplano na ato mga kapulisan sa Santo Tomas, nakasnapi. Yes, sir.
0: Nakuha na sila katong aging adlaw na nagkandak nag coordination meeting atong LGU.
1: Yes, sir.
0: Aside ana, no, amo pong gipakus gan amo ang mga police presence, labi nang sa ito, mga night establishment, no?
1: Yes, sir.
0: Kanang mga magabi nga matindahan, side makita nga, nakita karon sa mga social media nag-post nga, naanapod sila, tungkol siguro kay Yuletide season karon ba?
1: Yes, pa, sir. Kanapod,
0: gina,
1: sir.
0: Ipata, among ginapakusgan.
1: Mm-hmm.
0: Of course, dili na mo na mabuhat, no, kung wala po ng suporta sa among kwan, LGU.
1: Kay, LGU.
0: So, if it comes to logistical support, naagod sila, sir, na nag-aalalay sa mo sa PNP sa Santo Tomas.
1: Mm-hmm.
0: Oh, then ako lang pasalamaton ko.
1: Yes, sir. Minsay, sir.
0: Medyo nalita gid mi kadali kay good ang among sakyanan pero mo lupad. Although pagkabalo na mo nga nanay program diri.
1: Uh-oh.
0: Ang car stereo nako. Ako din gi-tune in sa 107.1 kay akong gi-monitor si Charles Balakit nagtingog na parts buylo padagan. Sige, amo ano, no?
1: Sir, nakaabot gi ka, sir.
0: Ang amo alam, no, sa kanon nayo, no, ang Santo Tomas, naaragid kami nagaserbisyo da sa mga Tomaseno na kanang hagun lang ako sila nga kanang tinabangay lang ta, no. Di lang gid sila da kaning magpa kanang kaning gitawag nila nga maulaw o magpaka kung sa mga duol ba sa pulis.
1: Yes,
0: kay mahadlok
1: okay.
0: Usually magulkin pulis o sa'yo mahimo tanga ka ng kaubanta nila.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung mag-checkpoint po may kaman ako pinpuruntres kalaban na po may ana ba anang
1: yes,
0: ana sa parang ana nga ito ang relationship pero isa raman na itong tumog hima aktong kuna na ang ato arampisan order, no, ato araman ato lang yung mamintener na makontain na ito ng mga pangdili kita dapat nga na imahitabo sa itong area of responsibility.
1: Yes, sir.
0: Kato lang siguro, magpasalabaton ko sa ikaduhan na itong pagbisita dire partner.
1: Yes, sir.
0: Ikaduhan na ako sa baha siguro sa panahon. Daghan, ubay patang panahon magkuhig pata.
1: Yes, sir. No? Bon, dinhin na po ka, sir. Nagkakay salamat, no. Okay, panangat po ng among pagpasalamat, no, sa itong Chief of Police, kay Sir Corpo, sir. Sa imbitasyon, no, sa pagtubag sa among imbitasyon, nga makauban ka mo din sa itong programa Police Dab Nor katropa mo. Karon mga katropa, no, tuguti ako sa pagbasa sa mensahe sa itong Provincial Director, no, Police Colonel Glenn G. Cristines, ngadto sa katauhan sa Davao del Norte, pinagi din sa itong programang Police Dab Nor katropa mo. Unang-una, nagpasalamat ang atong provincial director, no, sa mga personahe ning stasyon, no, 107.1 XFM, especially sa atong manager din, kang Sir Arnel Cortez, o sa atong piloto din. Salamat kay Sir, no, sa imong pasensya o

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: po'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Ganiero, taga-Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Lamaoda, pagatibalong. At ang pinaka problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap. X-F-M.

0: Medusa. Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga na'y uyap nga 13 anyos. Apan sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay. Pero kung bungod, ito'y mga higala.
1: Hawa! Ay!
2: Mga katupa.

0: Kamusta, mga Marin? Kamusta? Kamusta? Kamusta? Kamusta nga ito ang mga tapay-tapay? Ay, tanawa ko na mga Marin. Ang ito ang mga tapay-tapay diya, basin oga. Mura na nagtrabong ko. Ay, naka, welcome, welcome, welcome mga ingalas to ang panag-uba, Andrea, sa XFM. Alas 10:39 ng ating oras. Ay, mura mo kung ano ni, uy. Lain lagi si Colonel Bahan. But anyway, salamat kaayo sa ato ang mga listeners karon mga orasa. Welcome kamo sa to parang uban kong ako ikaw. Ako yapa ni si Maring Inday Erica Deligwa pa dali mister sa apan di makopyan sa antungod kay mangunay og silingan. Ako yapa ni ako ng kauban mga Maring. Di pa ni makopyan sa antungod kay mamarang sa big silingan. Siyempre mga igala, good morning sa ito ang mga suki nga namati diri sa Dakbayan sa Mugan. Og siyempre particularmente usab mga Marin, good morning sa ito ang mga suki nga mga pinalangga. Panggaon gina ito niya ito ang mga suki kay kung di sila mo kuhaan sa ito ang mga produkto kay wala, di ginta mabuhi ani. Mabuhi tani pero wala gamat ang tapay. Salamat sa ito mga listeners, mga boys and girls all over Mindanao. Tungod kay mga Maring, mabati ta karon diri sa ito ang mga XFM, mga sister stations. Good morning, ako unaon sa pagtimbaya mga igala. Ito ang mga suki nga namati karon diri sa General Santos City. Kamusta niya mga... Kamusta mga ulan-ulan, salmolitis? Ha? Kamusta ang mga tambasakan diha? Siyempre, kamusta ang atuang mga tuna diha? Nga piting mga lamias, mga tuna? Siyempre, dyan pa nga Maring, ato pang welcome kini ato ang mga suki nga namati karon diri sa Davao Oriental! Sa lugar ni Kuan, lugar ni Maring Picong. Ni Inday Tato diri sa Mati City maayong pagkisi-kisi, maayong pagpalagubo sa inyo ha mga nakadaiya nga mga radyo, amo na mga karat man. Ha mga radyo mga igala, unsa man imong kanang kahimtang sa imong kinabuhi, ikaw ba diha ikaw ba unsa ni ha? Ikaw ba? Unsa kahimtang sa kinabuhi, ikaw ba?
1: Ikaw ba nalulungkot? Ikaw ba nag-iisa? Ikaw ba walang kasama? Eh di wow.
0: Nakoy na bansin sa mo kay murag tindo kay mo tapay-tapay karon.
1: Gani, lain man ni. Asa ba itong internet? Ana i-off ko na tong imong date kwan bi. Nakabsin nakakuan ko sa imong hanga. Nakakuan do i-kuan ko no kuan na bi.
0: Internet adik ka kasol sa pitas. Ay,
1: di ko kasuwen. Naapag gidi ay.
0: Ari akong gi-welcome na ang Mati og ang General Santos City. Ay welcome sab nimo ang mga suki nga namati diri sa.
1: Yes, diri sa bahaya. O man ba kasama ya? Except pagadi anna.
0: Otrohe. Lugar ni Michael Ricabo.
1: Moon si Michael Ricabo.
0: Nadakpan
1: si Michael Whiteside Wall Ricabo.
0: Siyempre sa mga igala, i-welcome po nato ito mga suki nga namati karon diri sa Tibuok Agusan del Sol.
1: Okay, siyempre ito ang sabay itong itimbaya diyan sa Agusan del Sol.
0: Alala pa si Ri o si Ray.
1: Si Ri o si Ray ang outgoing patient.
0: Og diri sa mga igala sa mga taga Cebu.
1: Aba, live na ba sa Cebu Road? Live na ba ta? Ako itong tawagan si SM John Lee. Okay na ba ta sa Cebu Kane?
0: Okay na daw.
1: Okay na? Okay na?
0: Ano man siya?
1: Wala pa siguro.
0: Si Otrohe daw, Ken. Okay na sa Cebu Kane? Awa.
1: Wala.
0: Di na tataman sa Tagugpo. Aba. Good morning, sab. At welcome at mga suki ka na mati karandari sa tawag aning Davao City.
1: Yes! Okay, syempre ato mga katropa diyan sa Davao City. Ang imang mga suki diyan.
0: May mga suka si Annabelle Di Baloco, si Josephine Cagata, si Ima, kisa Ima niya?
1: Si Lucy. Maraming si niya kumalitaan mo si Lucy.
0: Maraming niya Ima. Ako dapat ko'y malaing madaog-daog diha sa Davao. Ang ako'y amiga diha ba?
1: Ha?
0: Ako'y amiga si Kuan, si Nori J.
1: Si Nori J?
0: Ay, Nori J.
1: Kisa na mo na si Nori J?
0: Jane, mga kodilig ko J. Uy, J.
1: Ah, okay.
0: Oh, ang iyang bahana ba yan kay Sayman?
1: Sayman.
0: Sayman ang iyang bahana.
1: Muraga, Sayo Sayman. Sayo Sayman.
0: Ay, dali man ako. Dali man ko na sa Kuan God, sa downtown area.
1: As malban sa Simi.
0: Simi.
1: Simi, say you. Simi, forever.
0: Ang mga nanayo kay mga taga-DPW8.
1: Hook up na daw sila. Hook up na daw sila. Okay. Yes, Mr. Hook up. Ay, shout out to sa 88.3 XFM Cebu.
0: Hi, good morning, mga taga-Cebu. Mga Bisaya, mga to, mga kaiso, mga guwapo. Dakan ko nung kay guwapo din sa Cebu.
1: Ay, dakan o. Ay, adaghan kaayo, oy.
0: Ang kaingon sa kuha kay guwapo sab si Binji.
1: Binji, talisik.
0: Si Binji, talisik. Kaya sa kuha nga maring, sa Cebu, pati dihanag ka ng guwapo dili sa Cebu.
1: Mga Cebu boy.
0: Mm-hmm. Okay, hansap kaayo mga guwapa din ha, kay ang uban tungkol sa kadagan sa guwapa di ha, namalhin na dili sa Ipil.
1: Aba. Okay, so dili sa Ipil. Atong mga katropa dyan sa Ipil.
0: Good morning, mga taga-Ipil.
1: Labi na giyo lang ato ang guwapa diya nga Jumega.
0: Grabe naman kayo. Uy, kanang
1: sampakikers kayo. Pasok kayo sa kasay si Abigail.
0: Sa 15, ang positive 15 ang asay.
1: Dini, abot kayo si Otso.
0: Katang imong gipaasay, wala lang ito.
1: Waoy, negative zero, good. Namatay na lang ito. Namatay
0: na lang ito gaasay mo.
1: Inom na lang muriatik.
0: Ayo pag-anak pa, lahin lagi.
1: Lahin lagi.
0: Ay, nagpapakatawon ko na, hiwi na ba niya akong kuan?
1: Nahiwi lagi na yung tutoy, day. Patuloy
0: na tinanawan si Colonel sa puwa ganina.
1: Kasi si Colonel Bahan ba? Kaya lagi tinanawan sa dudunghan sa... Pero lahin si Colonel Bahan, oi?
0: Kaya mata papapusasi ni Colonel. Good morning,
1: kang... Colonel!
0: Colonel, kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa ang hepe, pinaka-optic na hepe sa Balat ng Lupa.
1: Aba! Hoy! Atong itibayabon, no? Ang mga taga-kuan, dito sa may Negros sa Occidental sa San Carlos, sila si Pabs Roldan.
0: Hi, good morning, Pops.
1: Aba!
0: Good morning, Pops. Salamat sa paglili. O, syempre, mga mali, unang tayo makalimot atong oras, alas 10.46 na mali sa buntag. Kini ang maong pag-wi-wi sa oras. Katon ni Kanato, may galas sa... Santon Plus Herbal Capsule.
1: Oo.
0: Mga marik, nusnusi in town, mga marik, ang inyo mga tapay. Nusnusi na ang clear skin herbal soap. Aran nga, dili na mag...
1: Ansa, para dili na mo klaro ng mga ribiti. Para ang mga kuwan niya, mga tapay niya, kailangan nga, dili na ganyan, may mga kuwan na murang ubike.
2: Yaw!
1: Dahil lang ikang...
0: Murag ang tapay kay murag simod sa gansa ni Inday Karing.
1: Grabe kayo kagkuan ma murag simod sa Peking duck.
0: Hoy si Cecil itimbay.
1: Hoy Cecil.
0: Bisa ka tanaw.
1: Nagtanaw si Cecil ya yang kuan ay ano ba siya nga?
0: Taga
1: Madaom. Madaom na to ila si Lingan mo nila ni.
0: Madaom naman to.
1: Madaom na ba to ila ni.
0: Madaom naman nga sa kuan gud yung lugar gud.
1: Madaom na na di ay si Cecil Asil. Good morning mo di ay Cecil.
2: Ayo
1: okay, sa tanan mga suki na tutik pamina. Oy, ang mga taga XFM Kanlaon.
0: Kalili, sab?
1: Nag-hook up sa to akin?
0: Ay, mga pwede, ay, layo na ang nilo,
1: eh. Yapin ko na lang ang lugar niya sa Negros Oriental, Puerto Rico, Negros Oriental, media sa Tayasan, Matuog, Tayasan, Negros, Puerto Rico, Negros Oriental.
0: So, pakitaan na to sila, Vilas, di kayo. Sabah dia kesakitan sil, kesakitan.
1: Si, kuat mana si, kau tin, kalma lang di atin. Ayaw juga rakara tin.
0: Ayaw lagi anak tin. Kay basig ka nang doon na ba ko'y dako kayong baldi. Mga maring, mukanta na si Master Inday Tanini sa iyahang kanta ko ng mga orasa o at siyempre mga igala samtang gapaabot kita sa mga kanta abli na perminting ato ang tila greetings.
1: Aba,
0: magpatila right away.
1: Tilaan na muna.
0: Hando si right away.
1: Correct. Kaya ko diya ako kanbi. Kanang Ah, katong asa to nga mabugnaw ang lasang
0: kay. Una ka makanta ko sa tilaan si Pina Tinanbunan. Og tilaan sab na ko ni mga maring so si Hinaro Solas, maayong buntag maring Inday Erika. Salamat kayo gi una gina kog tila nin duruha ba. Si Jandre Anti Camara Rido, taas na pa pangalan ni Jandre. Kailangan po natin siya kay shout out from Cebu, mga katropa, shout out na ko si Binjit Talisik, ang Chicks Boy, nga reporter sa Sugbo. Aba, nabulabog na gid ni. Nabulabog, ikaw gid, kining Binjit, ikaw gid pinakangilingig sa Cebu, ha? Ikaw gid ay pinaka, kuana, ikaw gid pinakakuyaw diha nga reporter di ay gyon. Sige, sige.
1: Sige, Binji. Ay, sige, gara-gara na, Binji. Ha? Nah, nakatulong na rin kagtibok ng ka.
0: Hinog, dili.
1: Hinog, abot na si Binji. Kala abot ato sa abroad bang kay Kuan. Kanang, abot ano, oy?
0: Basta yung kakatang ng ka, natutunoy, gitangag to glansang kayo. Ana sa metal detector, gatingog man. Yan na mag-ngik.
1: Ha?
0: Aba. Bakit dito tuhanin ang lahat? Ingon pa si Josepina, sige. Uy, tuhanin. Paki-share mga mari sa ito ang live. Kaya makitaan ta karon sa ito ang kagwapa karon. Makitaan sa XFM 107.1 tagong Facebook page.
1: Aba.
0: Makitaan nyo may gala ang nahiwi gina ko ang kuan maring. Ay, wajag.
1: Asa man? Usa ba?
0: At least ba, dili lago mong papay.
1: At least sa magtapay yung chokes.
0: Uy, napilo lagi ako isa katapay maring. Usa din.
1: Ay, naku. Ang kwilyo. Ang kwilyo sa Jued.
0: Tapos kaya mo na ganina, karoon ni Pilo man. Uy.
1: Ang ako kay Tindo kay Pengka, ayo.
0: Si Edgar, kaya ako pa sa nginlan, ane. Grabe gina si Edgar mo, kung ang ganang golden ko all ba.
1: Grabe naman. Hoy, Edgar, ikaw Edgar ba? Ayaw ko, may pangina na Edgar?
0: Han ng asa ni Han ng dress ni lalalo yan kay Maring Erika ba na
1: ipon sa sakuan. Aba.
0: Hiwi lagi ko diri Maring ano man.
1: Lain lagi mo ay ayaw mo pag inaana bi.
0: Kita ato ang at ngal diri.
1: Makita man ato ang atre. Makita man tong YouTube diri eh.
3: Tiyak.
1: Lain ba kay mo mo lain. Okay ra ko ng dress. Okay. Ikan pa benin sa trade center.
0: Oy, ato mga gusto diha mag-sponsor sa mga dresses ha. I-PM lang ato ang page na to XFM 107.1 kay ora mismo kay mura na hotdan ng mga dresses ba.
1: Oo, kalang mga kuan ninyo diha ayo jud mo og nang gara-gara.
0: Ikapoy kay... na ko panungkit maring oy.
1: Amo silingon gani kay kuan na kalang alas 3 pas kapon ang kuan ang hipos na.
0: Namuklas na.
1: Yes. Namuklas naman mo diha ti.
0: Nadlok na sa imo ha. Sabi kang tahon kini mo sa gito?
1: Ay, shout out ay ko kang Miss Jane Rhea Carino diyan sa Cebu.
0: Hello,
1: day. Ako yung kanin Jomega diyan sa SOC.
0: Taga-MA ko ang diyan ka ng Ruel Cortez.
1: Ruel Cortez, sige.
0: Ruel Cortez nga
1: katong. Nasama ni mo ang Ruel Cortez kang tahon ka ng kuan, kanang sa mata makikita ang iyong mga mota, ana?
0: That's right.
1: Sige.
0: Sa mata makikita, ato na yung ididikar sa mga namati karon. Nabate, siguro natin lintan nga mga XFM, ha?
1: Comment ang mga XFM diyan, ha? Nag-hook up kay Pagkabalok ka, kaya itong programa na to, kay Mara Maginig, ikagumdans, kabisay, anong Mindanao.
0: Oo, ganyan, no? Buta nga, maginaon sa malmaring ato ang kahimtang si Kinaboy dapat naka-clear skin herbal soap.
1: Yes.
0: Aron dili?
1: Mag-kuan, dili mang lagom ang mga tapay. Ang mga kwilyo. Uy, lalo na mag-color. Ang ibang na. Ay, nalang lagi gulor nung tapay ako nakita. Ay.
0: Ah, dili po, ay, napanay, nabilin po nga pagka-violet gamay, ay. Napagka-pink, lain lagi ka.
1: Lain lagi mga tapay, ay. Ay, ginookon.
0: Comment na sa comment section niyo.
1: Comment, eh. Makataha, kataha.
0: Good morning kang Ryan, attorney Ryan Rick Bistar.
1: Check.
0: Good morning kang Brix Flores o kang SM Arnel Cortez.
1: Asa man, ako lang. Sir A.
0: Announcer lang po dire. Go. Kang Sir Alan Abayes, good morning sab. Sa mga taga San Francisco SM Rizura Vasquez, good morning.
4: Kailangan pa bang ako ay tanungin?
0: SM Inday Marie, good morning sab.
4: Kailangan pa ang sayo ay bikasin.
1: Asa ang kamera na ko? Gana.
0: Anak.
4: Na mahal kita daw, pagkaunan niyang iro dong. At wala nang iba.
1: Amano po dong, apila dong.
4: masdan mo't makikita sa aking mga mata. Daw may magpamanicure pa ko doon.

0: kailangan ako ay tanungin. Hindi na kailangan. Asa ang kamera? Gani?
1: Anak, anak.

0: Sulit FM. Mga taga Sulit FM 92.3 Cebu City. Salamat
1: Aba, sa pag-ibig. Hello. Good morning. Hello, Philippines, and hello, world.
0: Hello, mga taga-sulit.
1: Mga taga-sulit. Mga taga-sulit FM.
0: Sure ba? Taga-asan taga?
1: Taga-sulit.
0: Salira. Uy!

0: Mamota.
1: Riz, sula Vasquez. Riz, listay sula Vasquez. Basta kami, Riz, aminaw rami mga maring. Salamat kayo, SM Ray.
0: Yes, salamat kayo sa manitong internet, Riz. Mga nauban, siguro na ito ni Atuang Odip, Riz. Oh.
1: Hinay,
0: magkayo ang... okay, sige.
1: Ito ka, connect sa silingan, okay.
0: Be, tama na, be. Ngayon, parang hinay atang kuhan, Riz.
1: Ingan pa, Riz, na napaypatila, Riz, si Brian Diloso. Ha? First time na ako... Kita nako ni mga idol nako nga DJ. Ingon pa si Brian Diloso. Ah, tilaan.
0: Nakamakuha nga kinatala ng mga dagway ninyo, ha?
1: I-share pa ninyo ito ang programa. Aron nga makakita pa ninyo uban. Si Josepina, gikatawaan tagbalidaghan maring.
0: Hoy, Josepina, ikaw ni Kara nagagmay, Josepina, ha?
1: Ah, napaitin na. Hoy, maring, mo balik kita tao doon, maring. Kasi makabayad ta ng mga advertiser na
0: ito. Sige, balik ta. Ilan may tangi may ha? Pero ilan may puspusi, ha?
1: Ah, ayaw na may puspusi. Kaya stress na kaya mong tapay. Except it!
0: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng mag-Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Sampia, Sakel, Mamawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko tulong sir, lili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus
8: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Herbal Soap. Kasi
10: Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunya. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang gandang itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
7: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Para sa ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulo ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung makuban pa sa pagkusuan.

0: So, balik tanong, murag panit, balik-balik mga katropa. So, moto ang kanta ni Geraldine Balijo.
1: Bakit ikaw pa?
0: Geraldine Amamato.
1: Wala ko kabawaan eh. Kineng kanta mga ni Geraldine mga igala, didikar ni nga sa mga tao nga kanang gabasol ba? Ikaw pa man taon akong gihigugman, anong ikaw pa man, anong namon dati siya nga karon ikaw, kus, karoon pa ko kabawa nga, ang tapay di ay pwede.
0: Muna ikaw nyo di, ayaw mo kumpiyansa di. Oy, shout out sa day tanong, mga alamino ka rin sa, nagkaday ang XFM sa Visayas o Mindanao. O guys, shout out di sa may, XFM Canlaon. Aba, og XFM San Carlos. Shout out niyo niya.
1: Good morning, Carlos Agassi.
0: Dili, mga kwan. Diyan na po yun si James Yap.
1: Maba.
0: Og si Big D Sugatan. Taka San Carlos man to si Big D. Ito kung kwan.
1: Si Carlos, taga diyan sab.
0: Si Carlos Santana.
1: Carlos, si...
0: Rustom Villafranca.
1: Benda mga gala, 5 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre kining oras hatod ka na ito mga maring sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix muna ay hinungdan nga ayaay kaya mong pamiskay kaya mga hitsura karong oras niya. Tungkol kinakain na may adlaw-adlaw pinaminti ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix pwede niyo mong tungab-tungabon sa imang partner samtang gaduha mo din.
0: Gaduha mo din ang ganang kuhan, lato-lato. Nababay lato-lato din.
1: Kamalo ka ang lato-lato, nakuha na lato-lato, ang napuli rin pickleball.
0: Oh, pickleball. Ang samtang ganula mo sa kuha na nagdala mo ka ng palo-palo niya. Ang samtang kumot-kumot mo bulas pickleball.
1: Karun to, Iga, nasunod ng mga trending kaayo, gikan sa lato-lato, nawa na lato-lato, pickleball na po. Pero kanin pickleball, pawa na po dron.
0: Pawa na sa dron.
1: Ay, ang kusunod, tapay-tapay na sa...
0: Grabe naman ang mga tapay-tapay. Ayun, bang sigir, tagkuhan ang tanong na tapay-tapay, ani? Pamintay.
2: Thank you for watching.
1: Siyempre, mga igal, mapalit lang ato ang kape sa nagkaniiyang mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kung namo diyan sa inyo, asa mo dapit na mati ko ng mga maring, paminaw mo depermente sa mga nagkaniiyang mga sister station XFM. Kailangan na i-broadcast at dapit na imutang ilahang mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Sa mo address, Tagum City, pildiha lang sa kay Makit Andrea sa Door 8, First Floor M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY, palikot sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon ay libre nga check-up gikan sa Miyerkules nga doon si Biyernes pangita ka si Doc CJ ni Druda. Sakto kay baro si Doc
0: ay grabe kay tiyan si Doc CJ makakuang ka ba makakala ka sana all grabe kayo kakos si Doc CJ
1: may nakita ko na ako si Adrina mumpakpakod ako ang mga tapay
0: ang akong mga ang kwilyo day kay murag ang isa kay murag mulambi. Hoy si Kwanmi, shout out sa mga magpatila ang mga taga Cebu and travel on travel PH. Sila mga maring ayaw in town kalimti ang mga taga Cebu and J Travel PH always naminaw ninyo while naga Sige Big Market sa pamatudin ninyo diya travel lag niya mo sa alaag niya mo diri puhon sa sinulog. Pamatudin ninyo na.
1: Pag ana diya palit og ticket.
0: Palit og ticket sa zipline mi man diya pwede na lang yun.
1: Ang kaya ni man palit og ticket sa lasto.
0: Ticket regyon ni taon sa kanang parking fee ticket regyon ni amo taon dai.
1: Sa pantilaan si May Alba kaingon pa siya nga palit og tila sa mga Raya family og Labaniego family sa Sagay City Negros Occidental.
0: Aba.
1: Salamat mga tapay-tapay. Aba.
0: O gashap katasan. Patila po no, si Jin ya, o ang Preto family from Wakabustila. Naminaw na sila karon. Magpatila po dahil ka dahil Jin.
1: Asa ito nung.
0: Nabutasan ni ito nung ni.
1: At ilaan po na itong usap si Ray Celeste Sera Vasquez sa itong sakto sa Baro Pamarog na manager diri
0: manager sa XFM
1: San Francisco.
0: Mara po din si kay si Kwan po na kato si Benji
1: Talisig
0: kaya nakakawal man itong tibuok ng ka
1: si Ray,
0: nakatulo, si Ray kaya nakakawal siya helmet lang niya. Tibuok helmet di ba kay dako tama raman
1: marag 5 months
0: marag 5 months ay
1: ok tilaan po na ito mga maring ang namatik ka na pagadian labi pag gini ato ang manager diri
0: Maria si kasi to
1: si Kenneth.
0: Ah, si Kenneth.
1: Bustamante.
0: Saan yung shout out kang Kenneth Bustamante as assistant manager.
1: Go Kenneth.
0: Go Kenneth. Go Kenneth. Man, dihan.
1: Ato pang tilaan kasi manager dito sa E-Phil.
0: Amatag sa Mama Abigail, i-comment ko na lang sa comment section mo. I-message me. Okay, sa manager kasi may.
1: Wait, dito na lang i-manager si Jongjong.
0: Si Jongjong na lang. Jong, dito. Okay, nagkari ka dito sa pagkadian na.
1: Layo man.
0: Layo di ay Jong. Ah, sige Jong. Okay na Jong. Okay
1: na. Kastaburan Jong. Kaya di naman ta sunod.
0: Ay nako.
1: Kita kiss Jong. Puhon.
0: Puhon. Puhon. Puhon. Ay. Shout out ko kang Mama Ninin. Ya, o kang Papa James. Papa Jaime, Papa ni Miss Jane Rhea Carredo. Diha sa Cebu.
1: Hoy, ato pang napukoy tilaan po. Tilaan po na ako ni ako mga pariente diri sa kuan. Wa man si Paribubong diri. Kita na po ikuan diri. Puli na sa Paribubong.
0: Ay, ibig kayo. Mga pariente ni mo.
1: Sa Purok 1-A.
0: Aba! Dito sa Mamakaw. Sa Mamakaw, di ba? Kaya mapariente sa Mamakaw?
1: Wala, oy, lahay-lahay. May magpakuan ko ng... Kanang nag-usap ng ko-bird.
0: Nag-usap ng kagwana birthplace.
1: At ang pinintilaan si Alvin Guok, dili ko patila ni Master kay Dapas kay Dila.
0: Sige lang po, Bin. Okay naman, di ba po kumukha ang junk foods? Pas lang sabi.
1: Ayaw mo. Kalimot na kayo sa karong mga panahon na nalibog tao eh. Ako nalibog ko kasi giingon ang mga eksperto nga doon na kuno El Nino niya. Hamong dalan pati mang basaka eh.
0: Sige yung El Nino. Sige kung El Nino.

0: Super kang
1: Maring Marian.
0: Kang Maring Marian, pas mo.
1: Ako lang, thank you kayo sa ito ang, thank you kayo sa kuan ka ng Tagong Police Station. Kayo nakakaon yung go ka ng, kung wala yung kin dito, wala, barang ng tako ka ron.
0: Ay, ganda ba si Hepe nga kuan ganun kaayo ka? Anong sa kanina ba dito?
1: Ansa man, ansa ba?
0: Ako lang ganyan yung istorya. Ako man lang ako, sa kanan siya nga, ay, ikaw naman, asa tong upaw?
1: Lailagay ka, Colonel, lailagay ka, Colonel, ay. Sige, bantay ka mo, baos ko ni mo, Colonel.
0: Ayagay, kasako, nagaingan mo isa ko ang huwag kita higala ay, ha?
1: Ha? Para bigay, ay, dili pwede, way, higala ay, way, amiguhay lang ngayon lang, law is a law.
0: Law.
1: Dili ni mo i-bend ang law.
0: Yes.
1: Di ba?
0: That is a very bad.
1: No, no. Correct.
0: Kanang i-bend mo ang law.
1: Ha?
0: Kanang dahil mo ang tarugo i-bend.
1: Ikaw ba? Kami kay mga karunin. Kung talagang sa kurso na rin Master Tanini o ni Maririga. Kung kami mga karunin, kam law. Asa, ang kuan ba ka ng Commerce of Law? Kutili, uy, ka ng Kamada o niya Alokdos. Yan, sa taas ako sa ubos. Ano?
0: Ito ko'y mga nga sa tagkaisabi.
1: Uy, si kuan, uy, mga bigtiana, no? Si Jessilan Gono. Aba, gidilit niya. Hi po. Gidilit niya, bigtiana
0: niya. Si Anita Baldiros, sa ato panintilaan kay Suki, kay Natoni. Good morning.
1: Tilae.
0: Ang Tagong Philippines. Wow, ganda ng aura ninyo, kasiksi pa. Ay, kami na good name.
1: Kami na good name. May lain pa.
0: Lain po kaya ito pa kawawa na ito ang siyudad diri. Ang
1: kayo. Correct.
0: Mga, dekhan na ba kay guwapa diri? Yawat na lang, ma-appeal po me.
1: Kami na good name.
2: Kaklariks, ana.
0: Mura ka na po kay balitaan yung kalakiha ba?
1: Umumuyang yung unya, mga siksikot na.
0: Natay balita mga marin, kay doon ako na nang hikap sa palingki.
1: Ala na.
0: Ato kineng sugaton sa...
3: Kapapasok lang po na balita mga katropa.
1: Hindi sa may report, ipipas eh. Ihatag ko sa may report ah.
3: May lalaki po ng hikap. Kaglay po na balita may report si Tanini. Tanini, kasok! Ayaw naman.
2: Dinhili ka po ang maong krimen. Base sa kong pag-imbestiga, gamit ang luhensya. Luhika o siyensya. Gigamitan akong kontri-kontri. May usak ka lalaki nang hikap og sampot. Ang babae midagas kapulisan og misundog og bigto. Nasagpaan ang maong lalaki og ang maong babae na suko. Kaklarix, ana. TSK Tambayan sa katropa.
0: Kito nga balita, mga igala nga wahinungdan, dito ito, ipahinungod dito sa inyong balatian.
1: Gatong.
0: So, mga tata, mga mare, kayo doon na tayo 14 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre, kaling oras, ang hatod ka na ito, mga igala, sa kanagaling doon na kay Pamaol, doon na kay Panuhot. Ayaw nag-ipahilot nga pataka lang kanag haplas kay basig musamot ang Panuhot na maglisod na nun niya kang pangutot.
1: Kinahanglan ba yun na? Ayaw yun yung nakumpiyansa kayo. Kung di ka kautok, mamat na, makapatay rin ba yun na? Di ka ano na, uy.
0: Dili na ka, kanang di ka kautot. Lain, kanang kuana siya, kanang musakit ang imuhang kutukuto, ana.
1: Kung, abot na si Gloria Apilo, nakautot ba ni?
0: Wala utot ba na?
1: Sheridan, maayo. Kasi kasut man na kayo, good, di ba?
0: Gloria, siya lagi?
1: Diyan sa Bayugan City,
0: hi,
1: aba.
0: Hi, Gloria, malala.
1: Glo, good morning, dia, Glo.
0: Kamusta ka, dia, Glo? Listening from La Pilipina, ay, mga silingan, kamusta ito, mga lapok, diha?
1: Aba, diyan sa La Pilipina, mayong pagtaak-taak ninyo, diha?
0: Mayong pag, kanagaling mo nag-isapil.
1: Aba.
0: May mga tatabi, doon ako nadunggan nga makanta ka ko ang...
1: Ansa?
0: Kana...
1: Pakanta, may makanta ko, be?
0: Kana, ansa na, ansa na?
1: Pakanta na gugod yung kuan, be? Pakanta na gugod yung o ka ng... gusto mo ka na pina-EI? Kana kay Baron, man na usuron.
0: Kato na, kana ng hindi na pahabala ng baboy, EI na lang, anak.
1: IA man to. IA man to.
0: IA na ito?
1: Oo, alay, lagay ka, ay.
0: IA, be?
1: Okay, tagay ko diyan kwanbi ka ng... tagay ko diyan sa kakanta awit gikan ni...

0: Edi peregrina kanang kuan kanang ala-ala ay ikaw.
1: Uri balak.
0: Di ba?
1: Muna sa'yo ginahilig kayo si Edgar Anna.
0: Ako
1: namang ingaanang kanta.
0: Ganahan na si Edgar Anna.
1: Ganahan na, ganahan magkuhan mo. Muna ipatugtog na mo.
0: Ganahan magkanang mag-ismeringhoy mo. Check. Check. Mic 1, 2, 3. 99,100, okay?
1: 11 million viewers all over the world. Good morning. Salamat sa pagli-li.
0: Shout out and patila si Jose Pina Tinabonan o si Dean Luna. Aba.
1: Mga maring, grabe yun mo. Maka... Ma, magpasaway bahurot ang kabuak. Ako ang bawal ninyo, aba. Dean Luna, salamat sa pagli-li. Bira, kaya nakita ng kanal.

0: Amel si Rudil, Rudil Nabal.
1: Ang maligayang araw nating nagdaan. Habang ang...
2: Da-da-da! Pundangon tayo yung trabaho, ane. Kaning itong kanta, kaning ang kanta ninyo ba? Inyo
0: yung mga... Kapatakay ko dahil gamay lang na nais ko ni Rudil Nabal.
2: Abi, hala.
0: Nais ko.
2: Hala, ganahan dyan ay kan. Uy, basit atik ra daw na imuha da. Ingon ni Gisel, Giselian ko na magpapigti gida ni si mga Mari. Uy,
0: kaanay sa marinta nini, marinta nini.
2: Bato na siya nito.
0: Ato na ipainungod kang sa ato mga bago na ito ng mga suki karon sa itong kahanginan. Asa mga malapit na mati karon kang tahan tamog nais ko ni Rudil Nabal.
2: Aba, be.
0: Gloria, Malala, Apilo. Okay, mga maring. Kabipo ninyo, oy. Oh, nanang kanta. Hello, ah.
3: Hello?
0: Asa na, ididikar?
2: Ididikar na kang Kenny J. Tagopa.
0: Uy, ang uyong car.

0: Okay, son. Haman.
1: Haman, kita kanta. Siyempre, katukantahan, mga igala, marag duha-duha pagkakanta. Katutukan nato sa Santan Plus Coffee Mix. Mga maring, pakusga ang imang cognitive function sa ibang utok. Aro nga di ka makalimot sa imang mga nagkadaan ng mga obligasyon. Inabi ka na adaw lang, mga igala, o Santan Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga.
0: Glutathione and collagen.
1: Gold Coffee Mix, magood ka. Santan Plus Coffee Mix, may akong giingon.
0: Santan Plus Coffee Mix, imong giingon. Ay, naan mo na ikaw lang Santan Plus Coffee Mix. Ay, na siya yung malongkari powder.
1: Ano sa pa?
0: Napagin siya yung mangustin powder. Aga, dilin na siya lansunin sa. Kwan na siya ang kanay siya, kwan na siya ang soya beans.
1: At least gitagani mo katanawan nga dili na sa lansunis.
0: Oo, oh, okay. Kato si Rocky, dili siya nga lansunis. Kung ano, may lansunis na siya. Sabi nila, kung di man na lansunis ko sa picture. Hala! Abas, announcing the arrival our late comers. Grabe, Bong Alcabri on the mix, diba? Kaya gimingaw biya pukuhan ni partner biya naman niya sa akong. Kaya gimingaw pukuhan niya, bitaw.
1: Asa na may abot anak niya?
0: Grabe niya.
1: Sa mga incident, dito abot biya niya.
0: Dito na siya, abot magaling na siya. Ganun na yung birthday na yung mga pista. Kauman ko biya na niya sa hay.
1: Sige biya, ato na niyong liliyon mga gala. Ato na yung bukikiyog, maailing nga suwat. Nga gipadangat din nga nga. Anto naman nun!
0: Kung ako, ikaw!
2: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa kauban ng mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og master Inday Anini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.
5: Oh,

0: morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. How do you do?
1: Good morning, boys and girls.
0: Mga maring, mayong buntag ka ninyong duha. Ingon man sa mga minilyon ninyong digpanubay na inyong programang naguluhang Kung Ako Ikaw. Mga maring, grabe kayo ang inyong programa, mga maring, gikas Bisayas, padulong sa Mindanao. Grabe ang ako ang pagpaminaw din sa inyong programa, mga maring.
2: Tiya, kalod ni Moy.
0: Pero ako, mga maring, taga kuan ko maring, taga Sibugay, Sambuanga ko, mga maring. Live mo diri karon diri sa amuan sa 92.7 na ako dai si Arnold Maring. Oh, tinood na, mga maring. Kani magud akong suwat karon nga gipadangat diya sa inyong sibianan, mga maring. Kay kanamanggong kaning bahina ni akong asawa, mga maring. Ganahan kay ko ni akong asawa nga si Geraldine. Kay magtanaw ko siya, mga maring, mabura siya ka ng Koreana ba? May mga Koreana ni kahilig magkini siya nga ganan ko siyang purma wala ka ng Koreana nga permindi matugnawan, mga maring. Kaya balot kayong lawas. Kaya di ba siya kuganahan o ka ng mga babae, mga maring, o kwan upin kaayo, mga maring. Kanang upin kayo ang mga kwan magahaan ba? Muto, mga maring, ako din isigida rin ipakastal din ako ni si Geraldine, mga maring. Para masahiran yun yung kung sa'yo ibuot, pasabotan niya akong swat, mga maring. Inani mga panghitabo.

0: Tipi-tipi-ting, tipi-ting, tipi-tipi-ting, tipi-ting.
1: Kabawa ba ka, Din, Geraldine? Salamat kay ko nga. Daw sa waay lang, pero ikasal na kita.
0: Kabalo ka, Noel. Ako na siltihan takas dinood, no? Ako, I'm very happy nga. Na ako na siya ko, kanang ikasal na siya ko nga. Ikaw may ako na ba na? Kay kabalo ko, diririsin yung lugar, kanin yung lugar diri sa kuhan sa Buangga, Sibugay. Kuhan biya ni Kaayog, eh. Nadlog pa yung mga tapir, rindot biya kay diri.
1: Istorya.
0: Di man siya mga kabalo biya yung kangan. Na ako, tagakuan ko San Carlos ko.
1: Abi ni Mudin, daw, ako ang pinakamalipayong lalaki ni mga takna tungod kay ang ako mga pangandoy na tuman yun. Isa na ni mga pangandoy na akong nalisot yung kaputon. Kaling mapakaslan ko ikaw. Pero, karon napakaslan tanaka ka. Ganahan ko ni mo, Geraldine, kay pago ka kasi imong kutis ba?
0: Ganahan mo ko. Ano kay Sibri? Anong ganahan mo ko ka ng, kung inanigod ako, di ko ganahan o ka ng magsutsot kong mga open. Ako di ba ko pari ato ni itong amiga na ko diya sa Cebu, si Kuan, si Genreya nga, hili kayo mga pinapook nga shirt. Pagkita-kita na yan ako kay nga paan niya. Muna, ako di ba ko inaanak, B.
1: Geraldine, taas kay kong respeto ni mo. Tungod kay, suka nagkauyab ta. Hantod garon. Papadyo ko ka jir-jir ni mo.
2: Ayaw naman.
0: Ano kayo ngon mang kaana?
1: Excited ko mo tanaw sa imong kuan ba? Kining imuhang, kining liog, kaya ginataguan mo perminti. Puti ko nung kay siguro na imong liog ni mo din.
0: Ha?
1: Imong kilikili, ginaipit mo perminti. Daw, sawa jug ko ka, kita ko kung sa imo. Pero makita na ko nga anyag kay mo kutis is bukton.
0: Salamat kayo, ha?
1: din.
0: Asa man?
1: Ay, ako kang, ako ba, liga dari rin?
0: Asa man, mga good.
1: Ikaw na ko yung muntian, para mura kag anay nga muliga dayo gitikon.
0: Asa mo ko din, ha?
1: Dali ba, ino ni mo?
0: Ayaw pa kayo na ba?
1: Kasal na ko ta. Din.
0: Ayaw, ma. Ngayon pag inaon na, Noel, pantay ka ha. Hadusi ba yag yun?
3: Igo na day, igo na day.
0: Muto mga maring. Permiro ko ito na mong gabi mga maring. Wado ko pagdua-dua mga maring. Ako ginigip tingala mo ko nga pagbigay nang kung pag-aksel ako kurambos mga maring ba? Di ba niya pukulon mga maring? Di ba siya magpasigang suga? Huwag na mga pangitabo.

0: din.
1: Saman?
0: Pagkalami sa palibot, na siya ang makasaksi sa tumbuhaton karon, kini ra gyud mga crickets o kini mga aninipot. Nga gapatong ang punuan sa biyante. Daw sa murag galili kung unsa atong pagkabuhaton, ningin atong honeymoon karon, unang adlaw sa atong kasal din din. Geraldine.
1: Ayaw, ayaw siya nga. Mabahinayan lang ba yan, ha?
0: Giswitch mo ni mong suga.
1: Palo ko nagsuga. Hindi ko nagsuga.
0: Hindi ko ganahan.
1: Silaw kayo sa kong mata.
0: Hindi ko ganahangit-ngit.
1: Ayaw, ligligid. Hindi ko ganahan lagi, no?
0: Geraldine, pag...
1: Ay, pag-inana ba? Bagay.
0: Wala mo tayo, di man na ko billing kay solar man ato.
1: May maskin na, di ko ganahan.
0: Gusto na kong haya. Kita naman duha, diri.
1: Ayaw ba?
0: Geraldine.
1: Gulita na ko. Subido kayo. Gulita na ko.
0: Masika na ko, suga.
1: Ayaw.
0: Ipalong ni mong
1: ayaw lagi. Takuan lagi.
0: Masang hindi man kagusto. Kita naman duha, diri. Wa may mamakla, diri. Wala man si Kuan, diri. Wala man si Kenneth J. Wala po diri si Din Luna. Diri man sila magkakita.
1: Nya si mi Alba.
0: Bana nagud ko ni.
1: Maminaw bina si Alba.
0: Buto ko makita ang tanan-tanan. Ha? So man.
1: Ayaw ba? Sige sugdi na ba? Kaya gimpo na ba? Kaya gimpo na ba?

Mga maring! Nakuma na lang may mga maring! Wagyo ko kakita sa iyang kwan! Wagyo ko kakita sa iyang lawas, gyud! Kailangan mo ko ng hayang mga maring! Muto mga maring, pagkaugma, nagsuryahan na, Amy!

0: puya kaya sa kong lawas eh. Uy, Mang Geraldine, usap na yung... Kahumot ko na na yung gitimplang kape.
1: Kami, Santun Gold Coffee Mix. Oh, na niya siya mapang. Oh.
0: Bilabi, simuto na ko.
1: Nagulan siya yung collagen o glutathione.
0: Lami.
1: Oh, di ba?
0: Lami. Ayun, ikaw ba? Sige, magpamutos na yung lawas mo. Iganga nga. Uto naman. Alas, kung ano, alas 8 na mas buntag. Pamutos pa magana yung... Sige, magkakardigang.
1: Medyo kasko ang abili kay kung ganahan anang magkuan oi.
0: Di man ka maintan dire kay naman tas taliwala ning dako kay punos baliti.
1: Di ko ganan payag. Di pa ko ganan magana magkuan kuan good pang magsadosandong.
0: O sibot pasabot nimo ganang di ka gusto. Pwede man ka magana. Good kay kung natas bay ako ra may magkita dire. Oh, mabay lang tao dire. Ano ba?
1: Ay, ako daw na ako total. Kuan na bitaw ta kanang magtiayo na bitaw ta.
0: Sige. Masa suka ni kumasawa na ikaw nga. Di ba ginipakita niyang liog niya?
1: Sige na kayo, malakaw sa ako kadali. Aris ako sa party.
0: Ikaw po siya na ako na ikaw kape dyan italiwala nga. Dungo-dunga ako disteris. Ay, nandot kayo sa palibot yun. Nalibog siya ko sa kumasawa na ikaw si Geraldine kay. Pila na mamikabuan, ikasal na lang. Wapan siya ko kita ng kulor siyang ilok. Apil siyang liog. Ha? Ano ka, no? Kalibog man siya. Abot ron yung panahon makita na ko na. O sa kaya kitaguan niya? Masa turo siya bun eh? Ape!

0: Ang awak mo ni mo gi invitar pari.
1: Ay, kuanto kay secret marriage mo.
0: Gi kasal na ba dai pero?
1: Ay, gi kasal na oi. Kasal na.
0: Pari na ko isulti ni Boba. Kadagang na, babae din naman si Wilma Joaquin pari. Nabod si... Nabod si May Alba pari.
2: Ayaw na ma.
0: Nabod na magiging si Gloria Malala Apilong. Ganun ka naman si Geraldine pari nga.
1: Si Geraldine pari. Tanawar ko ng kurba siyang hawak. Oh?
0: Pari.
1: Kung ma... Kung ano mo ang kurba siyang hawak niya, murag aliwang.
0: Pari, sultihan taga pari. Ani di siya pari.
1: Kung saan na pari?
0: Dali, ganun ka naman pari nga lagom kayo nagliog pariyo niya. Lagom kayo nga ilok na pa'y ginoo pari niya.
1: So yung lagom gingo ni mo?
0: Taga dito magula sa mo, pari. Grabe ng payan na pari. Pati nga mag-short-short na dito pari nga. Mura na nagsipit ang uling ng magkakita kasi paan na pari.
1: Bangas. Yun sa niyo, tumutumo na yung mga bro yan?
0: Pari, dagang kayo nakakita sa ko. Dagang kayo nakakita na pari. Doon na ako?
1: Doon na ba kayo mga screenshot? Doon na kayo mga screen record yan?
0: Pari, oh. Wala ko yung screenshot pare pero ikaw na yung mahala masuta na pare. Diyan lang ka pare ha?
1: Sige pare. Buangan yung tungkan man ako pangutana kung nahuna noon po. No? Doon na kayo mga unod ang gisulti ni pare. Okay man po. Sige mong tago-tago na kung asawa siya mga singit. Di may pakita na ko. Mag-imbestig ako.
3: Duwala!
4: Mga maring! Muto mga maring na kung wala ko nagduda, na-intriga ko mga maring. Muto nga, hinahinay ko o pangita o ganing sa'yo mga style para makita ko na ko itong nga giingon sa kong kumpari. Muto na isa kaadlawan na mga maring. Nang labas yung mga maring nagtalikod. Ya, kuya kayo nagabalot siyang habol ka ng bidshit pag yun. Punta ko siya ipakuratan mga maring o ginaan yung mga pangitabo.
1: Tuwara kong asawang si Geraldine. Nang laba. Utong dako, gaputos o ganing ngati ng bidshit ng yung lawas. Gapang laba. Kamangon ako, Bill. Hmm? Pakuratan ako.
4: Charo! Gusto mo kung ano mo nang tagalon akong habol? Ay, ako kita ang gigwan.
1: Uy. Geraldine?
4: Gano'n sa matangong ka, Arnold?
1: Imo na?
4: Kasi imo.
2: Ayaw na ma.
4: Uy, mo magkita ba? Bilang habol, baby. Ay, sa mga kabalok ka nga, init kayo diri.
1: Talagong si mong ilo, kilikili, ugbugan, uy.
4: Arnold. Ambira ko na. Ambira.
1: Ginusnusan yung mga uling o anak gina si kulor.
4: Ambira!
1: Bantog na kaya di ka mag... ka na magkuantay. Patago-tago ka. Palapalong-palong kagsuga. Kay... Piti ituma din na yung buga ni mo rin. O ganyan yung...
4: Adala, Arnold. Ay, kora rin siya, Arnold. Kanyang kabalubiya ka nga. Kanyang mga party sa lawas ni nga... Party sa babae. Kanyang lawas sa babae. Ang bugan, magigid mo yung... Kainit mo muna, diagod mo nang inatan.
1: Anong init, man?
4: At alawa, di ba, nang liki?
1: Ah, bagas. Nantog rin nga tiinig.
2: Ayaw, diba?
1: Inag, sapaw na ko isang musampot. Mura buka-buka, strabong ko.
4: Usap rinana, di ay!
1: O sa'yo na? Gikagubtan ka sa mga silingan na dito nga.
4: Ipakasal ako ni mo! Asawa na ko ni mo, Arnold!
1: Ipakastlan na kita ka, pero doon naman kay gitago na ko. Huwag ka magsulti nga.
4: Ano nga, usawa mo na lang ko, nalaman ni be, usawa mo ni. Ah.
1: Naabitaw.
4: Nagmay ka?
1: Pero dapat imo kong gisultihan nga. Ing anak na nagkalagom, araw nga makapalitan ka yung sabon nga Clear Skin Herbal Soap.
4: Uyaw, usawa mo na be! Ngamon, inborn naman gini.
1: So good ka ron, ha? Taga antag sabon, araw, kini, sabon. Muna inusnos ni mo, ha? Aron mapapas ng kanang mura mag-espalto na imong liog oy mura man
4: hinuwayo kay ka
1: mura man nag-espalto pa imong Davao di Oro
4: mura ka kuya kay ka magansara mo asawa ko gani mo ayo ko kanana
1: ambot mo
4: hoy Arnold mga maring muna ko problema karon kani akong asawa pati magyung lagumang liog ang ilog pati laguma. Napaypaka mga maring sus ang bugar sus ginuo ko. Murag ko mabuntis siguro ni mga maring yung mga anak ni. Murag ako'y maulaw sa doktor magpaanak ka ni mga maring. Murag dito na ako siguro ni panakon sa maya ka ni mga manalamang. Usabi ako po ato na ni mga maring. or aksyo ko gmahay ani ba? Kay kanan ba ko nga kanan ba yung ko kanang kanang mag maghayag ang suga. Di ba gyud siya ganahan na lang maghayag suga pantok ra kay lagom ni kini gliog ug ilog ug kining bugan. Kusa ba akong buhaton ani mga maring? Tabangi ko ninyo mga marimi kay karon nag-uul na chukog maayo ani ba? Di nila lang kutob. Arnold.

0: guide sa mga to ang SWAT mga maring, no? Gagi ko ala to mga maring kaning sa tawag ani ato ang gi sawan karong mga orasa, no?
1: Problema sa ding problema hawe kay kuan kanang mura mag kanang kung gi pakita des bay kani adto pa nga uyang sila nga ani juni ka lago mako ang kuan ba kay goal akong ilo para kay abili mo ang tao kay madawat jug anak kong kuan bisa pa na kay bisa unsa pa na imong porma diha sa unsa ka kuan ng tapay
0: unsa pa na ka kuan ng mga tapay ana so ato lang di na to na kuan no di na to na siya question no kay na magay mga nana
1: wala kay ang kuan kinayahan
0: di ba kay madawat jud siguro niya mga maring di niya madawat
1: kinayahan
0: na kinayahan man gina siya oh sao man ato na
1: ano ang kakuan diha mga maring kay pakaslan naman niya total dili man na dili man na sa kuan no dili man na siya kuan eh dili na siya apan dili sa kababag kong mahigog mako higog ma jugo bisa pag nga wasi na imong kuan diha bisa pag
0: nga nga wingi na diha no
1: oh
0: so na mangin ana nga mga factor so
1: pero naapas na pugo na ako ni si Cinder kay mura pag nang nailad siya ba
0: yes
1: oo, pero kung kaya to pati ang taning gi kuan
0: eh kuna, giasikaso
1: giasikaso unta na niya. Pero base doon na pa na yung mga solusyon ni kay kuan mga maring kay kung kuan ni siya kung abnormalities na siya ang lawas nga ka ng medyo kuan kaya pa niya inas no sana niya nagmaayong sabon niya clear skin
0: oh kana
1: oh punta kung to gabi niya mo isabon niya nga dili lang sa siya magpainit-init
0: oh dili lang sa siya magpakuan pero sige lang kay pag kanala siya clear skin soap o ka ng
1: kape
0: maukulian gina siya
1: oo oh, niya mulami pagin siya
0: kaya labi na mo
1: kita-bita lami man kaya ta
0: lami man ta so kami mga kita ni siyempre pag naitatak kaya is to health effective dyan na kayo
1: sakto
0: so ato lang tambagan ni si kuan tambagan na siguro na to ni si Arnold mga maring ikaw sa may mga katambagan ni mga maring
1: o na tamo tambag ato sa natilaan kadali idriyas si
0: kinsa man na
1: si Arnold by Luces kaya ingon pa niya nga maayong morning mga madam shout out lang kung diriyas sa Ipil sa Buanga si Bugay Province connected inyong programa diriya sa 92.7 XFM Ipil salamat sa inyong paglili sa mga taga Ipil ha minaw lang ko sa radyo sige nga ngisi kay wala na load from Pampanga Davao City salamat sa mga taga Davao City sa inyong pagpamati mga maring si Wilma Joaquin salamat sa imong paglili
0: salamat kayo salamat
1: ngayon pa si Adelino Humamoy nga bilahi maring biraha na yun biraga itag ko
0: birahi ano man na
1: sige, tambagay na ni Master kay...
0: Well, oh, kay para kuha na, para mo iskirda na ta. So, okay, well, Arnold, no, kung ako ikaw ni mo, Arnold, paminaw niya, do, ayaw po na naang kay, mo naman ang ipakaslan. So, kay ipakaslan na ni mo, nag-apilan na ni mo ang tanang mga apalan na ni mo asawa. Ang imo hadi, ha, pangitala na ni mo ng paagi para mawala ng iyang apan. Pero man, oy, nga, hindi man na kayo, palit lang ato ka sa Yes to Health. Pangutana dito ni Doc CJ pangitaan ang tanang mga butika na dito atong sabon nga clear skin soap o kato nga Santon herbal soap diana gamitin na siya huwag tao lagi na kamay na kayo problema ni mo Dong Arnold
1: ako sa dahing closest tibawasan sana ako sa pagbasa kini mga minsan kanil ubay man di ay
0: sige
1: pa si well mga nindot man ang ngit ingon baya si Tita Diwata niya nus silang naog papil diliha
0: aba
1: si Bert Pastasa hinawayon murag si Lulu Jose. Ay dawaton na niya kay dili man tanan guapa naapod gyud ingon anak nga mga tao diri as kalibutan no ingon pa si Mitch Yurong hi Maring pagapahan na lang na niya naguban man sila maligo siya para magwapa siya pirmi unya mahumot. Sige, Maring.
0: Sige.
1: Ay, kuha na ito. Nakaipuno ato yung mga tambag.
0: So, alam mo ito kung kuha ni mo. Mora ito ako matambag niya mga Maring. Kayo, walang gamayra man kayo ng problema mga Maring. Di man kayo naingon nga major problem yung kayo. So, kana lang, no? Ayaw lang kayo siya presyura po na yung mga kasama kay Luoy po. No? Kay babae ba yan na, ma-hurt niya na. So ana lang palitay lang clear skin soap o kaning Santon herbal soap nga naitatak nga Yes to Health para monindot ang kutis sa imuhang asawa Arnold, okay? So Arnold, dagang salamat no sa pagpadangat ning Swadri sa tuang tulumanong. Kung ako, ikaw
1: Anton og mapuhon kita magkaobal mga higala sa mga kausapan. Salamat o

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Marami na ang natulungan ng Santo Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santo Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santo Plus. Lima na dinik ka tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santo Plus.
1: Kamusad? Mag-Santo Plus. Herbal Capsule na.
0: Santo Plus. Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santo Plus. Herbal Oil.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Santo Plus. Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko'y ni bata akong lihok ba. Sa una? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik dyan ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod dyan ka ni, kaya nasulayan na dyan ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, atin po sa atin ang Santon Plus Coffee Mix. Bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom, tumaas sa third quarter ng taon ayon sa SWS survey.
2: Headlines. Presyo ng bilihin at serbisyo, pangunahing alalahanin ng mga Pinoy.
0: Headlines. PBBM, pinangunahan ang pagbubukas na mahigit sa $80 million United Parcel Service Hub, Air Hub sa Clark, Pampanga.
2: Headlines. House Majority Leader Sandro Marcos lumipat sa lakas CMD mula sa partido ng kanyang ama.
0: Headlines. Balita naman na mahigit 100,000 pulis at force multipliers ang i-deploy sa Undas 2026.
2: Headlines. Balitang regional, 4 na individual tinamaan ng kidlat sa Sibalo, Mantique.
0: Headlines. Balitang international, US judge pinayagan po na makapasok muli sa White House ang mga na-ban na journalist ni US President Donald Trump.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, The Pod Network, kinansela na ang kontrata sa machong chismisan matapos ang controversy.
0: Headlines. At sa sports, delayed allowance ng mga atletang Pilipino sinilip sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Webes, October 15, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Abayan po tayong sumasa inyo sa ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Bueno mano sa mga balita natin ngayong pananghalian, tumaas sa 22.6% ang mga pamilyang Pilipino nakararanas po ng involuntary hunger o gutom dahil walang makain sa ikatlong quarter ito ng 2026. Batay sa survey ng Social Weather Stations, mas mataas ito kumpara sa 20.3% na naitala noong Hunyo. Sa survey, mga katropa, mula September 21 hanggang 27, 16.2% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 6.4% naman na nakaranas ng severe hunger. Pinakamataas ang hunger rate sa Metro Manila, nasa 27%. Sinundan ng Mindanao sa 23.7%, rest of Luzon sa 23.6%, at sa Visayas nasa 16%. Mas tumas din po ang involuntary hunger sa mahihirap na pamilya, mula 24.5% patungong 27.9%.
1: XFM News Nationwide.
2: Presyo naman ng mga bilihin at serbisyo ang pangunahing problema ang gustong tutukan ng mga Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sa survey na isinagawa noong Setyembre 17 hanggang 24, nasa 71% ng mga respondent ang nagsabing dapat agad aksyonan ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod na mataas na presyo, kabilang din sa mga pangunahing concern ng publiko ang paglaban sa korupsyon ng gobyerno at pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang survey sa 2,400 adult respondents kung saan may positive negative 2% margin of error at 95% confidence level.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng bumaba na mahigit sa 10% ang produksyon ng palay at mais sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng taong ito dahil sa malakas na epekto ng El Nino at hindi magandang lagay ng panahon. Batay sa tantya ng Philippine Statistics Authority, inasang aabot lamang sa 3.10 million metric tons ang ani ng palay mula Hulyo hanggang Setyembre. Mas mababa ng 17.2% kumpara sa naitalang produksyon noong nakaraang taon. Inaasahan ding bababa ng 14.2% ang produksyon ng mais sa 2.08 million metric tons sa kaparehong panahon. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na may mga hakbang nang ginagawa ang tanggapan, kabilang ang pamamahagi ng dekalidad na binhi at pataba. Gayun din ang pagpapalakas ng mga sistema ng irigasyon para matulungan na mga magsasakang makayanan ang matinding pagbabago ng panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kinansila na ng Department of Agriculture o DA ang permit sa pagangkat ng 12,480 metric tons na bigas mula Vietnam bago pa man ito dumating sa Pilipinas. Sinabi ni Chu Laurel na iniutos niya sa Bureau of Plant Industry ang pagkansila sa sanitary at psycho o phytosanitary import clearance ng barkong MV Tyson 2 matapos makatanggap ng mga negatibong ulat tungkol sa shipment. Ayon sa importer na Planters Product Incorporated, 25% broken rice ang dapat laman ng kargamento pero kalaunan ay nalaman nilang 5% broken rice o mas mataas na kalidad ng bigas ang ipinadala. Nauna nang sinuspindi ng gobyerno ang pagangkat ng 5% broken rice upang mabigyan ng pagkakataon ng mga lokal na pamahalaan o magsasaka na maibenta ang kanilang palay sa panahon ng anihan. Nanatili sa Davao ang barko matapos umalis at maharang sa karagatan ng Sarangani habang hinihintay ang desisyon ng Bureau of Customs sa kargamento. Inirekomenda naman ng Bureau of Plant Industry na ibalik sa Vietnam ang bigas dahil kinansila na ang permit nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nanawagan po ang Federation of Free Farmers kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pansamantalang lumiban sa pwesto habang iniimbestigahan din ang hinihinalang ilegal na pag-aangkat ng bigas ng kumpanyang Planters Products Incorporated. Kasunod dito ng pagkakasabat sa 312,000 na sako ng bigas mula Vietnam na nagkakalaga ng tinatayang 395 million pesos at kasalukuyang nakakulong na sa Port of Davao. Ayon po sa grupo, mahalagang mag-leave of absence si Chu Laurel dahil siya rin ang chairman ng Planters Foundation na may 79% na pagmamayari sa nasabing kumpanya. Nanawagan din ang grupo kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban na pansamantalang lumiban sa tungkulin para matiyak ang patas at mabilis na investigasyon sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, kinuwestiyon ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat maganda ang publiko ng mga balde sa harap ng inaasahang severe El Nino. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na may mga seryosong paghahanda naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaya hindi maganda ang naging dating ng pahayag ng Pangulo na tila ipinapasa sa taong bayan ang responsibilidad sa paghahanda sa kalamidad.
3: Mukhang di yata siya na-brief tungkol sa paghahanda na ginagawa ng kanyang mga kasamahan sa ehekutibo. Hindi naman maganda ang dating sa taong bayan kasi parang trillion yung inyong pondo, trillion pa nga, trillion, pero tapos yan lang ang kaya niyong gawin. Ipapasa niyo pa sa taong bayan yung paghahanda. Diba? Magpipili ng maraming balde, tapos, makakakontribute yun sa panic buying lalo makakontribute yun sa panic buying.
2: Gayunman, sinabi pa ni Coronacion na may malaking pagkukulang pa rin ang administrasyon sa pagtugon sa mga krisis kabilang ang El Nino, inflation at tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, kinikilala ni Coronacion ang pagsisikap ng mga kawari ng gobyerno at nagpahayag ng pag-asang mas magpapabuti o mapapabuti pa ng administrasyon ang pagtugon sa pangangailangan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan po mga katropa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang grand opening ng bagong international air hub ng United Parcel Service o UPS dyan sa Clark International Airport sa Pampanga. Nagkakahalaga na mayigit sa 80 milyones dolyares po ito. Ang bagong facility na inaasang magpapabili sa delivery ng mga packages mula Pilipinas papunta sa iba't ibang panig ng mundo. May lawak siya na 30,000 square meters at kayang mag-process ng hanggang 15,000 packages kada oras o average na 46,000 packages kada araw. Inaasa makakalikarin ito ng 600 jobs para sa mga residente sa lugar at makatutulong sa pagpapalakas ng local economy. Gagamit din ang facility na automated sorting system at iba pang advanced technology para sa mas mabilis at maayos na ma-handle ang mga shipments, lalo na ang mga sensitibong produkto para sa healthcare, high-tech at manufacturing industries. Sa pagbukas ng bagong air hub, inaasang mas mapapabilis din ang shipment ng mga produkto sa Asia Pacific, India, Europa at United States, habang mas mapapalawak din ang logistics operation ng UPS sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mas maraming Pilipino ang kontento sa performance at nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na inilabas nitong Huwebes. Ayon sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, nasa 54% ang approved sa trabaho ni Duterte at 55%

0: Dennis Coronacion, ang pag-urong po ng prosecution panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na aniyay maaaring makasira sa kredibilidad ng impeachment process. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na maaaring masayang ang oras at resources ng gobyerno dahil ilang buwan nang sinusubaybayan ang paglilitis at pagharap po ng mga ebidensya.
1: Ang katatawanan, yung proseso ng yung accountability mechanism na tinatawag nating impeachment, dapat sana sa grado ito eh. Mm-hmm. Dapat nga pahira itong gamitin kasi nga nakareserba lamang ito para sa mga extreme cases ng katiwalian o kaya ng kawalan ng accountability. So yun po, kaso nga kapag ganito parang ibinababa yung yung status ng impeachment trial, nawawala yung dignidad o integrity, sabi nyo nga, ng impeachment trial.
0: Posible rin umano makapekto sa susunod na survey ang naging hakbang ng prosecution panel. Kabilang dyan ang suporta kay VP Duterte at pananaw ng publiko sa administrasyon. Samantala, sinabi rin ni Coronacion na maaaring umakyat sa Supreme Court ang usapin kung mapatunayan na grave abuse of discretion sa proseso ng impeachment.
2: XFM News Nationwide. Walang iniisip na posibleng kapalit ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo ayon sa Malacanang. Git ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano na pag-uusapan sa mga pulong ng pangulo ang impeachment at ang posibleng pagkapalit sa pwesto ni VP Sara. Dagdag ni Castro, ang nais lamang ng Pangulo ay masunod ang tamang proseso ng batas sa pagdinig ng kaso. Samantala, una nang nanindigan si VP Sara na hindi niya naiisip na magbitiw sa pwesto sa kabila ng kinakaharap niyang impeachment case. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Senado po ay gumastos na ng 14 million pesos na pondo sa impeachment trial ni VP Sara ayon kay Senator Lacson. Tropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Mahigit 14 milyong piso na ang nagastos ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa kabuuang 25.7 million pesos na inilaan para sa paglilitis ayon kay Senator Judge Ping Lacson. Batay sa datos ni Senate President Win Gatchalian, nasa 11 million pesos naman ang natitirang pondo na inaasahang sasapat hanggang matapos ang proceedings. Ayon kay Lacson, isang impeachment article na lamang ang natitira kasunod ang presentasyon ng depensa, kaya posibleng may matipid pang pondo. Pinabulaanan din niya ang pahayag ni VP Sara spokesperson Salvador Paulo Panelo na 500 million peso ang nasayang sa impeachment trial. Nilinaw din ni Lacson na ang 25 million pesos na arawang gastusin ay tumutukoy sa regular na operasyon ng Senado bilang sangay ng legislatura at hindi lamang sa paglilitis. Hiniling din niyang itama ni Panelo ang pahayag na ito na posibleng nagmula o mano sa isang tapat na pagkakamali. Samantala, sinabi din ni Senador Ping Lacson na hindi maaaring isama sa impeachment trial ang bagong natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa mga ari-ariang iniuugnay sa pangalawang pangulo dahil hindi saklaw ang mga ito ng kasalukuyang ebidensya. Dagdag pa niya, maaaring suriin ang Office of the Ombudsman ang mga bagong natuklasan para sa posibleng kasong kriminal. Nauna nang isinangguni ng NBI sa Ombudsman at Department of Justice ang resulta ng investigasyon nito. Itinanggi naman ni Duterte na pag-aari niya ang lupang iniuugnay ng NBI sa kanyang SALN at kinwestiyon ang paggamit ng pondo ng bayan para sa investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Lumipat na sa partidong Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ayon sa mga lumabas na ulat, na numpa si Sandro bilang bagong miyembro ng partido kung saan si campaign o kamigin Representative Jordan Jesus Romualdo ang nanguna sa panunumpaan ng kongresista. Dahil sa paglipat, aalis si Sandro sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP na pinamumunuan naman ng kanyang ama. Wala pa itong inilalabas na pahayag kung ano ang dahilan ng kanyang paglipat na inaasahang magpapalakas pa sa lakas CMD bilang pinakamalaking partido sa Kamara na may humigit kumulang 70 miyembro.
4: XFM News Nationwide.
0: Muling humingi ng extension sa medical leave si Senator Loren Legarda.

0: para sa Lunes at Martes ngayong Linggo. Yan ang kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. Sinabi ni Bantug na wala pang inihaing leave application si Legarda para sa natitirang araw na Oktubre at sa buwan ng Nobyembre. Matatandaan na nag-umpisa ang medical leave ng senadora nitong Agosto. Nabanggit din mga katropa ni Senate President Win Gatchalian na seryoso ang karamdaman ni Legarda pero tumanggi itong magbigay ng iba pang detalye. Kasabay nito'y iniimbestigan din ng Office of the Ombudsman si Senator Legarda. Gayun din ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay na muna'y anomalya sa solar power projects at mga kasong plunder at graft.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa survey ng Momentum Research na journalist o ang mga mamamahayag pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng balita ng mga Pilipino. Sa survey na nilokohan ng 1,487 Filipino adults, 83% ang kumukuha ng balita mula sa journalists ng news organizations kumpara sa 32.3% na umaasa sa bloggers, influencers at content creators. Tinati ang 3 sa bawat 4 na Pilipino ang nagtitiwala sa balita at impormasyong nakukuha mula sa journalists, habang 18.4% ang hindi nagtitiwala sa kanila. Pinakamataas ang tiwala sa journalists sa Luzon sa 82.2%, sinundan sa Visayas na 74.5% at Mindanao sa 68.4%. Ayon sa Momentum Research, mahalagang matukoy ang mapagkakatiwalaang sources sa gitna ng paglaganap ng disinformation at mapanlinlang na content na likha ng artificial intelligence.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, aabot sa 111,582 police personnel at force multipliers ang i-deploy sa 5,628 na sementeryo at kolumbarya sa buong bansa para sa pagunita ng Undas 2026. Ayon po sa Philippine National Police, paigtingin ang police visibility para sa mga transport hub, bus terminal at pangunahing kalsada para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Maglalagay din ang police assistance desk sa mga sementeryo at magpapatrolya sa mga residential area para maiwasan ang mga pagnanakaw. Paigtingin din ang pagbabantay sa mga tourist spot, mall at resort sa inasang pagdagsa ng mga tao.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine Coast Guard naghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Undas. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Handa na ang Philippine Coast Guard o PCG sa inaasang pagdasa ng mga biyahero sa mga pantalan sa bansa ngayong Undas. Ayon kay PCG spokesperson Comadore Noemi Cayabiaba, itataas sa alert status ang lahat ng operating unit ng ahensya mula October 29 hanggang November 3. Aabot sa halos 17,000 tauhan ang i-deploy sa buong bansa, kasama ang mga barko at mga rescue team na may mga medic at nurse para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Magkakasarin ng inspeksyon gamit ang mga K-9 unit sa mga pangunahing pantalan upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero at masabat ang mga ipinagbabawal na bagay kabilang ang mga paputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa, katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matulungan ang mga biyahero at patiyak ang maayos at ligtas na paglalakbay ngayong Undas. Para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Diretso na tayo sa balitang probinsya. Katuwa po ang iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Balitang regional.
0: 4 katao ang tinamaan ng kidlat dyan sa Sibalom, Antique. Tatropa natin sa balita, Tessa Mariano na XFM Antique.
1: Live report.
4: mga individual ang tinamaan ng kidlat sa sitio Kansay, Barangay Maasin, Siba, Lumantique. Pasado alas 12:35 ng tanghali kahapon, Oktobre 14 ang kasalukuyan. Kinilalang mga biktima na sina Alias Rona, 31 taong gulang, residente ng Barangay Maasin, si Alias Ronald, 28 taong gulang, technician at residente din ng sabing barangay, at si Alias Larry, 22 taong gulang, estudyante, at si Alias Jerry, senior citizen, magsasaka at pawang residente naman ng Barangay Igsuming, Sibalom. Sa pagkikipag-ugnayan ng XFM Antique sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Sibalom, umuulan sa lugar ng mangyaring insidente. Dahil dito, sumilong ang apat na individual sa isang waiting shed, ngunit bigla na lamang umanong kumidlat at sila'y nadamay sa insidente. Nilinaw naman ng MDR-RMO na hindi direktang tinamaan ng kidlat ang mga biktima, ngunit nadaplisan lamang ito, dahilan upang makaranas sila ng mga sugat sa katawan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano X, 7 News.
2: 60 identification certificates ng mga nasawi sa MV June Aster hawak na ng EOC Coron. 11 bangkay patuloy na pinoproseso. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palau.
5: Umabot na sa 60 na Certificate of Identification ng natanggap ng Emergency Operations Center o EOC mula sa Philippine National Police o PNP Forensic Group para sa mga nasawi sa sunog sa MV June Aster, habang 11 pang bangkay ang patuloy na pinoproseso. Batay ito sa abiso ng lokal na pamahalaan ng Coron kahapon October 14, nagtayo ang LGU ng assistant test sa EOC, ikalawang palapag ng Municipal Hall Annex Building, upang gabay yan ang mga pamilya sa pagkuha ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Pinayuhan din ang mga claimanta magdala ng valid ID ng namatay kung meron at birth or marriage certificate bilang patunay ng relasyon sa nasawi. Maaari ring humingi ng karagdagang dokumento ang mga otoridad para sa verifikasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Samantala, 41 na kababaihan, kabilang po ang 10 bata na sagip sa umani pambubugaw. Tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Nasagip ng mga otoridad ang 41 babae kabilang ang 10 minor de edad at inaresto ang 5 lalaki sa 2 operasyon laban sa human trafficking sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Oktobre 10. Pinakabata sa mga biktima ang 13 taong gulang. Isinagawa ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI 7, katuwang ang DSWD 7 at Interagency Council Against Trafficking sa Barangay Pahak at Punta Inganyo sa nasabing lungsod. Ayon kay NBI 7 Chief Arnel Pura, nagalok umano ang mga suspect na mga babae at dalagita para sa prostitusyon sa pamamagitan ng online communications. 15 biktima, kabilang ang 9 na minor de edad, ang nasagip sa Punta Inganyo, habang 26 na babae, kabilang isang minor de edad, ang nailigtas sa Barangay Pahak. Pinangakuan umano ang bawat biktima ng 3,000 peso na may karagdagang insentibo kung mapipili ng customer. Noong Oktobre 13, sumailalim sa inquest proceeding ang 5 suspect dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Dinala ang lahat ng biktima sa DSWD 7 para sa proteksyon at kaukulang tulong. Mga katropa, simula ng araw, sa sarap ng Sanzona Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: 12 anyos na bata nalunod habang naliligo sa irigasyon sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Wala ng buhay na matagpuan sa isang irrigation canal ang isang bata sa Barangay Sinamar Norte, San Mateo, Isabela, pasado alas 4 ng hapon. Ang biktima ay si Elias Chris, 12 anyos, na residente ng nasabing lugar. Sa report ng mga kapulisan sa San Mateo Municipal Police Station, nakatanggap ng impormasyon ng mga ito kaugnay sa insidente ng pagkalunod mula sa punong barangay ng lugar. Nakita umano ni Elias J na nalulunod ang biktima na sinubukan umano nitong tulungan, ngunit nabigo ang naturang saksi sa lakas ng agos naubos ang tubig, kaya naman tumawag na rin ng saklolo sa iba. Natagpuang wala ng balay ang biktima isang kilometro mula sa lugar kung saan ito huling nakita. Dinala pa ang biktima sa ospital bagamat idineklara ng pataya. Posibleng naligo umano ang biktima na mag-isa sa lugar, batay na rin sa mga nakitang saplot sa gilid ng irigasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News. Weather Update.
0: Ang weather update hatid po sa atin, katropa, ng Santon Plus Oil. Makakapekto, katropang Brian, ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao, Quezon, Bicol Region at Palawan, habang northeaster wind flow naman ang iiral sa northern at central Luzon ngayong araw.
2: Katropang body, localized thunderstorms pa rin ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon.
0: Samantala, may bagyo, mga katropa, na minomonitor po ang PAGASA. Ang layo niya 2,015 km east extreme northern Luzon, pero hindi po inaasang papasok naman sa PAR at wala rin direktang epekto sa lagay ng panahon sa bansa.
2: Sumikat po ang araw kaninang alas 5:47 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5:36 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Muling piniyaga makapasok sa White House sa mga mamahayag ng CNN, MS Now at Politico matapos maglabas ng bagong desisyon ang isang federal judge sa Estados Unidos. Ayon kay Judge Timothy Kelly, posibleng lumabag sa batas si US President Donald Trump nang pagbawalan niya ang mga mamahayag ng CNN at ng MS Now at Politico na makapasok sa White House. Binigyan din po ng hukom na hindi maaaring pagbawal ang mga mamahayag dahil lamang sa maulat na hindi nagugustuhan ang pamahalaan. Samantala, umapila na ang Administrasyong Trump laban sa desisyon ng Korte, habang ikinatuwa naman ng mga media outlet ang patuloy nilang pagpasok muli for coverage sa White House.
1: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Formal nang tinapos ng The Pod Network ang kontrata nito sa podcast na Machong Chismisan matapos umani ng batikos ang episode na tumatalakay kay Chris Aquino at nangutya umano sa anak nitong si Josh Aquino. Sa pahayag ng network ngayong araw, kinumpirma nitong epektibo agad ang pagtanggal sa podcast sa kanilang listahan ng mga palabas. Nauna nang humingi ng paumanhin ng The Pod Network matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga tagapakinig dahil sa mga pahayag tungkol sa isang taong may kapansanan. Ayon sa network, dapat igalang ang mga taong may kapansanan at ang kanilang dignidad. Kaya inalis muna ang controversial na episode habang sinusuri pa ang insidente. Nangako rin ng network na magpapatupad ng mas mahigpit na guidelines sa pagtalakay sa disability, mental health ng mga menor de edad at pamilya ng mga kilalang personalidad. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Pinagpapaliwanag naman senador ang Philippine Sports Commission sa pagkantala ng training allowance na mga tetang Pinoy kabilang women's volleyball team na muna'y 2 buwan ang hindi nakatatanggap ng kanilang ayuda. Sa pagtalakay sa panukalang 2027 budget ng PSC, sinabi ni Senator Bongo na hindi katanggap-tanggap na naantalang allowances ng mga atleta habang nag-aanda para sa mga international competition dahil maaari itong makapekto sa nilang pagsasanay at moral. Ay naman kay PSC Chairman Patrick Gregorio, posibleng may kaugnayan ng problema sa pamunuan ng Philippine National Volleyball Federation na 3 beses na rin nagpalit ng Pangulo mula 2025. Isiniwala din ng Commission on Audit na may 270 million pesos na hindi pa naipapaliwanag o naiulat ng maayos na paggamit ng pondo ang nasabing Sports Federation. Umaasa naman si Gregorio, mga katropa, na maayos din ang bagong Pangulo ng Federasyon na si Frank Lau ang problema sa mga allowances ng mga atleta.
1: XFM News Nationwide.
0: 71 days before Christmas. At live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide. Epo araw ng Webes, katropa, October 15, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako po si Brian Tepas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kinia na ang Yes to Health Incorporated. And Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health. Yes to Life.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ating po sana ito ng Santone Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, makakasama po ng live dito sa ating pong programa. Siyempre, makakapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Peler. Doc Ron, maglusog na araw po.
3: Isang malusog na araw muli sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong talakay na naman ang ating pag-uusapan at kung paano ang mga maaalat na pagkain ay nakakapagpataas ng blood pressure at paano naman nakakatulong na pababain ang blood pressure ng Santon Plus Herbal Capsule at mailabas ang excess sodium sa ating katawan. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
2: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating punta lakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness ha. Pwede niyo padala yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela na iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga kawalan sa atin dyan na gustong sumubok na atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo mabili ang atin pong mga suplemento as well as mga healthy coffees natin sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. At ipagtanong-tanong na rin ito sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar. At hanapin po parati ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin, mga ka-wellness. Ha? Para makaiwas tayo sa mga fake, mga counterfeit products. At pag walang Tatak na Yes to Health, Doc Ron, eh hindi sa atin yan na produkto, mga kaibigan. Ha? Kaya hanapin lagi yung Tatak Yes to Health sa mga blister pads, mga boxes, mga sachets ng inyong pong bibilihin ng mga produkto, mga kaibigan. Ha? Siyempre, ang ating pong napakasarap at very healthy na coffee, Santone Gold Coffee Mix, available din yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede ma-avail yan sa ating pong shopping store, online shopping store sa Shopee. Search lang ang ating pong page, Yes to Health 2011.
3: And of course, lahat po ng ating produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health Wellness Center and Pharmacy nationwide. Ang kagandahan pagkamalapit kayo dyan is meron po tayong mas lower price and of course, meron po tayong discounts lalong-lalo po sa mga kababayan po nating senior citizens. Dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, meron po tayong pa-promo this holiday season sa ating Yes to Health products lalong-lalo na sa ating Yes to Health Vitamin C. Meron po tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C and also pwede din po kayo maka-discount ng 50% kapag bibili kayo ng Santone Plus Herbal Capsule ng isang box ng Santo Plus Herbal Capsule kapag mag-purchase din kayo ng Yes to Health Vitamin C. And of course, sa ating po mga Yes to Health Clinics nationwide, meron po tayong libreng konsultasyon sa lahat po na magpapakonsulta sa ating mga Yes to Health Clinics. And of course, meron din po tayong mga modalities kung saan pwede po natin gawing personalized upang mas mapabilis at papadali po ang inyong pagaling sa inyong pong mga karamdaman. Lahat po yan ay puro natural na pamamaraan, walang side effect, walang contraindication. And of course, balik po tayo sa natural na pamamaraan ng gamutan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, also nutritional therapy and herbal therapy, especially doon sa mga nag-undergo ng mga tinatawag natin major operations, and of course sa meron pong degenerative disease sa inyo pong katawan. Of course, kapag meron din kayong mga pains and mga problema sa mga sakit sa katawan, meron po tayong acupuncture, also magugbuyang Korean therapy, and meron din po tayong yung tinatawag natin na bi-zapper therapy, especially for parasitic problem, Doc L, kapag mayroong parasite, lalo-lalo doon sa mga mahilig kumain ng karaning baboy. We all know yan na mga ano yan, host ng parasites.
2: Pati yung ano, Doc, yung mga mahilig sa kilawin.
3: Kilawin, yung mga sushi. Merong findings yan. Last time na nakita ko sa Facebook, mahilig sa sushi. Nung in-scan yung katawan, is maraming parasites sa katawan. So, isa sa napakaganda is yung bi-zapper therapy, which yung mga lower frequencies ng electric frequencies ay tumutulong na palibasin yung mga parasites na yan sa katawan, especially if you have a problem with H. pylori or may tinatawag po kayong tinatawag na ulcer. Isa sa cause ng ulcer is H. pylori virus sa atin pong katawan. Also, terahertz therapy and natural therapy, yan po ay mga exclusive na mga services dito po sa ating South Luzon branches, dito po sa Makati branch, sa Santa Rosa, and also sa ating Batangas branch, kasama po si Doc Wendell Pedreso, mga ka-wellness.
2: Kaya sa mga ka-wellness natin yan na gustong subukan, gusto po ninyo matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, as well as gusto nyo mabigyan ng mga personalized program na naangkop sa inyong mga karamdaman, puntahan po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building. Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building. Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito. Ahead pa rin sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang relationship ng sodium at saka ng fluid balance ng ating pong pangangatawan. O kayo ba ay galing sa mga outing dyan? Blowout, mga party-party. At medyo naparami ang kain Dok Ron ng mga maalat ng mga pagkain. O di naman kaya nakapag movie marathon habang nagchichibog ng chips. Pagka kinamagahan, parang tingin mo, parang lumaki yung mukha ko agad. Oo, parang tumaba yung mukha agad. Yung sing-sing ring finger, sumikip. Parang sumikip. Oo. Huwag kang panic mga kaibigan. Ano? Kasi hindi naman yan biglang taba overnight. Yan po mga kaibigan, pag-uusapan natin. Ano ang relationship ng mga nakakain natin? Ng mga maalat na mga pagkain. At napakaraming tao, Dok, nakakaranas ng ganito pong problema. Mm-hmm. Ito ang tinatawag na water retention sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Or in Tagalog, pamamanas ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Ano? At bakit nga ba pag kumain tayo ng mga maalat na mga pagkain, parang nagiging espongha yung atin pong pangangatawan, parang sponge na nagsisip-sip ng tubig mga kaibigan. No? At ano nga ba talaga nangyayari sa loob ng katawan natin, Doc Ron, kapag ganito ang sitwasyon, especially sa atin pong mga nakokonsume na mga pagkain?
3: First thing na kailangan nating tignan is yung physiology of salt-induced fluid retention. Mm-hmm. Ang ibig sabihin yan, ang sodium kasi sa ating katawan ay pangunahing extracellular cation. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng extracellular cation is ito yung responsable sa pag-regulate ng fluid balance sa labas ng ating cells. So ang sodium, trabaho niya, to regulate fluid balance sa labas ng ating cells. Ang katawan natin, tandaan natin na palaging naghahanap yan ng balance o yung tinatawag natin na homeostasis. Kapag bumanat ka ng pagkain, ng mga maalat na pagkain, of course, tataas ang salt or sodium concentration sa ating dugo. At nagkakaroon din ng extracellular fluid. Mm-hmm. Para itong naging masyadong concentrated yung salt sa ating dugo, ngayon, ang ating utak, specifically yung ating hypothalamus gland, ay makakatanggap na signal na, oy, masyadong maalat dito, kailangan ng tubig ng panunaw. So, yun yung balance. Kapag sobrang maalat, kailangan ng tubig panunaw. Kaya, hinihila niya yung tubig sa atin pong dugo.
2: Mm-hmm. Kaya pala, pagka nakakain ka ng mga maalat ng mga pagkain, ano? Like, for example, kumain ka ng mga chicharia dyan, mga chips, mga chicharon, at kung ano pa. Even yung ano, Dok, pagka pag kumakain tayo ng mangga, sinasausa natin sa asin. No, maya-maya, uuhawin ka na yan. Dahil sa ganyang reaction ng katawan ng Dok Ron.
3: Yes, exactly. Kasi ang first trigger ng katawan natin when there is so much sodium sa katawan is thirst mechanism. Mm-hmm. So, kapag kailangan na i-dilute yung stomach salt, of course, kailangan sasabihin, kailangan siyang mauhaw, kailangan namin ng tubig in order to wash this excess salt sa cellula. Trigger number 2 naman ay ang ating mga kidneys ay magpapadala ng anti-diuretic hormones or ADH. At sasabihin ng utak sa kidney, huwag mo munang ilabas yung mga tubig kasi meron pang mga dapat alisin na mga excess na sodium para may dilute yung sodium na excess sodium sa ating katawan. Dahil dito, ang nangyayari is nagkakaroon ng volume expansion sa iyong dugo. Kasi lahat ng mga fluid ay pupunta dun sa dugo para in order to dilute. Ngayon,

nangyayari is nagkakaroon ng volume expansion sa iyong dugo. Kasi lahat ng mga fluid ay pupunta dun sa dugo para in order to dilute. Ngayon,

0: exciting. Love is in the air.
1: Music everywhere. Feel it, sing it, make it yours. XFM.
2: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, piyan tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ikatakara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatakara akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako
9: ng Santon Plus. Sa ating mga senyula. Mm-hmm. Kaya ang nangyari, tumitigas ang ano, ang sumisikip at tumitigas yung ating mga ugat. At dun, na mapapansin natin na kapag kapalagi maaalat ang inyong pagkain, mataas yung water retention, namamanas ang katawan, tataas din ang blood pressure.
10: Ibig sabihin, Dr. Ron, yung pamanas, yung edema na nangyayari sa katawan natin, it's just a side effect, ano? Mm-hmm. Ng pagkatangka ng katawan natin to save itself para hindi mag-create ng another mas devastating na damage dun sa ating pangangatawan.
9: Kasi ang nangyayari kapag hindi na-contain ng blood vessels ang sobrang fluid dahil sa taas ng pressure, ang tendency ng tubig ay tumatagas yan sa mga surrounding tissues natin. At yan na yung tinatawag na pamamanas na pamamanas niyang paa, mamamanas na yung binti, kamay, at yung mukha also lalaki din yung mga eye bags. Natural way ng pamamanas paraan ng katawan yun para mabalanse yung ano, excess sodium sa ating katawan.
10: Pero meron mga nagsasabi, Dr. Ron, ano, na especially sa mga ano, nakakasalamuhan natin ng mga clients natin sa mga clinics, ano, nagsabi sila, Dok, hindi naman ako mahilig sa ano, sa mga maalat na pagkain, especially doon sa mga dishes na ano, na niluluto nila. Hindi naman ako madayong maglagay ng asin. Hindi naman ako mahilig sa mga chicharon na yan. Bakit mataas pa rin yung sodium level sa aking pangangatawan pag nagpa-check sila ng mga ano, ng mga sodium? Eh doon, dahil pala, Dok Ron, doon sa mga hidden sodium na nandiyan sa mga binibili po natin. Ito, ngayon, kung mapakinggan itong programa natin, maging aware na kayo. Especially sa mga binibili niya ng mga ano, in cans, or yung mga dilata ng mga pagkain. Anything that is packed.
9: Processed.
10: Oh, nakapack siya. or processed, mga kaibigan. Tingnan nyo yung net content. Or yung, ang tawag dyan, nutrition fact na to, mga kaibigan. Hanapin nyo yung sodium doon. Mm-hmm. Tingnan nyo kung gaano kataas. Mm-hmm. Ilang milligrams dyan per ml or per grams na mga produkto na binibili po ninyo doon sa mga pagkain po na yun. At kayo mismo, magugulat talaga kayo, mga kaibigan, pag naging aware kayo dyan.
9: Mm-hmm. Dyan kasi kalimitan kasi iniisip natin na kapag sodium, dun lang sa
10: maaalat
9: ng mga pagkain. Pagka naisip natin, hindi naman ito maalat, mm-hmm. so walang sodium. Ang tawag po dyan, yung mga head in sodium na yun, mm-hmm. ang operational word yan is processed foods. Mm-hmm. So ito yung mga mabilisang checklist with regards sa mga processed foods na hindi natin alam na meron palang hidden sodium. Mm-hmm. Yung mga tinapay at mga baked goods tulad ng pandesal, also yung loaf bread at mga pastries, titingnan natin, hindi naman lasang maalat, pero na lang dun sa pandesal lang na talagang natural na pandesal. Pero puno ito ng sodium bicarbonate at mm-hmm. baking powder. O, isa yan. So, yung sodium bicarbonate, meron pa ding sodium content yun. That is also salt in the blood. Doon naman sa mga condiments and sauces, alam naman natin, yung toyo at saka patis, maalat yun. Pero alam nyo ba na yung ketchup, masarap pa naman yan, pangsawsawa, no? Ketchup, yung barbecue sauce, also yung mga salad dressings na nilalagay natin pag nagsasalad tayo, is mataas din ang sodium. And even so, ang mga instant sinigang mix, ay masarap pa naman ang higop dyan kapag, yung tinatawag sa mahilig sa mga masabaw. Mm-hmm. Tapos,
10: mga magic-magic.
9: Magic-magic. Tapos, unli din yan sa amang inasal. Sinigang mix. Siksik po yan sa sodium bilang preservative. Mm-hmm. Sa mga canned goods and instant noodles, ang isang pakete ng isang instant noodles, mm-hmm. isang pakete lang, ilang pansit kanto na nakakain si so isang pakete lang ng instant noodles ay pwedeng lumagpas na agad ang iyong chronic disease risk reduction limit na 2,300 milligrams per day. Excess na yun. Isang pakete pa lang. Paano? Pang tatlong beses kumain. Meron pang pangmerienda. Ipinalaman pa sa pandisa. Hindi kaya sa tinapay yung pansit kanto na kapo. No. Tapos sa mga processed meats naman, eto hindi lasang maalat, longganisa, manamis na miss yan eh, kasi nakatimaan yan dati, longganisa, eto sino, hotdog, hindi maalat yan, bacon, hindi maalat, pero napakatas po yan sa sodium dahil sa curing process, at ang ginawa in order to cure this and to preserve this is mataas na mga salt contents, mga ka-wellness.
10: Mm-hmm. Kaya huwag kayong maging kapakampante, mga ka-wellness, ano? Kasi yung inaakala natin na hindi naman pala maalat, hindi naman maalat ito, yun pala, punong-puno yan sila ng mga sodiums or hidden sodium na nandyan sa bawat pakete niyan, mga kaibigan, no? Kaya sa mga kabahatin, maging ano kayo, maging aware sa mga kinakain po ninyo. Maging mapagbantay kayo dun sa mga kinakain natin, especially kung yan ay mga processed na ng mga pagkain. Kasi nandyan talaga yan. Even yung ano, Doc Ron, yung mga dairies na mga products, kung tingnan nyo yun sila, cheese. Meron din mga sodium yan. Ano? Hindi lang para dun sa mga maalat na mga pagkain, but even karamihan ng mga processed or packed foods ay meron yan sila, mga kaibigan, na sodium or hidden sodium na nandun sa kanila by process or mismo nakahalo doon sa mga produkto po na iyon, mga kaibigan, no? Marami din katanong, Doc Ron, lalo sa mga avid listeners natin, ang Santone Plus Herbal Capsule, paano po ito nakakatulong para dun sa mga kababayan natin na either excess yung level ng sodium sa kanilang pangangatawan or paano ito nakakatulong para i-hinder yung mga bad effects ng sobrang sodium sa katawan ng isang tao.
9: Kasi kalimitan sa ating mga Pilipino, hindi natin maiwasan, especially if yung budget natin is saktuhan lang doon sa pangangailangan araw-araw. Kalimitan talaga lang. It's either yung sardinas, di kaya tuyo, o di kaya yung noodles ang kalimitan na pagkain. And mostly, yun ang pinaka-escape para lang makapagpatrabaho sa isang araw. Ngunit alam nyo ba na ang pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, ay napakaganda para ma-reduce yung tinatawag natin or matulungan ang katawan natin na itapon ang excess sodium sa ating katawan. And mind you, mga ka-wellness, ito pong Santone Plus Herbal Capsule, palagi nyo naririnig, is a pharma-grade na klase ng mga herbal food supplement. Kaya napakataas ang potency and concentration ng mga bioactive compounds na meron dito. Ngayon, ang tanong, paano nakakaambag at nakakatulong? ang Santon Plus Herbal Capsule para maprotektahan, kasi ang kalimitan na ano nangyayari is kumbaga yung epekto ng excess sodium is naapektuhan yung ating puso at ang ating mga ugat. So natural ang ano, ang Santon Plus Herbal Capsule is natural cardiovascular and blood flow support. Mm-hmm. Bakit? Ang Santos ay nakakatulong sa tinatawag natin vasodilation o pag-unat ng ating ugat para hindi tumaas ang pressure sa ating dugo. Kasi yan ay tumutulong na mag-induce ng tinatawag natin ng nitric oxide doon po sa ating endothelial wall para hindi po tumaas ang presyon ng ating dugo. Also, napakataas din sa minerals and electrolytes, especially itong minerals na potassium. Alam naman natin, Doc L, ang potassium is parang ano yan eh, yin and yang.
10: Kung tama, sa, tama.
9: Pa, kung sa Chinese pa, beliefs pa, yin and yang ng ano yan, ng yung tinatawag natin sodium. Pagka kailangan mong babalanse ang sodium sa katawan, kailangan mo ng potassium. Ang potassium ay direktang kalaban ng sodium na tinutulungan nito ang mga kidneys para ma-excrete at mailabas ang mga excess sodium sa pamamagitan ng ating pag-ihi para hindi tayo mamanas. So, mataas sa sodium ay sa potassium ang ating Santon Plus Herbal Capsule. Also, ang antioxidant and anti-inflammatory action na kung saan, alam nyo ba na nagkakaroon ng stress or low-grade inflammation pagka sobrang dami din ng sodium sa ating katawan. Now, this low-grade inflammation, ang antioxidant ng Santon Plus or ng Santon Plus Herbal Capsule ay tumutulong na protektahan ang mga kidney cells kasi ang naapektuhan dyan yung ugat and also yung mga kidney cells natin mula sa damage na dahilan ng inflammation ng excess sodium sa ating katawan. Para kasi kapag kapalagi o mananatili ang tinatawag natin excess stress ng sodium sa inyong pong kidneys, ang kalalabasan niyan chronic kidney disease, mga kawan.
10: Mm-hmm. I see. So, sa pamamagitan, Dok Ron, pagbibigay ng cardiovascular support at pag-promote ng tamang blood flow at detoxification sa pangangatawan natin through the aid ng Santon Plus Herbal Capsule natin, nagiging mas madali, Dok Ron, para sa katawan natin na i-flush out
9: ano, yes,
10: yung mga naiipon ng mga toxins, mga excess fluids, yung concentration ng mga salts or ether sugar ba yan sa pangangatawan natin. Mas nagiging maganda yung anong disposal nito sa katawan natin.
9: Yes, exactly. Kaya paalaala natin at palagi nating intindihin na kahit na ang Santon Plus ay napakagandang support para sa wellness natin, immune support, also hypertension maintenance at napakalaga niya sa protection ng ating kidney cells at lahat ng cellular sa ating katawan, sabayan pa din ng tamang pag-inom ng dami ng tubig. So, kailangan pa din ng tamang hydration and at the same time, iwasan din yung mga mamantika and maaalat na pagkain.
10: Kaya sayo na sa mga ka-wellness natin dyan, hindi lang sa metabolic pathway nakakatulong ang Santon Plus Herbal Capsule, pati na din po sa sodium-induced hypertension. Kaya napaka-versatile, Dok Ron, ang Santon Plus Herbal Capsule natin dahil sa mga kabayan natin na may diabetes, hypertension, at iba't ibang klase ng mga metabolic problems, as well as yung mga may bukol-bukol ha, sa kanilang pangatawan. See to it na meron kayo dyang stock ng Santon Plus Herbal Capsule natin at nakakainom po kayo araw-araw, mga ka-wellness. Okay? Sa ating pagkabalik, Dok Ron, alamin naman natin kung paano basahin ang nutritional levels para malaman natin yung mga sodium content ng mga kinakain natin, yung mga nabanggit natin kanina, ano? Para maging aware kayo. Para maging mapanuri kayo dun sa mga binibili po ninyo ng mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Kaya standby lang po dahil magkabalik ang programang
11: The Secret of Health.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Nabili ang herbal. Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa regional yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
12: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Santon.

0: Phoenix. Nagkape ka na, lalakas. Ang gaganda ka pa. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabigli sa mga butika.
1: Pagkape, dapat Waffle House Coffee Mix sa sama pang aroma. Wala ka nang haanapin pa. Southern Plus Coffee Mix. Kape na, bubot pa.
2: Southern Plus Coffee Mix.
3: Mission next! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga po pala si Gary Layos, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumata ng aking mata. Kala ko si Rice lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision Express Capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon, okay na. Salamat Vision Express. Effective talaga.
3: Vision next! Epektibo! Subukan mo ngayon!
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
5: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan. Doc Ron, yung taas pinag-usapan natin kanina about sodium, especially yung mga sodium, hidden sodium na nandiyan sa mga produkto na atin pong nakakain o nai-intake. Dahil nga napakatalamak, Doc Ron, ng mga hidden sodium, kailangan natin matuto mag-investigate. Mm-hmm. Yan, dapat mabusisi tayo, lalo mapasok natin sa katawan yan. Eh, ano? Mm-hmm. Let's talk about how to read nutritional levels or yung nutrition facts ano, sa mga produkto na atin pong ini-intake. Rockman, ano ba dapat yung dapat nilang hanapin o tingnan dun sa mga pakete o dun sa mga produkto na kanilang bibilihin?
6: Mm-hmm. So, ano ba yung impact na kapag ka matuto kayong magbasa ng nutritional facts doon sa likod at yung content na meron doon? Para bagayang pagkakaroon ng superpower laban sa sakit. Kasi alam naman natin kapag kapalaging excess, and we all know ngayon ang chronic kidney disease sa buong mundo. Just, I think that was last month na pabata ng pabata ang kakaroon ng chronic kidney disease at nag-a-undergo ng dialysis. At ito yung problema sa society natin ngayon. And we want to give you that extra kickstart in order for you to be knowledgeable kung paano magbasa. First thing is a serving size. Ang tanong, ilang serving ba ang nasa loob ng isang pakete? Mm-hmm. Madalas, ang nakasulat na sodium ay para sa isang serving lang. Hindi ang buong laman ng lalagyan. So, sinabi doon, nutritional facts is yung ito kadami yung isang serving. Ang tanong, ilang serving ba yung nasa isang pakete? Baka mamaya is nakalagay doon isang serving, ay isang ang nakalagay is serving na meron, pero yung serving ng isang pakete is pang tatlo o pang apat na serving. Number two, sodium amount. Ang eksaktong bigat ng sodium o sa dami ng sodium. Makikita ninyo sa pakete, nako po, nakakalula. Lalong-lalo na yung mga noodles, o yung mga instant noodles.

0: magtitimbang kung ilang milligrams ang makukuha mo. And then may nakalagay na yun doon sa taas, nakalagay na recommended daily allowance. At makikita nyo, sobra doon sa recommended daily allowance mm-hmm. ng sodium yung nakalagay sa pakete. And also, tandaan natin, 3% ng daily value or percentage na inaambak sa ito sa daily limit, hindi dapat tayo umabot ng lagpas 3% or lagpas na 5%. Ito ang pinakamabilis na indicator kung mataas ba o mababa ang sodium content ng isang produkto. So titingnan nyo kung ilang percentage ang sodium content. Kung minsan kalimitan, nasa 30 to 40% ang sodium content ng mga processed food, lalong-lalo na yung mga nakapakete na pagkain.
1: Mm-hmm. Kaya dapat maging mapagmatsyag kayo dyan, mm-hmm. Doc Ron. Pero wait, Doc Ron, explain mo natin, lalo na yung mga percentage at even yung mga daily value, kung tawag, di ba, meron yan nakasulat na percentage and then DV.
0: Daily value.
1: Paano natin malalaman kung safe ba o dangerous na at gano'n ba kadami dapat yung ma-intake natin ito for our daily basis?
0: Mm-hmm. So sa percentage, ang rule of thumb, ang pinakamadali, is tandaanin yung 5 to 20 rule.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, 5% o mas bababa pa doon sa percentage ng daily value ang sodium content ng dapat na kainin natin sa kada araw.
1: Mm-hmm.
0: So 5% lang doon sa isang pakete. Dapat meron na 5% lang. Tapos ang percentage ng daily value naman ay 20% o mataas pa. Ibig sabihin yan, kapag mataas sa 20% yung daily value ng isang pakete na hinakain natin, that is in danger zone, mga ka-wellness. Kaya kung makakita ka ng chichirya man na may kasulat na sodium, 45%, o kasi nasa ano yan, 30 to 45%,
1: mm-hmm.
0: ibig sabihin sa isang maliit na serving pa lang, na konsumo mo na agad ang halos kalahati ng limitasyon mo sa buong araw, sa isang serving pa lang.
1: Mm-hmm. So, napakadali lang tandaan, mga ka-wellness, ano? 5-20 rule.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon pumunta naman tayo, Doc Ron, sa mga panghuling bahagi ng core pointers natin, no? Paano naman kung nandyan na yung ano, for example, naka-intake ka na ng mga ano, ng mga pagkain na ito,
0: mm-hmm.
1: kasi ngayon mo lang narinig dito sa programa natin at kagabi eh binakbakan mo yung mga ano, mga pagkain
0: na sana kung kagabi lang.
1: Uh-huh.
0: Eh kung yung 10 years ago that was already the practice, kasi mm-hmm. kalimitan tayo naman pag ganung mm-hmm. kamandaan pa, mm-hmm. wala tayong pakialam.
1: Uh-huh.
0: Binigyan lalong-lalo na pagka sa amin nung una 5 piso lang mm-hmm. ang baon eh, pero yung iba merong 20 pesos na baon.
1: Mm-hmm.
0: Ako nakaihi talaga ako ng dugo kasi may 5 piso.
1: Uh-huh.
0: Yung ano, yung pagkain na cornet na safari, mm-hmm. sikat dati yung safari, mm-hmm. ayun ako talaga, sobrang sarap kong kumain ng safari noon, nakaihi ng bugo. Eh kasi hindi alam.
1: Yeah. Kaya ngayon, Doc Ron, na alam na nila or nalaman na nila kung paano ito kukontrolin. So for now, ay maging mapagmatsyag na kayo, ano? At maging mabusisi sa mga bibilhin ninyo. But then, if ever meron ng effect sa inyo yung mga weeks or years na consumption ninyo ng mga maalat na pagkain, ito naman yung time, Doc Ron, na dapat mag-detox na sila.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ay mag-

0: lang para i-detoxify in a cellular level yung atin pong pangatawan, Doc Ron, ano? So kung hindi pa kayo makakabisita ngayon, for example, medyo distansya pa kayo sa atin pong mga wellness clinic, you know? Or wala kayong time, pero dapat talaga bigyan niyo ng first priority, ano, ang kalusugan. But then kung kayo po ay ano pa, hindi pa kaagad-agad makakabisita sa atin po mga wellness clinic, see to it na maka-avail kayo ng Santong Plus Herbal Capsule natin. Ang Santong Plus natin, Doc Ron, ay pwedeng ma-avail yan any pharmacy.
1: Yes.
0: Ano? Pwede so, ninyong ma-avail ang ating
1: po mga. Local yung mga malalaking pharmacy po nationwide, mga available.
0: Kaya avail na kayo ng Santong Plus Herbal Capsule natin for now para maingatan yung ating pong cardiovascular area, maingatan yung ating pong kidney area, ano, at iba't iba pang parte ng ating pangatawan. The secret of health.
2: Ng magandang kalusugan. Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. I-text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-65445. Doktor, meron nagtanong dito sa atin. Good day po sa The Secret of Health. Dok, itanong ko lang kung pwede ba ako uminom ng Santone Coffee Mix at dahil may prostate daw siya, o prostate problem. Kasi may nagsabi daw ng doktor sa kanya na bawal daw ang coffee para sa may prostate problem. Ramel Mendoza po ito ng Santo Tomas City, Batangas.
1: Bawal talaga pagka unhealthy coffee. Natural yan. Pero ang lahat ng mga products na ano natin na coffee sa Yes to Health, those were designed in order to help you with your degenerative disease. Lalo na yung Santo Plus Herbal Capsule. Meron ay Santo Plus Coffee Mix. Yung soya doon is napakataas yun sa chlorogenic acid na kung saan tumutulong. And also, mind you, hindi lang sa chlorogenic acid. Protein and also minerals, especially zinc. Lahat kasi ng mga buto, mataas ang zinc. Isa sa may pinakamataas ng zinc is yung soya. Nakakatulong po yan sa tinatawag natin na mabalanse yung tinatawag natin hormonal function sa ating katawan. So if you have tinatawag natin prostate enlargement, mas maganda po, sir, na pag-inom kayo ng Santone Plus Coffee Mix, sabayan din ninyo ng Santone Plus Herbal Capsule at ng Premium D3. Santone Plus Herbal Capsule that regulates inflammation and also yung tinatawag hormonal function, especially yung testosterone function. Kasi kapag tumatanda, tumataas ang DHT, dihydrotestosterone, kaya mas mabilis dumating

0: chance maibalik doon sa ano sa testosterone na ano na hindi aggressive na klase na testosterone, yung normal testosterone ng ating katawan, yung combination ng Santon Plus herbal capsule and also premium D3. Ang MCT kasi is napakaganda yan sa ano na source ng fats para din sa ating hormonal function.
1: Mm-hmm. Bakit nga ba hindi advisable para sa mga kababayan natin na may prostate problem ang mga
0: coffee,
1: mga unhealthy coffee, especially yung mga caffeinated coffee, Dokron. Mm-hmm. Kasi yun sila is ano, nakaka-stimulate ng ating pangangatawan and even dun mismo sa ating pong prostate gland.
0: Uh-huh.
1: Hindi siya maganda kasi ano ito eh, diuretic ang diuretic ang mga stimulante ng mga kami. Pansin niyo pag umiinom kayo ng mga ano, mga coffees, 'di ba? Ihi kayo ng ihi, mga kaibigan, ano? Eh pag hindi maganda daw Kron, yung condition ng prostate mo, especially kung meron kang ano, yung BPH or benign prostatic hyperplasia, ano, na iniipit nito yung daluyan ng ihi mo. Eh tapos ang dami mong ihi na naiipon dun sa pantog. Eh anong mangyayari ngayon sa inyo pong urinary tract, mga kaibigan? So isa yan kasi sa maaaring pagmulan or maging komplikasyon ng UTI sa inyo pong pangangatawan.
0: And
1: kasi,
0: also yung ano, yung formation ng ano ng stones
1: yan. Kaya sa mga kababayan natin, iwasan muna nila Dokron yung mga unhealthy coffee, especially yung mga highly caffeinated

0: coffees and even yung mga highly caffeinated drinks, ay huwag muna kayong magiinom yan, mga kaibigan, no? Kung palakapi ka talaga, switch ka na lang dun sa mga healthy coffee. Like yung nabanggit mo kanina.
1: Santon Plus Coffee Mix, kaya Santon Gold Coffee Mix. Pero gusto ako, mas gusto ko yung Santon Gold Coffee Mix. Depende po yan sa inyo. Meron po tayong private variation Santon Gold, meron tayong Premium D3 Coffee, meron tayong Santon Plus Coffee, especially dun sa mga Santon Plus Coffee Mix, especially dun sa mga mahilig sa mga soya base. At gusto nyo na ng energy right after ng pagkagising ninyo, inom kayo ng Santon Plus Coffee Mix. And also meron tayong tea, kung gusto nyo naman ng tea, ng Santon Gold Herbal Tea.
0: Oo. So, sa mga kabayan natin, ha, na gustong, gusto makapagkape, despite na meron silang iniinda na mga conditions sa kanilang pangatuan, subukan nyo yung mga healthy coffee ng Yes to Health, mga kaibigan, ano? I would prefer dun sa mga kabayan natin na meron ganito mga problema, Doc Ron, sabayan nila ng pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule natin.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
0: Meron kayong prostate problem, either prostatitis man yan or BPH, yung gradual enlargement ng prostate ninyo, ay inumin nyo po yan ng Santon Plus Herbal Capsule. And sabay mo na rin ng Premium D3 because it will greatly help dun sa pag correct
1: hormonal balance
0: ng hormones sa inyong pong pangatawan, mga kaibigan. Especially sa mga mga ka-wellness natin dyan na may edad ng 40 years old, pataas, kinakailangan maging maingat na po kayo sa inyong sa inyo pong kinakain, and then take supplementation, at huwag na magkalimutan, Doc Ron, yung exercise. Kasi the more na physically active, the more na nagiging maganda pa rin yung
1: hormonal function,
0: especially yung testosterone
1: level, yun talaga.
0: Yung kasi problema sa mga kalakihan, the more we age, bumababa yung level ng testosterone. Napapalitan ngayon ng DHT, yung dehydrotestosterone. Na yan pa naman yung mga, yan pa yung culprit sa pagkakaroon ng
1: hyperplasia.
0: Ng hyperplasia. At marami pang problema ng mga kalakihan ang dala-dala nitong DHT na ito. So mga kabayan, kung gusto yung makontrol, kung gusto yung mabalance yung mga hormones niyo sa inyong pangatawan, especially yung mga male hormones, keep active, kung tawagin.
1: Kaya kung minsan, gusto na lang mag-exercise, Doc L, walang energy.
0: Yun na nga,
1: kaya maganda talaga yung merong yung sa

0: ng Davos na yung ano, Santon Plus Herbal Capsule ang iniinom niya. Nakalimang game ng basketball araw-araw. Hawakin mo yan.
1: Grabe. Yeah.
0: Kilala natin yung taga ano, taga Cagayan, taga ano yung taga Misamis Oriental, si ano, si Madridano. Mga ano yun, mahilig talaga sa basketball. Santon Plus Herbal Capsule. So if you want energy, kung gusto mo mag-exercise, wala ka namang energy, o Santon Plus. So Santon Plus to have more energy and to boost your testosterone level sa katawan.
1: Dahil ba, kanalang inquiry, gusto ko pong bumili ng one box ng Santon Plus at one box ng Sun, ng ano, yes to have vitamin C. Eh, meron bang discount daw pagka bibili sa Santo? Kasi mga pharmacy, pag senior citizen, eh, try nyo po, ano? Not all pharmacies have the same,
0: may senior privilege ng senior citizen discounts.
1: So, kung ano, kung sa Yes to Health Wellness Center kayo, automatic meron
0: kayong
1: senior citizen discount, mga kaibigan, ano? So, sa mga pharmacies, ipagtanong-tanong nyo po, mga ka-wellness, if ginagrant nila sa mga ganung produkto, mga kaibigan.
0: And of course, buy one, take one tayo ng Santon Plus. So kung bibili kayo ng Santon Plus sa ating clinic, na isang Santon Plus, may 50% discount naman kayo kapag bibili kayo ng vitamin C dyan sa ating mga Yes to Health Wellness Center.
1: Yun, no? Ito, may nagtanong, Doc Ron, pwede bang sabayin daw ang pag-inom ng Santon Plus at yung coffee daw natin?
0: Bakit hindi? Mas maganda
1: pwede,
0: po yun. Kasi maano mo, ma-multiply mo yung tinatawag natin ng consumption or ma-maximize mo yung consumption ng Santons. And ang Santons, ulit-ulitin po natin, pharma-grade ang Santons ng ating Santon Plus and also yung Santons na meron din sa ating Santon Cold Coffee Mix and also sa ating Santon Plus Coffee Mix, mga ka-wellness.
1: Yan lang. So mga ka-wellness na gusto maka-avail ng ating po mga produkto, puntahan ng ating po mga authorized dealers nationwide. Hanapin nyo lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness. Ha?
0: Pati sa blister, tingnan ninyo. Baka mamaya ang box na Yes to Health pero blister wala.
1: Oo.
0: Baka mamaya naipapanok sa doon sa ano.
1: Kaya sa mga kabayan, na para makasigurado na inyo pong iinumin ng mga produkto, i-intake po ninyo ng mga products o gagamitin ng mga products, ay inyo napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ay hanapin nyo lagi ano, yung logo natin na Yes to Health, Tatak na Yes to Health sa mga boxes, blister pads, even dun sa mga sachets ng mga coffee natin. Meron po yung nakatak na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para hindi tayo mapeke. Dami na ngayon, Doc Ron, na ano, sumasabay sa trend. Sabi pa, ano, basta mo sabi lang na may Santons, eh, recommend na sila na recommend, ano. O, kaya sa mga kabayan natin, ha, para makasigurado, doon din bumili sa mga natin, mga authorized dealers natin.
0: Yeah, partner dealers.
1: Or sa mga wellness center natin, mga kaibigan, kung malapit lang din naman yan sa inyong mga lugar, eh, isa mo yun rin, yung pagkapakonsulta, pagkapacheck up, mga ka-wellness. Ngayong araw, Doc, nandyan sila, Doc Algie, sa Batangas.
0: Nanonood kanina,
1: nakapagod tayo. So, sa mga kabayan, kung gusto nyo makahabol sa consultation with Doc Algie Backlife, puntahan nyo po, mga ka-wellness, ano, yung wellness center natin dyan sa Batangas, mga kaibigan. No? Matagpuan lamang yan sa ano, GF Block E, City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. So, sa mga kabayan natin na gusto nyo makapagpakonsulta, gusto nyo masubukan yung mga service ng Yes to Health, as well as yung mga ano, Doc Ron, yung mga personalized program natin, like detox program natin. Tapos meron pa tayong iba, yung mga nutritional therapy natin, supplementational therapy natin. So meron yan siyang ano, meron siyang personalized program na ibibigay sa inyo ng mga consultants natin. Na yun yung naangkop sa inyo po mga problema, mga karamdaman ninyo. Pero so bilis, Doc Ron, yung kanilang recovery.
0: Lalo-lalo na yung detox, yung cleansing and detoxification program natin. Napakaganda po yan. Highly recommended kasi yan po ang protocol na pinaka-basic na start in order to treat the disease. First, you need to cleanse the system so that it would be ready to receive those benefits na pinapadala mo. Kasi no matter how many, ano, nutrition ang ilalagay natin, kapag ka-clog o marado ang sistema, lalong-lalo na ang ating colon, ang ating liver, ang ating kidney, ay mga marado barado, pareho yung magsasabay barado, of course, hindi ma-absorb. Hindi ganun yung, ano, hindi ka ganun kalakas yung absorption ng mga nutrition o mga raw materials and at the same time, mga workers para gamitin ng pag-build up na may balik tayo, may balik yung ating health.
1: Okay. Dok, Ron, may napakabal na katanungan. Dok, meron po ako sa braso na white spot. Dati naman wala po ako. At dark spot po sa pisngi, meron din po ako. Ano po ito, Dok? At ano po ang kulang o sobra sa skin ko? Thank you po.
0: Anong klaseng white or dark spots? Marami kasing klase ng dark spots. Maraming pigmentation. Marami ding cause ng pigmentation. It might be our immune response kasi merong ibang pigmentation cause ng immune system, hyper ng immune system.
1: Minsan, sunog sa araw.
0: Sunog sa araw. Sometimes, kung minsan, it could be yung tinatawag natin melanoma. So, those are mga different, ano, mas maigi na magpakonsulta kayo. So that we could be able to assess kung anong klase. So, kung meron naman kayong malapit na mga ospital na magpakonsultan, mas maigi. And then, you can also text us kung anong klase yung findings. Kung malapit naman kayo, kung gusto niyo makasave, malapit kayo sa mga clinic natin, libre ang konsultasyon so that we could give you the best supplementation and also yung mga tinatawag natin na guidelines kung ano yung gagawin in order na may balik po yung health po.
1: Yung din yung mga white spots, mga white patches sa inyong pong pangangatawan. Iba't iba rin ang dahilan yan.
0: Might be ringworm or might
1: fungi,
0: be
1: fungi, bacteria.
0: Yes, bacterial infections.
1: So marami silang pwedeng pagmulan. Mga skin problems yan. So, kung gusto yung makasure, pakonsulta kayo sa mga derma. Kasi sila ang eksperto talaga dyan pagdating sa mga balat.
0: Sa mga balat, yes.
1: And then, if meron ng result, kung ano man yung makita po doon na dahilan, and then you want to do natural treatment.
0: Yes.
1: So, pwede yung dalhin yung mga results po ninyo na yan sa ating po mga wellness center para ma-check din po natin at mabigyan kayo ng personalized program para sa inyong po mga treatment, mga kaibigan. Ha? Sa lahat ng mga kababayan natin na mayroong mga ganitong problema, mas maganda makapagpakonsulta kayo pa. Pa-check up po kayo para makita talaga kung ano yung ano. Mahirap kasi maghula-hula, yes, especially sa skin.
0: Sa skin.
1: Napaka ano, maraming mga karamdaman na pwedeng halos yung iba pare-parehas yung manifestation nila sa skin area po natin. Pero iba-iba yung root cause, mga ka-wellness, ha? So, much better makapakonsulta po at ma-check up po kayo, mga kaibigan, okay? Sa mga gustong bumisita po, ha, sa ating mga wellness center, puntahan ang ating po mga Yestro Health Wellness Clinic. Meron po tayo dito sa NCR, sa Southern Luzon, sa Santa Rosa branch natin, Batangas, sa Northern Luzon naman, meron po tayo dyan sa
0: Santiago City.
1: At I think ngayong araw, Thursday ngayon, no?
0: Yes, nasa
1: Tugigaraw po si Doc Neb, mga kaibigan, no? Puntahan niyo po yung XFM station natin dyan mismo sa Tugigaraw dahil nandyan po sila. Meron silang free consultation dyan sa Tugigaraw, mga kaibigan, no? O, dyan lamang yun sa Libag Norte, Tugigaraw City, mga kaibigan. I think whole day sila dyan.
0: Yes, hanggang hapon yan.
1: So, tapos
0: may palibring, baka may palibring free taste pa. Palibring free taste.
1: Sige, puntahan nyo na lang doon kung ano man yung mga privilege na pwede po ninyong makuha, mga kaibigan. Especially yung consultation, malaking ano na yun siya. Malaking privilege yun na makapakonsulta kayo ng libre dyan kay Doc Ned, mga kaibigan. At mabigyan kayo ng mga personalized program para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Parang Doc Ned, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa doon mga tagapakinig.
0: Ayan, iwas-iwas na dun sa mga sa mga pagkain na namanggit natin. At check always the label and also iwasan ang pagkain ng mga highly processed foods. Lalong-lalo na yung mga noodles, instant noodles, para makaiwas po sa hypertension at the same time pagkakaroon ng problema sa kidney at huwag nawang mauwi sa chronic kidney disease. And of course, kapag mahilig kayo sa maalat para mag-detox ang katawan, Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, and samahan po yan ng healthy lifestyle and exercise araw-araw so that you could recover your health back, mga ka-wellness. Ingatan po ang ating kalusugan, yun po ay pamana po sa atin ng Diyos.
1: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakadabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lupuan tumatangkilik ng mga dekalidad, mga pharma-grade ng produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.

Dili ko dato. Og wala ko'y bulawan nga kahatag. Apan gugma nga putli, sukod-sukad sa katapusan ang akong mahanyag. Dili man ako prinsipe nga nagsakay og kabayo. Apan andam ko mahimong hari sa tibuok nga kilibutan nato. Char. Higala og mga suki naton ti paminaw, maayong hapon kaninyong tanan. Lainan ni sa akong tingog, uy, kuha naman kayo, murag doon ay bulbits ka ni pulot, panipilit. Mga higala nato sa nagkalain-laing dapit ni ining atong kalibutan, ni ining atong nasod sa Pilipinas, sa Tibuok, Mindanao. Kamo nagpaminaw ni ining inyong paboritong istasyon, ang XFM Philippines. Madunggan sa inyong mga radyo kung doon na mo'y kuryente, no? Mga higala na to, nga na sila mga trabaho karon. Nag-drive og taxi, ang uban karon nagpahimutan lang, ganang ay, pauraray lang. Sa mga higala nato karon nga na laglaom kayo ang panghuna-huna. Naghuna-huna kung magsugod na bag pamalit og baldi. So sugdan siguro na tug tawag ni karon og nga maayong hapon mga kabaldi. Init na sab kayo ang panahon karon. Siyempre nga nin panahon na init man pero kanang giingon nga super El Nino. Ragwa pa kayo na to matagamtama no. Ambo tog sa inyong dapit diha nag super El Nino na ba? Ala sige ha. Ato nang istoryahan unya kay nag intro pa man ta mapakay pagsugod na to problema na din na to hisgutan. Basta pahimutang ang tanan. Niining panahon na, udtong tutok. Bisag unsang orasa mga pariente, pwede kaayo tang muinom og Santon. Di ba niya? Pwede tang muinom og Santon Gold Coffee Mix. Bisag unsang orasa na, way gipili na. Kay kanang kapiha, maghatag ni mog kalagsik. Mutaas og positibo ang imong panghunahuna. Dili ka magkagir, dili madaot ang imong tiyan. Daghag positibo nga imong bation mga pariente. No? Santon Gold Coffee Mix, mapalit kini sa mga butika, mga pharmacy, duol sa inyong dapit. Busa ako mga pinalangga na to nga mga tigpaminaw karon, labi na mga taxi driver, aron dili kayo mo mga hikatog, bitaw ka ng katugon kayo mo. Hala, pag inom mo ani o? Oh? Ayaw lang nyo dagana kay tubig, pag inom ninyo Santon Gold. Mahimo tunga lang para ma inyong matagamtaman yun inyong kalami, no? Hala, padayon ta sa atong programa.

0: Higala, hapon na sab. Aod to na, palung naghapon. Matapos na pod ang adlaw, kay moabot na pod ang kagabion. Dali aras panahon, mga paryente, sa? Dali kita matiguang. Pero ayaw mo kaguulhang, bisan mauna ni ang atong pangidaron, maabota ni idara. Ayaw mo ka problema, anak. Kay sultihan ta mo, mga paryente. Nga suwerte kay ta nakaabota ni ining atong mga edad. Kay ka na mga hinawayon diha ang mga bata pa. Makaabot baka na sila sa atong edad? Ngayong ani? Naraba kay nagpabakuna.
1: Pinoa! Ayaw!
0: Kita kay wa ta magpabakuna unya sa ka pagitag inom og Santon Plus herbal capsule adiha gid ni madiri kita magdaog kay kining mga bagong tubo karon dili siguro na sila ganahan mo inom aning kuan dili siguro sila ganahan mo inom aning ato ang giinom nato kanunay nga Santon Plus herbal capsule. Timan-an ninyo ni ha mga batan-on nga naminaw kay baho mo gitawag baya ni og food supplement. Oh. Usa ni ka herbal, usa ni ka natural nga gibutang natural nga ingredients nga gibutang diha sa mga kapsula. Tungod sa kamaayo o kakuyaw sa mga compounds nga naa ni ini, gisagol ni sa nag-invento ni ini o karon hayan. Pwerteng daghana ang maka-experience nga sila na ayo, na alibyo tungod sa ilahang naalibyo sa ilang gibati tungod aning pagtumar sa Santon Plus herbal capsule. Kana kung color kwan, kana color brown ba? Maroon man na? Color maroon nga naas mga pharmacy. Muna ka mo naminaw diha nga mga doon na pa'y gibati diha nga mga aring king-king, no? Na suwayin ninyo. Ha? Suwayin, tumar o Santon Plus herbal capsule. Mapalit ni sa mga butika o mga pharmacy dool sa inyo. O, oh, ayan na mga tuglayo dito. Kay siyempre, maligsan pa ka. Mauna na di arong didangat. Bueno, unyang taod-taod, mubalik ko mga paryente ha. Kay noon na lang ko yung mga importante kaayo nga pahibalo, pahinumdom, din sa among dapit. So, mubalik ko taod-taod mga paryente. Diha lang mo, I'll be back, matod pa ni Arnold Schwarzenegger, no? Mabalik ko, ha? Bantay naman. Pagbalik na ko, ugwala mo na. Ambot na lang ginin nyo. Ha? Barang ragi inyong abuto na ko. Mabalik ko. Diyan lang mo.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maulang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.

0: higala o mga suki na kong tigpaminaw. Niya naman usab kita, niining atong matahom kaayong bahin sa atong tulumanon. Kung asa atong pagabatbaton ang mga suwatampo nga gipada dinhi. Kauban sa pagpamasin nga kini atong katagaan o pagtagad, ingon man mga tambak o mga maayong panghuna-huna. Pero di, tama ka kabot ni anang maayong panghuna-huna, mga pariente o mga kabaldi. Basta di maayo atong panimuot. Naatay gibate. Doon natay mga problema sa lawas. Apektado kayo atong emosyon. Bati pag yung tagbatasan. Hinanglan ang atong kaugalingon, atong atimanon. Aron dili ma-high blood, way bati sa lawas, tumar o Xanthan Plus Herbal Capsule. Color brownies ya ha? Kay tungod ni ining Xanthan Plus Herbal Capsule, kayang i-regulate ang inyuhang mga dugo. Kayang i-regulate ang inyong dugo nga dili kamo ma-high blood. Labi ng mga mugbo og height kana mga pututon. Kanang ang dugo gikan sa heart mga pila lang ka seconds balik din sa utok. Wala man untay kwan, wala man untay problema, pero nganong masuko man dayon. Or kaha ka ng bugat na imong timbang. Maunang dali ka may blood kay ang imong ugat na pislit na nakuan. Naipit aning imong mga tambok mo ng kusog kayo sidlit dali kay ka masuko. I-regulate na to na tumar og Xanthan Plus Herbal Capsule, no? Adlaw-adlaw. 3 times a day, nana sa mga butika og mga pharmacy. Bueno, ako na ning taga-anog pagtagad. Nablihan ko naman ning suwat na raw. Anong suwat, oh? Papel mang gini yung nadunggan ba? Di, mang gini ingon nga binuang ning kwan? Papel mang gini? Gingon din ni sa tong suwat. Kanimo Kuya Helen maayong adlaw kay di man ron gabi eh. Ilabi na sa imong mga suking tigpaminaw ug mga magtatambag. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Vicente sa Sintay City Anyos, kuya. Taga dinhi sa Cagayan de Oro City. Kining akong pangayuan og tambag ninyo og akong isugilo ninyo nga akong problema, kuya. Mahitungod kini sa akong gugma nga napriso sa taas nga panahon. Kuya, aron inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko kini, kuya, sa dihang 22 anyos pa lang ako. Og mauni mga panghitabo, kuya.
1: Oh, Vicente, gidawat ko na imong gugma.
2: Luis, salamat kayo. Salamat.
1: Ayaw ba yung bayla ka, Vicente?
2: Mahal ko kay ikaw, Luisa.
1: Mahal ko sab ikaw, Vicente.

0: Dini rinda kong patungan na kong basa okos. Dini sa bukid, ah. Mo na yung saksi sa itong pagpinahanay.
1: Vicente!
0: Hindi ako ikikutlo ka buwak sa unahan. Ako di ibutang sa imong dunggan, ha? Kadiyata. Nungutag ko pa sa kong mahal.
1: Tinoon?
0: Oo! Ugway lang yung pinakagwapa sa tibok kalibutan. Kundili ikaw ra, Luisa.
1: Ay, Vicente.
0: Luisa.
1: Luisa.
0: Luisa!

0: Maika nagagawas ka sa iyong panimahin, Luisa.
1: Miigyas ko. Pero sukugyapon sila si Mamog sa papasalita ko. Nga nasakpantan lang nga naghawag dito sa atong paborito nga butana. O gusto ni Papa, nga ipakasan na lang tanu. Itong kinagtugid siya nga nakuha na ni Mang akong pagkababay.
0: Oo, oh, kung mao ka na. Huwag ka na yung problema. Andamasan ko nga magigpakasal ni mo.
1: Pero ang problema, si Mama, tungkol kay supagin siya nga magminyo ko.
0: Oo niya, oo, sa umran ni mo ka na.
1: Ampot, galibog ko. Kunun siya akong buhatan.
0: Ayaw ka bala ka. Niara ko. Pero may kong niya sa imo layo, Luisa.

0: Doon na lang kasi manaw. Makasal na kita, Luisa. Iusaho na kita sa altar sa kaminyon.
1: Oh, Vicente. Pero si Mama, hangtod karon, di pa gitsa makadawat nga magminyon ako. Huwag ka nun sila mag-away si Papa.
0: Mau ba?
1: Pero nakahipaw ko. Makadawat o na si Mama nga maminyon ako nga bukto nilang anak.

ugma. Mga nagin ang atong kasalo, isa. Naginaminam na ko nga, maabot agad ka ng adlawa. Magkasang nata, ugma. Ako nagin ang pinakamalipayang lalaki sa tibong kalibutan. Oh, Luisa. May usan ang katandwa. Matuog na ko. Kaysa yun pa ko mong mata, ugma.

0: Alas 10 na mas punta ka. Pero wala pa mag-slow isa. Alas 10 na schedule sa magkasala.
1: Vicente! Unsa na orasa? Wa pa man lagi si Luisa.
0: Ma?
1: Kahibaw naman unta sila nga wa pa'y alas 10. Ni ana sila sa simbahan. Pero alas 10 na kapin. Pero wa pa gihapon sila.
0: Pabuto ni ginato sila, ma.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santhrone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, taga-Sityu Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santhrone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Maota, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Santhrone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Kuya Helen, gidaganan ko sa kuang pangasaw unun. Nagsagol ang akong gibati ni atong higayuna. Kauwaw o kasakit tungod sa nahitabo. Kilabihan yung laguta ni mama, kuya. Nadako kayo ang gasto niya na usik lang yun ang tanan. She gave a meaning to this empty world. Nang labay ang panahon, there'd never be hangtod nga naabot na kong 40 anyos. She came into my life and made the living. Uguniya, maukini ang mga panghitabo, kuya.
1: Anak Vicente, mitangkod na o 40 ang imong edad karong adlawa. Oon sa man, wa kagyo plano nga magminyo.
2: Wa naman kayo gana nga magminyo, ma.
1: Anak!
2: Dungan sa paggawa ni Luisa, namatay sa bang akong kasing-kasing.
1: Anak!
2: Patay na nga akong gugmama. Patay na.
1: Magkakita kapag laing babae, anak Vicente.
2: Wa na'y panahon, ma.
1: Naunsa ka man. Pangariglarsap sa imong kaugalingon. Pamarbas, oh. Taas na kay na imong bungot. O niya, wa ka magpaputol sa imong buhok.
2: Maunihan dumanan sa akong kapagyasan, ma.
1: Vicente. Vicente.

0: to you. Happy 60th birthday, Lo Vicente.
1: Eh, salamat, apo ko.
0: Happy birthday, Lo. Sige na, Lo. Blow na sa imong birthday cake, Lo. Oh, wish una, Lo. Una ni mo i-blow ang imong candle.

0: Na, nabutangan na ako ang buwak sa imong dunggan. Gwapa kay ka.
1: Tinuod?
0: Oo. Ikaw ang pinakagwapang babae sa tibuok kalibutan. I love you.
1: I love you too.
0: Ang kamatayon ra'y magkabuwag na to.
1: Ang kamatayon ra'y magkabuwag na to.

0: Jin Hing lugar. Mao ginaan saksi sa mong pagminahalay ni Luisa.
1: Lo?
0: Lina.
1: Ni anasap ka din ni Lo?
0: Adlaw ka rin natawahan ni Luisa. Dungan siya kung adlaw ka natawahan. Kumusta naman ka siya? Buhi pa ba ka siya?
1: Lo, naghanong pagyuday ka niya?
0: Lisod kalimtan si Luisa, apo ko. Bisag wa siya mutong hasamog kasal. Bisag dagan kayong nahitabo umanyado, pero kipasaylo na lako siya.
1: Hangtod ba karon, Lo? Siya paghihapon ang suot sa imong dughan?
0: Oh, Lina.
1: Lo.
0: Huwag magpapilin siya din niya kung kasing-kasing. Hangtod sa

0: Lo? Igo na sa pagtuya-tuya ni mo anang rocking chair. Katuog na, Lo. Tunog na din sa biranda, oh. Naguna-una ka na sab ni Luisa, Lo.
1: Kanunay ko siyang gihantong. Ngaw siya ng mga adlaw. Mubalik siya.
0: Lo, wa na takahibaw on sa nanay tabo niya. Taas na kayo ang pagpanglabay sa panahon. Nakaapo ka na gani, kami nga mga anak sa imong igsuon. Unya ikaw, nagpabiling ulitaw nga guwang.
1: Tungod kay usarang akong kukma. Kang lo ay sarang.
0: Oh, Lo, iko na ana. Ah, katuog na. Kay mga tura bata sa ilang tiya binyang. Sa Pikas Lungsod ba? Birthday niya. Di bagyo tumusugot nga, di tamuad to. Maumpaway na. Sige na, Lo.

0: Busugan ako sa birthday ni Tia Binyang, uy. Mga to na ta sa unahan, Luay. Ato ta dito mo sakay og jipaingon sa ato.
1: Kadiyot.
0: Lo? Nga nung yunong ka?
1: Ganang balay. Mga na ang balay nila ni Luisa sa una.
0: Unsa? Oh, Lo, lain na siguro ang nagpuyo din ha, uy. Ang tanan na, mupadayon na ta. Uy, Lo, may duol mong gugadya sa gate. Hala, abli ang gate, basi makasabaan ka, nga milili ka din ha.
1: Na ay tiguan nga babae nga sakay anang wheelchair. Nga gaduot anang batanon. Agit sura sa mga babae. Murag si Luisa.
0: Lo, tana lo ba?
1: Murag siya gala. Kabisado ko yung naong bisag idala na siya. Kabisado ko siya. Lo! Kinsa may sakay anang wheelchair?
2: Si Lula! Akong Lula! Si Lula Luisa!
1: Luisa? I can't remember Luisa!
0: Oh, my Lo! Lo, may suod bang kukta! Lo!
2: Lo! Kailan mo siya kung Lula? Nakaralayas lagi ang katunga siyang lawas. Gikan mi sa Cebu. Huwag na makasyon lang mi din ni Iskagayan.
1: Luisa, nakaila pa ba ka na ako?
3: Kensa ka?
1: Ako ni si Vicente. Ang imong pamalhunon sa una.
3: Vicente?
1: Oh, Luisa.
3: Vicente.
1: Luisa, ako ni. Telepon kita ba na? Dugay na kay kong nagpahapot ni mo. Gawad ko sa imong pagbalik.
3: Pasahilo ako.
1: Huwag kaya ang ipangayuan. Pasahilo, Luisa. Salamat kay Gino. Imong kipakita na kong balik si Luisa. Luisa!

kada kong bungot sa itoy. Kuya Helen, nahibawaan ko. Kung nahibawaan ako sa iyang anak nga nakibaw siya sa mong kaagi, gidala din niya iyang mama sa adlaw. Sa wala pang among kasal dito sa dito siya may puyo sa Cebu. Mode ito nga wala siya nakatunga sa kasal. Hangtod nga ng labay nila mga katuigan, nagminyo siya ug nakabaton og tulo ka anak ug mga apo. Ug hangtod nga namatay ang iyang bana. Ug karon si Luisa na half a paralyzed na. Ug naapa sila karon nagpuyo sa kanhi nilang balay ug plano niya nga mobalik sunod tuig sa Cebu. Hilabihan akong lipaya nga nagkita mi og balik. Murag na nung balik na ako ang among kagahapon, kuya. Kanunay kong mubisita niya. Pero akong pangutana, makadawat ka ang iyang mga anak na ako kung ako siyang pakaslan o balik bisag ingani na among edad. Unsa? Unsay akong buhaton aron dili madayon og larga si sila sa Cebu sunod tuig. Mo na ikaduha niyang pangutana. Abos lote ang barko noy. Ako na lang bang pasagdan, mubalik siya sa Cebu, kalimtan na lang namo ang tanan, isipo na lang adamgo ang tanan. Total, nagkita naman gud mi og balik. Ug lisod naman kaayo among sitwasyon, tabangi in taon ko ninyo. Inyo magtatampo, Vicente.

paano makaingon tanga kuyawa pod nimo og gugma Nuy Vicente no? Nakaingon ko nga dili ka mabasta-bastos Noy. Nala sige be, sa gustong mo tambag aning kuan? Gusto mo tambag aning Nuy Vicente, ready ninyo ang inyuhang mga kwandiha, ang inyuhang mga tambag, inyong mga cellphone. Ako ihatag ang numero din hi, 0997-615-6267. Osbon ko ha, 0997-615-6267. Money ang atong numero. Grabe. Unya na lang kumukomentaryo sa imo ang istorya noy kay dala kalagot niya ko alay ra bay kog malagot no. So, unya lang totoo ako sang i-dedicate ning kining kanta alang nimo.

malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkubanta sa pagkusuan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
4: Ako Sir Neil, taga-Mawab. Sa una, duyak kayo kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: pagkaluoy ni Noy Vicente. First time ko nakadungog o gingani kagrabing gugma mga pariente, oy. Kanang gugma nga pila na katuig ang nakalabay. Tama gyud nga nabilanggo gyud ang iyang gugma. Diya sa iyang kasing-kasing. Grabe yun, ay tawag dayon o. Biyato ning tubagon bi. Kinsa ba kaaning malalang mananap? Hello?
1: Hello?
0: Hello, kinsa man eh?
1: Jemang katorte.
0: Uy, nindot ni. Kaya tiguang po na mo tambag. Makarelate yun. Unsay nga ano yung usablo? Ha? Mag-lo? Okay pa kalo. Murag di naman kakaginhawa lo. Murag di na mo gawas ang tingog ba sa imo ang alingag-ngag. Unsay nga ang gani na to usab?
1: Wala. Doon sa pagwala na ko ni Paul. Baka history sa tama.
0: Ah, mao ni ganahan ako. Balagwa na yung ngipon. Basta mapaak ya, Paul. Perting paak kag yun ay kayo lo. O sige be. Luloon sa may ngani mo lo.
1: Kador?
0: Tigo?
1: Kanor.
0: Uy, dili ka to ikaw tong sikat kaya sa una? Simbak ko. Ikaw, nakarelate yun ka kaya pareho naman mo tigulang. 67 na good to. Nya, unsa man ni klase nga gugma ni? Explain ni daw ko unsa klase nga gugma ni iya nga grabe man ni?
1: Grabe sa pagpasakit sa babae nga nagigugma niya pa. Grabe siya. Pero ang ako ang magulan nga is ang katong ginikanan magulan sa babae perfect pagka ano ka sarbahisa.
0: Mo gani, tama gani ng istorya gani lo nga swerte gyud kay si Adan kay naa siya sa kalibutan nga wala siya ugangan.
1: Maong kasi si Adan swerte pero si Vicente wala may swerte
0: pagkaluya. Ang ako lang lubang kining grabe gyung gumawa gyud siya mangitag lain yala lang tong gikwan na lang to niya, giginamos na lang to niya, yahalo, gihumula na lang to, kay dugay ko kayo. Bitaw, nga naag...
1: Maudyod
0: niya.
1: Sa panahon na nakita na niya si Eloise na pwede pa magtumahin mong pagkaslan.
0: Say, pwede lagi pakaslan. Unya, pag honeymoon ato, kay paralyze man to, saan to ni mo, mga dua, matay lang to, guway, kwan? Ha?
1: At least, napakaslan, kung nakita, pagkati niya.
0: Na, ang pakasal, ragi day mo, apasunday, ana, di ay?
1: Ang diligod, pero, ang saan tapag ko na, gusto mo ba din ang gusto niyang mahita ko?
0: Nunguta naman siya nga, kay muli man daw sunod si kwan sunod buwan ba to o sunod tuig to si yung babae dito sa Cebu unsa daw kuno yung buhaton tama ba tong giingon ako nga pahiyusan niya ang barko. Aron dili ka travel ba aron dili ka travel
1: pwede pala pahiyusan ang likid sa barko hiyusan.
0: Di ba kay tiguwang ako ba tiguwang naman gudyaw niya mangutana pa siya nga unsa daw kuno yung buhaton. Naroon dili daw kuno kabalik. Ana ba?
1: Ang nindot.
0: Kuya Helen ang mga ayaw kalimot to. Kasabot ko eh, tiguang na ka. Kuya Helen ako nga.
1: Upan na good niya ba? Mo, ato siya dito, upan na niya padulong sa Cebu. Managag siya sa mga anak.
0: Bitaw no?
1: Total biyuda naman po to si Elisa.
0: Oh! Biuda na po. Unya uman ubana na lang niya dito. Dito sila magpakamatay. Unsa ba? Unsa?
1: Pusla naman na. Ko pa magkasi.
0: Dito na sila. Ang akong bot pasabot ba nga dito na sila mamatay sa katiguangon. Dili kay maghikog ha?
1: Magpakasal pagalit sila. Magpakasal pagalit sila. Pagkasal. Pagkasal. wala dahil gayon ang ilang kasal. Pasipuli pa din mga Diyo Jaja iyahang mga anak.
0: Bitaw. Bitaw eh. So mao nang imong kwan, mao nang imong mao na imong tambag nga maayo nga ubanan niya dito sa Cebu, magpakasal sila. Ana.
1: Ana na lang kun siguro kay siya ang marta di na mapugan.
0: Basig
1: basta nakita na mo siya balik siya Lucia.
0: Basig dili masugot ang mga anak ani kay duha na ang bantayanan nabuang na. Duha na ang bantayanan ang usa kay paralyzed. Nang isa po di sa tiguang na po. Nge.
1: Buta sila kaso. Isa o talang kung masimpa kong at Madonna po na ito talang may mga apo. Mukulog to ang iyang apo. Mayo o magkasinapot silang duha.
0: Bitaw eh. Kung ako na sila na magpuyo na lang na sila eh. Kaya basig mga tulo na lang to kakuha na lang uno. Basig tulo na lang kaadlaw na ilang kinabuhi. No? Sa? Maghatag pag hasol.
1: Hindi makaroon. Is kung lang na na may cellphone. Pwede na mo siguro na sila mag-cellphone-cellphone ba? Video call.
0: Video call, no? Magkwan? Sundugon si Sam?
1: Siguro na lang siguro. Pwede na siguro na. Bising ka.
0: Na.
1: Kasi ako ato pag ang Cebu. Kung si Bangko ka-istro po ka dito. Kasi may mo. At yung mo balik na po ka dyan sa Cagayan.
0: Bitaw. Tinuod yun na imong gipanulti. Lubright ka nga pagkatigulang, no? Oh, bitaw, bitaw. Ay, sige, ikaw na diyan. Timbaya na, tapuso na nato ni kay ang imong ginhawa ba? Murag ma-feel na ako, murag lanot na lang kagamay.
1: Timbaya na lang dahil ako to si Miss Gina. Si Emma. Si Marius. Si Master Poga, ikipatima. Yan sa may bako.
0: Unsa kanang may bawo may buong kuninyo ba? Ang maura gid matawhana balik-balik ninyo sa na may grupo, grupo ni inyo hang kuno sa mani organisasyon niyo, unsa mani?
1: Amigo sa kahanginan.
0: Ah, amigo sa kahanginan, abi na kog namoy organisasyon ba basig kong namoy.
1: Na kog kay kadtong kay kuan ba? Na wala na mangudto si Sabrina. Tulong sa namo na wala na ba to?
0: Unsa man si Sabrina imong giapas o ako kay pagtarong diha? Si Sabrina nagpaalim pa sa iyahang mga lama sa kagahapon.
1: Oo.
0: Wag amping ka diha day, aron di ka malumping ana.
1: Malumping
0: ingon
1: ni Kuya. Oh, tige. Amping po. Karon di malumping.
0: Ah, nag-amping ko kanu. Nag-amping ko kanu. Ay gatumar ko og Santon Plus Herbal Capsule. Oh, salamat kayo ha.
1: Salamat kayo ba.
0: Salamat riga ay nayanay nag-regards nimo di ay.
1: Ako siya pala.
0: Ah, kwan, St. Peter. Bye-bye na, bye-bye. Mga tigulang, uy, magsigi pa man o kuan, uy, napato isa. Si Kanor. Ito, si Kanor, sigurado ko, hassle po ka ito ba sa iyang mga apo. Pwede pa mong mutambag diri, uy, napamanggani initawag pagani, o, be. Atong number, ha, 0997-615-6267. Maayong hapon! Maayong hapon! Hello? Mutubag ka, dili.
2: Maayong hapon! Maayong hapon!
0: Oh, maayong hapon di ha? Diri lang paminaw sa cellphone ha? Kay para kuan. Palayo lang sa radyo nimo kay madunggan man ko nimo.
2: Kay... Ako lang itong ikuan. Ako lang di patay.
0: Uy, ayaw pagpatay diha, kaya bawal nang pagpatay. Ipaong lang, ipaong.
2: Ipaong, ipaong lang.
0: Sige, unsa may matambag ni mo ani ni Kuan, ni Vicente nga. Kaya bawal na ka sa istorya, no? Tigulang na siya kaayog, halos maglison na kayo siya ginawa. Pero ipatigbabaw pagid niya iyang gugma nga to sa na-paralyze nga si Luisa. Unsa may mong matambag ani, kinungutan naman daw siya nga. Unsa'y buhato niya.
2: Ito po, Gigi, no, kuya, puro lang kaagi, no?
0: Kuya, gikayo. Unsay kuyaw? Perting kuyawa.
2: Dapat dapat na lang buhato ni tatay diha.
0: Mm-mm.
2: Kay guha naman si tatay na naman sa sakto nga pangilaron.
0: Mm-mm. Mm-mm.
2: Kung sakong tabaga pa, murang gamay na lang ang guha sa kalibutan ba?
0: Mm-mm.
2: Iyan na lang ang kalimutan si Juan. Yang nagugma niya.
0: Oo. Kaya nga naman.
2: Para wala na yung problema sa yung sinabuhi.
0: Tinuod jud ning istorya no nga ang edad ra ang matiguwang pero ang kasing-kasing dili jud matiguwang gugma higugma gyapon.
2: Oh, mo na gyud ginaingon di kuya. Mm. Dito di gulang na sila ang ilang una-una. Batanon pa.
0: Batanon pa. Naga naaga ni usahay batanon pang utok no kay magduwa pa. Mm. Okay. Nya kato kay ingon man nga muli man da si Luisa, unsa may kunoy buhaton niya dito? Ya batong ubanan o unsa kunoy buhaton aron di mo balik?
2: Aw, ako pa ni tatay. Di na lang sa mukha. Nga na lang papulion niya.
0: Papulion na lang niya kay di na biya siya kaatiman, di siya kaatiman kaayo kay tiguwang na siya.
2: O gani niya ang kaduha po niya. Kasi kasupak po sa mga apo nga kuan. Problema na hinoon sa hinoon o wala yung makagusto siya mga apo sa iyang katong higugman niya.
0: Gani, tinuudyog ka, no?
2: Dito, ang kuha na ko ni tatay, puyo na lang tayo eh.
0: Puyo na lang tayo, kay kami nga naminaw tayo, galagot na biya mismo tayo, basig mabudyakan ka na mo kaisa ra.
2: Oh. Puyo na lang malinaon.
0: Puyo na lang nga malinaon tayo, oy, anak siguro, oy.
2: Okay, nanam po kayo mga apo po. Tato pa na lang, kuha na to ka nang kalimutan lang ko ito niya, yan niligog mo niya. Kaya hindi mangin ito na makuhan kay ilahaman po na.
0: Bitaw, bitaw.
2: Oo.
0: Nahala, sige.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Anak lang sa, sige, imong mga patimbaya di ha, kay para dili masayang imong oras.
2: Ah, sige, tibaya lang ko dito sa may Marungon, Sarangani province.
0: Mm-hmm.
2: Ako ang mama sa Sitio Cruzeng Coronado, si Mama Naning, o ako ang son nga si Gilma.
0: Mm.
2: O giyahang bana nga si Dodong Hilot. O dito po sa kwa muna ko yan sa Sitio Kalugihan sa kung ugangan ako nga si Papa Imon o si Mama natin. Gana lang.
0: Wala na rin kay Kuan, Papa, kay Mama naman ang parmi mong gikuan. Igrit.
2: Oo, oh, wala na, nakuha na, nagpahuway na.
0: Ah, pahuway na no? Mo, nahala, okay. Sige. Ikaw, pag-amping ka nga, di ka mo pahuway og sayo, ha? Matulog na po. Yun yung gabi pa. Oh, sige, sige. Salamat kayo, Dong.
2: Sige, salamat.
0: Bye-bye. Okay, si Dong Alex to, mga higala, no? Ang ato ang kuan? Cooler na to. Namemorize ko na lang ni kadugayan nila mga pangalan ba? Padayon sa tos mga awit, be. Alang ninyo.

May gala, mga sukin atong tigpaminaw. Naay nag-chat din ni nato, ningon nga kuya, nindot manday ka mubala kuya, kay makalingaw ka ayo, mahimuot ko diri kuya nga naminaw, si Alex. Alex! Ay, practice-practice rin ako, Alex, oy. Magpakasal na lang na sila, matod pa sa 0292. Magpakasal na sila para matupad na rin ang pangarap na ikasal siya sa mahal niya. Pwede sad. Nya mangutana na ba yung pari, bi? Mungin ng pari nga, muhanang pari nga, ikaw, Luisa, gimahal mo ba si Vicente? Nya, siyempre, kayo mga tiguwang naman to. Malimot-limot na to. Mungin niya, dili, padre, oy. Bulabo, ginoon, gasto-gasto pa. Kaya malimot-limot na biya niya. Lahi biya tong huna-una ni Luisa nga iyang bana. Yung mukalit lang yung niya, dili padre, dili na kunin siya, oy. Bungot sa ito, yung ginirin. Diba, has kang problema, ha? Nag-chat pa sa to address si 6627. Nagkatawa siya, ingon siya, ano ba yan? Bitaw, ano ba yan nga? Mga higala o mga kabaldi karon, ayaw mo kalimot sa ato ay nga kapsula na makatabang ninyo paglikay o pagsanta ni anang mga ngilngig kaayo nga mga viruses. Kini atong premium D3 capsule, kanungog na mo ani? Pagkaninduta ni Parisan Santon Plus Herbal Capsule. Oh! Premium D3 capsule, imuning ipari sa Santon Plus Herbal Capsule. Ikabaw mo sa premium D3, aside nga dunay vitamin D3, naani siya ay VCO, kining virgin coconut oil. Kining virgin coconut oil. So, mapalit ninyo ni sa mga butika, mga pharmacy, dool sa inyo ang dapit. So, ako na mo tambag ni Kwanbi, ni Vicente. Noy Vicente, maayong hapon ni mo din. Noy, maklaro pa akong tingog, Noy. Hello, Noy. Hello, hello. Hello, Mike. Mike, Noy. Basig, ako lang gisure ba? Basig, di maklaro. Noy Vicente, bilib kay ko sa imuhang grabe nga gugma, Noy. Ngadto kang Manang Luisa. Doon nagay mga tao nga yung anak, Noy, nga once nga makuan bitaw mahopsan sa gugma kay dili na gyud sila mahigugma pag usab. Nakoy ka kaila na technician? Technician na mo ba na nahigugma siya? Grabe yang pagigugma niya na kuan man. Napapas man to iyang kuan kay gibiyaan man siya na. Ah, wala na siya ka kuan, wala na siya magtarong og pahigugma ang iya karon baboy na lang gibuhi. Siya basang importante nga dili, you know, damayon ang baboy, no? So, Noy Vicente, Noy, naminaw ka karon. Kung naapa sa saktong panguna-una o pangisip si Manang Luisa, pangutan na siya. Kung willing pa ba siya magpakasal ni mo? Kanang kasal good nga, kuandra, kanang dili na normal nga kasal ba? Awa po ko na yun nga abnormal. What I mean is, kanang dili na, kwan, baka na simple lang mga kasal. Simple lang kung nga kasal ka ng pari lang or pastor, kung may mo, kapitan lang, ala ba? Kumusot si siya, oo, nindot kayo na. Pero sigurdo ha, nga di siya malimot ha, kay basig pag-abot niya, tubangan anang mo kasal sa inyo ha, kay malimot siya. So, musugot siya, mauna na yung saktong tubag sa imong pangutana, Noy, nga unsaway imong buhato ni mo aron nga siya dili mo adto balik og Cebu. Pero kung mabalik yun sa Cebu, dahil yun siya ulo, di man ito pwede pa siwukan ang barko, kaya wak manaligid. So, ano na lang siguro? Kuha na lang dito, no? O tanan na lang siya kung mudawat siya og dili ganin, Noy. Kuha na lang yun, Noy, no? Padayon na lang sa imong panaw. Sa iyo pod.
Padayon na lang sa imuhang kinabuhi. Sa imong kinabuhi ba? Padayon na lang. Kay total, gamay naman natong nabiling nga kwanis kalibutan. Ato na ialagad sa Ginoo na. No, atong maiana ang mga edad, no? Samtang duna patay ginawa, makaalagad sa Ginoo. Mga lagad ta. Ha? Mga lagad ta nga to sa atong labawang makagagahom, no? Salamat kay si mong pagpadaog suwat diri Noy Vicente. Wala nagigintaw kong igong oras sa atong pagpanaguban. Hangtod og mapuho na sad, mga pinalangga na ko mga kabalde, no? Nang hinaot ko, kaulan nun ba yao? Basta inyong balde dahi, pagawas na dahi yung balde. Kay, matod ba yao sa pusdinte, palit kayo ng balde dahi ako no. Oh, sige. So, dagang salamat mga katropa, mga pariente o mga kabalde. Muli na mi kay kaulan nun na. Magsalod pa biyang tubig.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Kunti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo na mag-Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Siya, Sasel, Humawan. Kaming akong kaunti, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko tulong sir, lili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado.
5: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
6: mag Santon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
8: Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunya karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang gandong-itong sumapan.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Play best music nationwide. This is XFM.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santol Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santol Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santol Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Santol Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santol Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santol Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santol Plus.
3: Kamusad? Mag-Santol Plus. Herbal Capsule na.
0: Santol Plus. Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi. Narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santol Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha kadlaw, tulo kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko'y ni bata akong lihok ba.
8: Sao na?
7: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say,
8: labina kong lahin ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik dyan ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod dyan kini, kay nasulayan na dyan ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: sing it, make it yours.
1: Maayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sing it, make it yours.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Sinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Nangigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusot dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusot.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusot.
4: Desminoria.
6: No.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Nation!

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao lang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Mayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kahigalaan o yung wasab sa atong mga katropa sa nagkalanlayang station 6FM sa mga naka-hook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Bukidnon, XFM Jinsan, XFM Sambuanga, wasab sa Bayugan, San Franz o XFM Mati. Bon ko, maayong gabi eh, no, kaninyong tanan mga kaigsoonan. Aniyan usab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1, Tagum City. Magambitan usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon ang tingog sa reformasyon.
1: When troubles come and my heart burdened be.
0: Magaisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan.
1: You raise me up.
0: Og ang nagahatag o kinabuhi sa itong programa, ang CEO nining istisyon, walalain Doc Remilito Oy, inusab sa ihang kapikas kinabuhi, Ma'am Olivine Oy, inusab sa ito ang General Manager, Sir Edwin Garing, inusab sa itong istisyon manager, Sir Arnel Cortez. Inusab sa atong mabtikong teknisyan, Sir Ken Acevedo. Susban ko, maing gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan na nag-suporta sa atong programa na ining kagabion. Huwag alang usab sa mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nagsuking tigpaminaw sa kaninan. Maing gabi kaninyong tanan sa mga kaigsuunan no dinhi sa Tagum, mga kaigalaan no, doon natay mga kaigsuunan din nagsubaybay sa itong programa karon dinhi sa Bisayan Village, si Sister Wilma no, Bisayan Village, inusab sa ito nga igsuon dinhi sa Garciaville, Flinios family. So maing gabi kaninyong tanan diha, sister no, uban sa imong mga panimalay. Nanusab sa tong igsuon Brother Oliver Lumando, maing gabi kaninyong tanan sa pagsabangan no, maayong gabi o ingon usab sa imong mga pamilya. Og dinhi usab sa Maximo no, Dumagit family. So mga kaubanan no, mga lalay no ni Doc Dumagit diha sa Maximo. So maing gabi kaninyong tanan. Inusab sa ito nga igsuon din hi sa Santol, Brother Rogen Robino, no, maing gabi kanimo o inusab sa imuha nga kauban no, sa panimalay. Inusab din hi sa Public Works, doon na tayo mga kaigsuonan, mga higala din ha nga diin nagpadayon sa pagtuon no, sa balaang kasulatan, no, nag-Bible study, gani unya no, sa alas city no, aduna tay Bible study nga pagaymoon din ha sa Public Works nila Brother Jasper Ibanez, inusab ni Janber Ibanez, inusab ni Brother Ryan Ko, inusab ni Brother John Ortiliano. So maying gabi usab sa mga kaigsuonan din hi sa Sinangguti Uno, Robino family o Buhol family, ang inusab si Sister Susana Matinaw no, maying gabi kaninyong tanan. O ang inusab sa itong igsoon din sa Sinangguti Dos, si Brother Happy Tagapulot. So maying gabi kanimo brother, uban usab sa imuhang pamilya. Inusab din sa Brace no, dinhi sa likod sa Gaisano Mall no, sa 9 East Carinderia. So maing gabi kaninyo diha Brother and Sister Francisco. So may gabi ing musab sa inyong mga kaubanan o dinha sa karinderya. Yan usab din hi sa Lagunsad. No, doon na tayo igsoon, Brother Vincent King Dumagit. So may gabi kaninyo. O ginusab sa ato usab ng mga kaigalaan nga nag-subaybay usab sa ito ang programa. Dinhi sa Mako, no? Mako Mabuhay, si Roy Roy Purisima. So maying gabi eh, no? Kanimo Roy, inusab sa imo ang panimalay, inusab sa itong mga kaparintihan, no? Dinha sa Mako, no? Mga pabgumangkon, isoon, no? So maying gabi eh, kaninyong tanan. O inusab sa kang Sister Rose Balsa, no? Naimutang kini sa Santa Cruz. So maying gabi eh, no? Nagpamina usab, no? Kini sa ito ang programa. Inusab si Luloy, no? Luloy and Lingling, no? Dimyaw na Sampayon, basag maying gabi eh, no? Kaninyong tanan. I am strong when I... Ugaso, ato usab nga gitimbaya ni si Kailin Batistel, no? Hello, good evening. Shout out Mibulos o Bohol family. So maying gabi eh, kanimo Sister Kailin, no? Naimutang ni sa Surigao City, no? So maying gabi eh. O ginusab sa mga kaigsuunan, nagkalain-lain ng mga kaiglesyahan din sa dapit sa Del Norte, inusab sa Davao de Oro, inusab sa Davao Oriental, no? So maying gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, o anhin na ta, no, sa ato nga topic, no, nga pag-aisgutan ni ining kagabion. So paimutang na mo, no, sa ato nga pagtuon ni ining kagabion tungod kay nga tong topic karon sanih ka importante usab, no, nga atong hibalan. May tungod kini sa napulo, no, ka mga sugo, no, unsa man ning napulo ka sugo ug unsa may mga lisod, no, tumanon ining gitawag og napulo ka mga sugo. So muna atong isgutan karon, mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So busa pahimutang na kamo aron sa pagpadayon, no, sa pagsubaybay sa ato nga pagtuon ni ini nga kagabion. Apan sa dili pa nato nga pagahisgutan o pagatun-an kanang mga butanga, mamina usa ta og pinasay ngawit.

Okay, alang sa pagtapos, magamputa. Amahan mo nga sa langit, ani kami pasalamat kanimo niining kagabion. Dako mong kalipay pasalamat kanimo, ikaw naghatag ka na magigayon. Nga kami nakahimok na sab sa pagtuon sa imong mga balaang pulong. Salamat sa mga pulong, among natunan, ang takato na masabtan sa mga nagapatalinghog, ngaon ta kaming tanan nakahimok sa pagtuman sa imong mga kabalauran. Ingon nga mga alagad nimo. O hinautong tayo, Amahan, ikaw magatabang lamang, magagiya sa matagos sa kanamo, pinagis bala ng mong espiritu, aron kami mahimong tako sa pagtuman sa tanan ng mga kasuguan, o kami mahimong maandam sa pagdawat sa kinabuhi, ng uli katapusan, inipadayag si mong bugtong anak. Hinatunta ikaw magpasaylo sa mong kasalanan, kapakyasan na muna himo, kinintana mong ipangayo, pinagis ang alam ni Ginoong Yesus. Amen. Okay, daghang salamat sa inyohang pag-subaybay sa itong programa, o maying gabi sa tanan.

0: sing it, make it yours.
1: Malipayong alaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Oras, alas 5:07 na. And magandang gabi sa lahat ng mga avid listeners ng XFM, katropa mo, exciting! Alright, Davao, Mindanao, at sa lahat ng mga pusong gising pa hanggang ngayon, welcome po sa programang Love Life Stories with me, your DJ Love. Yung mga kwentong hindi mo masabi kay mama, kay papa, at sa mga barkada mo, dito sa programa natin guys, pwede mong isigaw and you can text me up or you can call at 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Samahan mo ako ngayong gabi at sabay-sabay tayong ma-inlove at mag-move on. Dahil bawat luha may aral, bawat pag-ibig may sugat, at bawat sugat may paghilom. Kung saan ang kwento mo ay kwento nating lahat. Ito ang Love Life Stories with me, your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Love is in the air right here, right now.

night, alas 12:07 na. And maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig right now. This program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule and Santon Plus Coffee Mix. Ayan, sa mga mahilig magkape tola ni Deji Love, ayan po, mag-inom na ng Santon Plus Coffee Mix, guys. Kasi walang halong chemical. Totoo yan. Labi na sa panahon karon, no? Ting ulan, lami ka ayong mag-kape. Ayon. And nais ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, Honorable Nikhil Sway Baguio, our Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio, Ma'am Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car, and the Tagong Police Station Chief of Police Sir Bahan. Sir, maraming salamat po. And ayan, sa lahat ng mga kapulis na nakikinig right now, thank you, I love you. Alright, and ang ating letter sender ngayong gabi, si Rhea, na maraming boyfriend at nagkaroon ng sex scandal. Ayon, lalong-lalo na ngayon, no, trending. Kaayo ang sex scandal ng ating pinakamamahal na vlogger. Okay, so pag-usapan natin ngayong gabi. And hi Ma'am Rhea, na nakikinig right now. Alright, sa lahat ng mga gustong magbahagi ng kanilang kwentong pag-ibig, pwede po kayong tumawag mamaya and magbigay ng advice sa ating letter sender. Alright, and this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, itago mo na lang ako sa pangalang Rhea, 28 years old. Gabi-gabi nakikinig ako sa'yo, Deji Love. Ang ganda ng mga advices mo, kaya naisipan kong magpadala. Sabi nila, maganda raw ako, Deji Love. Maputi, sexy, mahaba ang buhok. Mabait at magaling sumayaw. Pero Deji Love, lumaki ako nang walang papa. Iniwan kami ni mama, 8 years old pa lang ako. Kaya hinahanap ko ang pagmamahal sa ibang tao. 17 years old, nagka-boyfriend ako, Deji Love. First boyfriend, 19 years old ako. Sabi niya, Rhea, mahal kita. Ikaw lang. At naniwala naman ako, Deji Love. Kaya binigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Pagkatapos ng 3 buwan, Deji Love, nakipag-break siya. May iba na pala siyang girlfriend sa kabilang barangay. Nasaktan ako ng sobra, Deji Love. Kaya naghanap ulit ako ng magiging boyfriend. So, second boyfriend ko, 18 years old, basketball player at Deji Love. Sobrang active namin sa sex. Pero 2 months lang, iniwan din ako. Hanggang sa naging 5 ang boyfriend ko. Yes, Deji Love, totoo. 5 ang naging boyfriend ko nung 4th year high school pa lang ako. Deji Love, hindi ako malandi. Naghahanap lang ako ng lalaking hindi ako iiwan tulad ng papa ko. Pero Deji Love, yung pang-anim na boyfriend ko, 20 years old, may motor, may trabaho sa hardware ng Tagum. Doon nasira ang buhay ko. Isang gabi, Deji Love, niyaya niya ako sa bahay nila sa Panabo. Wala daw tao at sabi niya, Rhea, mahal kita. Patunayan mo rin sa akin na mahal mo ako. Bata pa ako noon, Deji Love. 18 years old pa lang ako. Kaya naman, very active ako sa sex. At hindi ko alam, Deji Love, nung mga oras na yon, habang ako'y nakikipagtalik sa aking boyfriend, may video pala habang nagsisex kami. Isang linggo, Deji Love, isang linggo pagkatapos noon, Deji, kumalat sa buong Panabo. Sa mga kapitbahay, sa

ng Davao del Norte. Simula noon, Deji Love, lahat ng lalaking lumalapit sa akin, hindi para ligawan ako, pero para subukan. Kasi sabi nila, Aseria yan, madali lang yan. Doon ko naramdaman, Deji Love, wala na akong halaga, marumi na akong babae. And 21 ako, Deji Love, nakilala ko si Carlo, 28 years old, construction worker sa Davao. Tahimik, hindi masyadong gwapo pero mabait, Deji Love, at napaka-sweet na lalaki. Sabi niya, Ria, alam kong may scandal ka, pero tanggap kita. Hindi kita huhusgahan, mahal kita. First time, Deji Love, may lalaking nagsabing, tanggap kita, mahal kita, maging sino ka man. Kaya kahit 3 months pa lang kami, Deji Love, ay pumayag akong magpakasal sa kanya kahit sa civil lang sa panabo. Akala ko, Deji Love, ito na. Makakatakas na ako sa pangalang Ria, yung may scandal. Pero Deji Love, pagkasal namin, doon lumabas ang tunay niyang ugali. Unang buwan pa lang, Deji Love, sinasaktan na niya ako. Pag hindi masarap yung ulam, mumurahin niya ako. Tang ina. Wala kang kwentang babae, kaya ka nagkaroon ng skandal kasi malandi ka. Binabastos na niya ako, Deji Love, sa harap ng anak namin, sa harap ng kapitbahay. Isang gabi, Deji Love, lasing siya. Hinampas niya ako ng tsinelas sa mukha kasi hindi ako nagpaalam na nagpa-Gcash ako kay mama ng 200 pesos. Umiyak ako, Deji Love, sa CR ng bahay namin sa Panabo. Sabi ko, Lord, ito ba ang kapalit ng paghahanap ko ng tanggap ako? Bubugbugin lang ako at babastusin, aabusuhin. Umiyak ako, Deji Love. Umiiyak ako habang hawak-hawak ko yung puso kong durog. 2 years kaming ganon, Deji Love. Verbal abuse, araw-araw, sampal, minsan bastos na salita, na malanding babae ka, may skandal ka, wala kang kwenta, nakakadiri ka. Masakit, Deji Love, kasi asawa ko siya, mahal ko siya, na dapat sanay siya ang poprotekte sa akin. Hanggang sa nawala yung love ko sa kanya, Deji Love. Hindi na ako naawa, hindi na ako nagalit, wala na, manhid na. Kasi Deji Love, paano ko mamahalin yung taong araw-araw sinasabi sa'yo na marumi ka? Kinuha ko ang anak ko, Deji Love, 3 years old na noon, at isang bag na may 2 damit. Tumakbo ako palabas kahit umuulan, papuntang bahay ng mama ko sa Panabo. Doon ako tumira 3 buwan, walang pera, walang trabaho, pero tahimik. Walang mura, walang sampal, walang pananakit. Doon ko nakilala, Deji Love, si Kuya Junjun. Deji Love, 38 years old, byudo, may negosyo. Hindi pa kami magkarelasyon ni Kuya Junjun, Deji Love, magkaibigan pa lang. Pero sa kanya ko naramdaman, pwede pa pala akong mahalin nang hindi ako binabastos. Pero Deji Love, natatakot ako. Natatakot ako na baka ulitin ko lang. Baka marami na naman akong boyfriend at maiwan ulit.

Natakot ako na baka pag nalaman ni Kuya John ang buong kwento ng buhay ko, na may scandal ako, yung video mismo, baka iiwan niya din ako, DJ Love. Natakot ako na baka bumalik si Carlo at kunin ang anak namin at sabihin, malanding nanay ka, may scandal pa yan, at hindi ka rapat dapat maging asawa at nanay. Did you love, 28 na ako. May anak, may asawa. May asawa sa papel na mapanakit. At may scandal pa, did you love. Did you love, gusto ko lang naman ng lalaking tanggap ako at mahal ako. Yung lalaking marunong naman sanang magpahalaga. Did you love, hindi dahil sa scandal, hindi dahil sa katawan, pero dahil ako si Rhea. Did you love, ang sakit, ang lungkot, pero meron pa ba? Meron pa bang lalaking tatanggap sa babaeng tulad ko na maraming boyfriend at may sex scandal? O habang buhay na lang akong si Rhea, yung may scandal, did you love? Ako po si Rhea, maraming boyfriend, nagka-scandal, nag-asawa, binastos at sinaktan, nawala ng pagmamahal, lumayas para maghanap ng lalaking tatanggap. Did you love? Salamat sa advice na ibibigay mo. Pangarap ko talagang magkaroon ng boyfriend, kahit may asawa na ako sa papel. May lalaki pa kayang magmamahal sa akin ng totoo? Salamat sa advice, DJ Love. Maghihintay ako. Alright, Rhea, I love you. Salamat sa pagsalig. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: 28 minutes past the hour of 7 and this evening, and meron tayong caller online. Hello? Hello? Hello? Hi?
1: Hello.
0: Ay, yes, hello. Pwede pakikusog sa imong tingog, sir. Hello?
1: Ako?
0: Opo. Kusga imong tingog gamay. First time ni mo manawag din he sa radyo? So don't worry, dili na ko bitinon imong first time, di ba? Okay kayo.
2: Okay kayo.
0: Okay, sir. Share na sa imong love story. Are you broken hearted now or in love ka karon?
1: So may ang gabi sa atan,
0: ha? Mm-mm.
1: Mugeng especially ko sa imong gabi.
0: Mm-mm. So, in love ka? Broken-hearted?
1: Sa karon, wala man. Pero ako na po na siya lang kahit ako na.
0: Ngaon sa man. So, single ka karon? Nay uyab, minyo?
1: Single ko, minyo.
0: Single?
1: Oo.
0: Okay. Bakit single?
1: Wala pa.
0: Kay?
1: Wala pa. Wala pa ka ng sa kong oras na gihatag sa Ginoo.
0: Wala pa yung gihatag sa Ginoo. Pila yung edad ka ron, sir?
1: 34.
0: 34?
1: Oo.
0: Okay. Sige, go ahead, sir. Nga nung wala kay uyab?
1: Kuan.
0: Musay kuan. Nga nang walay uyab, 34 years old na.
1: Oo. Wala mo kay... Wala ko kay uyab. Na kay... Kanang schoolmate na may...
0: Schoolmate ni mo, and then?
1: Napabot ko nga, magigikan mas na nag-approve.
0: Nya.
1: Pagabalan ako, mga pila ka bulan. Nagminyo naman ito.
0: Nagminyo siya?
1: Minyo na siya. Sa abroad, Muslim.
0: Muslim? And then?
1: Wala ko akuan. Hindi ko arakon eh.
0: Oh, pila mo katuig ato, sir?
1: Na wala may tuig.
0: Wala raw may tuig? And pwede ko mangunta na, sir? Sorry sa word niya kung gamito. Naanay na hitabo sa inyo ato?
1: Wala pa.
0: Wala pa?
1: Oo.
0: Okay. So sa 34 ni mo ka tuig sa kalibutan, wala pa katila og babae?
1: Oo. Kaagi na.
0: Sorry.
3: Sana all!
0: Okay. Nakaagi na ka. Pero dili imuhang uyab. Uyab ni mo?
1: Nakuwi na uyab sana. Uyab na ko sana.
0: Uyab ni mo? Pero merong uyab ni mo?
1: Oo.
0: Okay. Ikaw nakauna or di napod siya ano?
1: Bali, kamindo ah.
0: So ikaw sorry sa word niya kung gamiton ha sa mga naminaw karon. Ikaw naka-virgin sa iya, siya po naka-virgin ni mo, ana.
1: Oo.
0: Okay. And nga nung nagbulag mo ato?
1: What? Bulag may ginagulag.
0: Kay?
1: Sa kong nabuot, nagmahay ko. Kung sa kong nabuot, parang tama ba ko o sakto ba? Nagmahay ako abot sa panahon.
0: So kumbaga, nalibog ka that time. Pila na yung edad that time?
1: 20.
0: Okay, so siya lang po ang babae ngay mohang nahilabtan.
1: Oo nga. Ako mong kung saan ako kay napako sa mundong kalibutan mo nga buhat ba nga marag mas kalipay pa na ako nga may kuy-kuy sa markada kasi ano ba.
0: Okay, so isa lang ka babae imong nahilabtan, sir Sukad?
1: Oo.
0: O naapay mga babae nga nahilabtan ni mo?
1: Panapay, gikan sa pagkakuan. Pag-abot sa mga kuan, nanap po.
0: Okay. Mga pila na tanaw ni mo? Pila na kababae mo na hilabtan?
1: Kuan, hindi ko pala lang kabalo. Pila
0: na. Hindi na maihap? Sa kadaghan?
1: Ay, hindi mo.
3: Sana all!
0: Ha?
1: Hindi po sa ingon nga daghan dyan kayo, pero...
0: Hindi na maihap?
1: Di lang kaya, pero di lang wala lang kabalo.
0: Ah, pero tanaw ni mo sir, maabot sa napulo ka la babae.
1: Siguro.
2: Lame kaya!
0: Okay, so almost napulo ka babae. And na-inlove po ka atong imong nahilabdan, sir?
1: Oo eh.
0: Ama ba? Okay. Dili po kaganahan o ganang wala kay love, ana?
1: O,
0: nakahilabot na kagwala ka na higugma?
1: Oo, oh, naka... Amot, marag na imo na ron. Wala ko yung... Marag na imo na mga sigugwan. Wala sa una. Kaya, marag... Wala may... Pamay ko ikoy. Wala marag na imo na lang ko sa... Magsige na lang, ana. Ana-ana.
0: So, kumbaga, ang imong life sa una, nagdagan lang sa sex, nagdagan lang sa hubog-hubog, ana?
1: Oo, ana-ana, oo.
0: Okay. So, mo nang karon single ka at the age of 34 years old. Sir, asa ka dapat nanawag ron?
1: Ako din sa balay, sa kwarto.
0: Oo, ay, asa ka dapat sa balay, sa kwarto?
4: Secret.
1: Ako din sa kwan. Nasa... Nagpapot ako siyang kasing-kasing. Mabli.
0: Okay. Eh, at taga-asa ka, sir?
1: Taga-kwan ko, Compostela, Davao de Oro.
0: Ah, okay, Davao de Oro. Asa dapat sa Compostela, Davao de Oro, sir?
1: Compostela, yung barangay nga.
0: Ah, dapat na.
1: Dari sa... Tapad sa Monte Vista.
0: Tapad sa Monte Vista? Sige na. Ah, Nabunturan?
1: Oh, Nabunturan. Yan na po yung Monte Vista.
0: Ah.
1: Asa na Compostela.
0: Nabunturan.
1: O, na surkat-surkat.
0: Nabunturan, Monte Vista, din Compostela.
1: Oo.
0: Ah, di na ka nanawag ron. Ah, okay. So, daghagwapo din ha, sir, sa Compostela.
1: Ay, dagaloy, samot ako.
0: Ay,
4: secret.
0: Sana all.
2: Ay,
0: okay. And, sir, daghan po gwapa din ha.
1: Ay, dagan man, pero mas dagan guwapo dre, samot ako.
0: Ah, okay. Grabe, no?
2: Okay, kaya.
0: Oh, yeah, sir. Kay daghan man kang natilawan sa una, nga, mga babae. So, daghan kang napahilak.
1: Pero, di onsad kayo.
0: Pero, honestly, sir, na kay napahilak nga babae?
1: Ana?
0: Oh, unya. Love pa ni mo siya.
1: Aw. Dili na.
0: Nga naman.
1: Okay, na naman siya naing pamilya.
0: Ah, minyo na. So, ang imuhang mga nahilabtan sa una, mga minyo na karon.
1: Oo.
0: Oh. Okay. And pila imong mga, sir, curious ko, pila ka mga babae na imuhang mga nahilabtan? I mean, virginan. Aside sa mga wala, katong, di wala'y labot sa mga dili na virgin. Katong mga na virgin na ni mo, sir, mga pila na yun?
1: Amot, pila na, wala akong kabalogod kay...
0: Krabi, virgin breaker, yun ay ka, sir.
1: Dili mo kumamata na gul, wala lang kumamata na sa uban kay... Na may uban nga...
0: Dili ka makabalo, ana?
1: Dili mo po kumaka... Dili mo po kumaka makapa... Kanang makapanghambog sa kagalingon ba?
0: Okay, gwapo man ka, sir, ba? So,
1: sila may una maibog. Sila may una maibog.
0: Sila ang una mag-una-una, mga babae?
1: Oo, maibog.
0: Okay, I understand. Siyempre, sa kagwapo mo pa naman, di ba? So, ibig sabihin, sa una, ang mga tungod kay daghan kag na virgin na niya, murag wala kay feelings, palit-palit lang ng babae, and katong, ani sir ha, niabot po sa point ka na in love good ka sa babae, nga imuhang nahilabtan.
1: Oh.
0: Okay, and then, napahilak po ka. Okay, sige sir. Adto ta sa katong babae nga nagpahilak sa imuha. Nganong na in love ka sa iya ha? Tungod ba kay guwapa siya or how siya pag-abot sa kama?
1: Kwan.
0: Kay?
1: Maria, how di siya? Lami lang ko mo dala.
0: Ah, lami mo dala. As in, ma in love yun din mo, how mo dala?
2: Kaya kayo.
1: Alang, oh.
0: Ah, sige. Ay, sir, don't worry, sir. Walay makailan ni mo. Don't worry, naka-hide imong identity, no? Eh, open lang ko. Ay, ang kaulo kay DJ Love. So, gusto ko makabalo. Curious lang dyan ko, anang part, no? Nga nung, sa kadaghang babae nga imo natilawan niya na ay babae nga nagpahilak sa imuha, oo kadto sir, virgin to o dili?
1: Dili na.
0: Ah, okay, kay, grabe no
1: na, kay kwan mong kuto siya kun niya wala akong kabalo ba nga kay nagtrabaho mong kuto sa kumpanya niya checker ko.
0: Mm-mm.
1: Niya siyempre katong babae niya nadalan na ko sa mong gitrabohan niya. Yeah, na may boss na mo niya, nakita niya, na may dito sa opisina nga, andun, marag nagkalabuay na may ba niya. At nga time nga, niya to siya dito sa opisina, kuyog sa boss niya. Ang katusilingan o katumagkuan, nagsulti sa kwa nga, dito daw siya niya to.
0: Okay, and then?
1: At nga time, wala na kong kwan. Wala na, hindi na ako magsamok-samok, pasagdaan na ako.
0: Okay. Sir, katong, balik ko na ako sir ha. Nga nung napasakitan, grabe no, sa kadaghan ni mong babae nga natilawan, virgin pag yun halos ang uban, pero napasakitan ka sa babae lang nga dili virgin.
1: Mm.
0: Kay tungod, nga nung nagbulag mo, sir, na in love ka ato niya no, kay hawd ka ay siya sa kama, ana. Sir? Tama ba, sir? Kay Howd siya sa kama? Naulaw na si sir. Napakadala, sir? Okay. Nahiya si sir. Alright. 40 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat. Huwag nang tumawag, ha? And, ugma na po mo tawag. Okay? Pwede po kayong mag-text na lang. Right here at 107.1 XFM Tagum and 89.1 XFM Davao and 99.1 XFM Mati. Maraming salamat. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

celebrate 44 minutes past the hour of 7 and this evening. And this program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule and Santon Gold Coffee Mix. Ayan, sa mga mahilig magkape dyan tulad ni Deji Love, ayan, bili na ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, guys. Masarap yung kape na yan. Alright, this time magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender. But before that, nais ko lang pasalamatan our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabilio, and salamat din Ma'am Ruina Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. Natagong Police Station, salamat kayo ganina sa pag-welcome. And hi nga pala kay Reed Pips and Clyde Sinok Alcos and Rilin nga naka-move on na sa iyahang pagka-brokenhearted. Alright, texter 3234, salamat Deji Love, naminaw mi sa akong igsuon nining pamat, naghulat siya taon, paki play I Love You, Goodbye, Brokenhearted. Okay. And salamat kaayo sa inyohang pagpaminaw, ma'am. Love kaayo tamo po. Sobrang. And this time, magbibigay tayo ng advice sa ating letter sender at sa lahat ng mga makaka-relate nito. Alright. Rhea na pinakamaganda. Sexy and napakagaling sumayaw. Okay, gabi-gabi ka palang nakikinig kay Deji Love. Thank you, I love you. Salamat anak ha. At salamat kasi naisipan mong magpadala kay Deji Love at pinagkatiwalaan mo ako. Rhea, hindi kita. Oo, wag nang tumawag. Rhea, hindi kita tatawaging marumi o malandi. Hindi kita tatawaging walang kwenta. Tatawagin kitang anak na naghahanap ng pagmamahal kasi iniwan kayo ng papa mo nung 8 years old ka pa lang. Makinig ka, Rhea. Hindi ikaw ang scandal, biktima ka. Hindi mo alam na may video pala habang magkasama kayo at kumalat sa buong panabo, sa GC ng barkada, sa mga kaklasmate mo, at biktima ka. Rhea, ikaw ang biktima, siya ay kriminal. Alam mo ba sa Pilipinas may batas na RA 9995 Anti-Photo and Video Act na bawal mag-video ng pribadong pagtatalik ng walang pahintulot at lalong bawal ikalat, okay? 7 years ang kulong noon at siya ang may kaso, hindi ikaw. Kaya pag may mga chismosa sa panabo na nagsasabing yan si Rhea, yung may skandal, mali sila. Tunay mong pangalan, si Rhea, yung 18 years old na biktima na binidyo ng palihim na nabuhay pa rin at lumalaban. Yung video, isang gabi lang yon. Sa 28 years ng buhay mo, hindi yan buong ikaw. Maganda ka, maputi, mahaba ang buhok, mabait at magaling sumayaw. Ikaw yan, pero higit sa lahat, matapang ka kasi hanggang ngayon lumalaban ka sa buhay. Tama lang na lumayas ka kay Carlo na asawa mo. Okay, kahit kasal pa kayo, hindi ka lumayas, nagligtas ka. Niligtas mo ang buhay mo, okay? Ayun, medyo nawarla. Niligtas mo yung buhay mo, anak. Hindi ka malanding babae, hindi ka malanding nanay. I love you. Naiyak ako sa ano mo. At kung sasabihin ni Carlo, kukunin niya anak mo, kasi may skandal ka, hindi siya mananalo. Okay? Punta ka sa VAW si Des ng Panabo, PNP, sa DSWD ng Panabo, sa PAW. Libre abogado, ikaw ang biktima ng anti-video at biktima ng pangbubugbog. Kaya magpa-blatter ka, okay? May laban ka. At huwag ka nang bumalik hanggat hindi siya nagpa-counseling ng totoo. Hindi puro sorry lang, okay? And may Kuya John na ngayon, yung biyudo na may negosyo, huwag mo nang magmadali.
Ria, sabi mo hindi pa kayo magkarelasyon, magkaibigan pa lang kayo, pero sa kanya mo naramdaman na pwede pa palang mahalin ng hindi binabastos, okay? Maganda yan, Ria, pero makinig ka. Huwag mo munang gawing boyfriend. Magkaibigan muna kayo ng magtagal. Bakit? Kasi 3 buwan pa lang kayong magkakilala. Okay? And kay Carlo, sariwa pa ang sugat. Pag nagka-boyfriend ka agad, baka hanap lang ang kapalit at masasaktan ka ulit. At sabihin mo naman, marami na naman akong boyfriend. Ito munang gawin mo. Kilalanin mo si Kuya John nang walang halong pagtatalik o pag-live-in. And sabihin mo sa kanya ang buong totoo, harapan, hindi sa chat o tawag, sa tahimik na lugar. Makipagkita ka sa kanya, mag-usap kayo. At sabihin mo, Kuya June, may scandal ako nung 18 years old ako. Binidyo ako ng palihim ng ex ko. Kumalat sa panabo at biktima ako. Pero hanggang ngayon, dala pa rin. Takot ako, pag nalaman mo, iwan mo rin ako. Pero ayokong magsimula ng bago na may tinatago. Kung tanggap mo pa rin ako, bilang Ria, salamat. Kung hindi, maiintindihan ko. Ayan, magpakatotoo ka, Ria. Andrea, pagtanggap ka pa rin niya, pagkatapos nun, yan ang lalaki. Hindi dahil maganda ka, hindi dahil maputi o sexy ka, mahaba ang buhok, hindi dahil magaling kang sumayaw, kundi dahil ikaw si Ria na deserving mahalin. Ayusin mo muna ang sarili mo, Ria. Magtrabaho ka ulit. Sales lady ka dati, magaling sumayaw. Pwede ka sa mall, sa events ng Davao, o kahit dito sa Tagum. Mag-ipon ka para sa anak mo. Magpa-check up sa DSWD para sa counseling. At saka libre naman yan, di ba? And meron pa ba? Okay, meron pa, DJ Love. Meron pa na ibibigay ni DJ Love. Meron pa. Meron pang lalaking tatanggap ng buo sa iyo. Ria, meron. Pero hindi mo siya mahahanap habang tinatawag mo yung sarili mong marumi. Alam mo ba, may babae sa Bible, si Gomer, isang babaeng marumi. Maraming lalaking naging biktima, binenta niya ang kanyang sarili kung kani-kanino, nakipag-sex siya kung kani-kanino. And alam mo ba, binenta siya sa merkado bilang alipin, pero binili siya pabalik ng kanyang asawa na si Hosea at minahal ulit. Ikaw, Ria, binili ka rin, hindi ng pilak pero ng dugo ni Jesus. At si Lord, hindi kanya tinatawag na may scandal, tinatawag kanyang anak. Pag natanggap mo na sarili mo, Ria, matanggap ka rin ng tamang tao. Huling salita ko sa iyo, Ria, burahin mo na sa isip mo yung title na si Ria, may scandal, marumi at walang kwenta. Ito na ang bago mong title simula ngayong gabi. Wow! Ito na, ikaw na to. Si Ria na 28 pa lang, biktima ng scandal nung 18, binastos at sinaktan ng asawa nung 21, pero tumayo, lumayas kasama ang anak at naghanap ng pagmamahal na totoo at tanggap siya. Ikaw si Ria na lumalaban sa buhay, ikaw si Ria na matapang. Payakap, Ria, I love you. Laban lang sa buhay, okay? Hindi ka talunan, hindi ka walang kwenta. You deserve to be loved. Alright, and hi sa lahat ng mga avid listeners, kay Patrolman Raynand Logo, Police Sergeant Henry Feliz Cuso, Police Senior Master Sergeant Gian Carlo Reyes na nakikinig right now dyan sa barracks, and to Sir Arnel Balintag, ang head operation. Nga gwapo kaayo, maayong pagpaminaw sa mga kapulisan din nasa barracks nga wala nag-duty. Habang nag-duty, nakikinig kay DJ Love. And thank you, nakakataba ng puso, nakaka-in love. Sa lahat ng mga kasundaluhan din natin ngayon na nakikinig, maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko kayo.
sobrang talagang thankful ako. Alright. And DJ Love, pa-play naman. Sorry na ha, dili na ako ma-play. And DJ, nakakita na ka sa scandal ni Sam. Unsay, okay. Di na to nahisgutan because it's not good na pag-usapan, okay? Oh, isa pa, wanapod ko yung igong oras. Hapit na ko mag-bye-bye. Alright, great Tayabas family, Kadjong and Mordino family. Did you please hide my identity? Buntis ko. Unya, nag-skwela pa ko. Wala kabalo akong family. Alright, langga. I text lang taon niya. But you know, I love you this. Love ka ayo taka ha, pero gusto na ko masapta ni mo. Nga kanang imuhang problema karon is that dili sa yon mo nang dapat magkita gyud ta. Okay, I love you and DJ please advise. Okay, nabasa ko ni. And hay nga pala kay Johnny nga nangitag text mate iyahang cellphone number 0905 602 5913. Again, 0905-602-5913. And pakisabi sa mahal kong si Irish, I love you. And every day I love you, DJ Love. Pa-play, Anna. And again, isang single mom, naghahanap ng textmate. Okay, ang cellphone number 0950-941-988. Again, 0975-0941-988.

And hi nga pala kay Boknoy. Boknoy Car Wash Seminary Drive, Tagum. Hi Boknoy. And DJ, ikaw akong GF. Okay, pag ako ang GF mo, kakainin mo ako. Nagutom tuloy ako. Okay, and good night na. Salamat sa pagsalig kay DJ Love. Alam mo, kapag alam mong hindi ka na pinapahalagahan at hindi ka na mahal, lumayo ka na. May mga pagkakataong hindi na kailangan ng mahabang paliwanagan para maintindihan ang lahat. Ramdam mo lang sa paraan ng pakikitungo, sa katahimikan, sa paulit-ulit na pagpapabaya. Kapag alam mong hindi ka na pinapahalagan, huwag mo nang pilitin ang sarili mong manatili. Hindi lahat ng pag-alis ay pagsuko. Minsan ito ang pinakatamang anyo ng pagrespeto sa sarili. Ang hindi pagpapahalaga ay hindi laging marahas o maingay. Minsan tahimik ito sa hindi pagsagot ng tawag, sa hindi pag-aalala sa nararamdaman mo, sa pagiging huling opsyon kapag wala nang mapuntahan. Unti-unti nitong inuubos ang dignidad mo hanggang sa magtanong ka sa sarili mo, bakit ako ganito? Bakit ako nandito kung hindi naman ako mahalaga? Alright, hindi mo kailangang magmakaawa para pahalagahan. Ang taong tunay na may malasakit at feelings sa'yo, kusang ipaparamdam yon sa iyo. Hindi mo kailangang ipaalala ang halaga mo sa mga taong desidido nang binabaliwala ka. Ang pananatili sa mga taong hindi ka na pinipili ay parang paulit-ulit na sugat na ikaw rin ang gumagawa. Ang paglayo ay hindi galit, hindi rin ito paghihigante. Ito ay tahimik na desisyon, isang hangganang itinayo para iligtas ang iyong sarili. Alright, maraming salamat. And yes, wala tayong program ugma. See you this Sunday. Sunday afternoon, 1:30 p.m. to 3:30 p.m. guys. And pwede po kayong tumawag kahit ilang tao pa ang tatawag sa oras na iyan. And please send your love story sa Deji Love Ati Friend. Again, Deji Love Ati Friend. Good night everyone. Always remember, Jesus loves you. Mwah.

0: Sing it. Make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalit kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibungna namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: exciting.
1: Em, daghan ang sunod akong pitaka.
2: Sheesh!
1: Binabi? Ay, panamay. Resibo ko ti Horam ni Slasto. Exciting?

0: Flash Coffee Mix.
1: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salto Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Salto Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Salto Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Salto Plus Herbal Soap.
4: Marami na ang natulungan ng Salto Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Salto Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hina ka siniyo. Mayo ang Salto Plus. Lima na dinik ka tuwid na din ito makatulog dahil ang baon niya. Mahal ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Salto Plus.
4: Kamusad? Mag-Salto Plus Herbal Capsule na.
1: Salto Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Salto Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Salto Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Salto Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia,
9: taga Puro,
8: Diamond,
9: Makina at Playa.
8: 75,
9: Pero Baskog pa.
8: Ay kay, wala ko'y bisyo kayo.
9: Nagainom ko'y kape.
8: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
9: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
9: Akong gisulayan o ginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura ko'y ni Bata akong lihok ba.
8: Sao na?
9: Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta.
8: Basay, labin akong lahi ng panahon.
9: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antimaterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan ug reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santo Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santo Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santo Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Santo Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santo Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Pili na kasi ni Iyo. Mayo ang Santo Plus. Lima na dinik na tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya. Kumakalil ako ang tulog. Maglamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santo Plus.
3: Kamusad, mag-Santo Plus Herbal Capsule na.
0: Santo Plus Herbal Oil.
6: Ako po, TSL komplikado. Ibalo ang tiki. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santo Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santo Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ning a Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Sing it. Make it yours.
1: XFM. Wow. Guapa ni guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ikapakara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, hihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-butik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Pirming na sakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Kami na kayo ako paminaw. Jubertenisir, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Nationwide!

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Philippines. Pilipinas.
1: Nya sa kada karon gagawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
0: Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: oras, mga katropa sa Tibok Kalibutan, Tibok Pilipinas. 4 minutos na o 40 di ay? 40 minutos, mga katropa, mga pare, ang naglabay sa alas 4 buntag. Sabay mga sleeping diya.
1: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
0: Ay magpalipat mga katropa tungkod kay last 4:40 atong oras. Adlaw karon master nga Biyernes. Thanks God it's Biyernes.
1: Yes, salamat kayo mga katropa sa atong ang mga suking tig palubayan na diri karon sa sabay mga sleeping nyo diaron.
0: Lagi magkasugba ba taron? Ora
1: guminga man. Minga mga minga mang panagat ron eh.
0: Minga man ato ang mga minga man ang katuang ko. May pao, may kubit.
1: Kanan minga bito eh kadang mingaw nga dagatro, ayay.
0: Ayay, so welcome mga pare, ubanin may hantong tala sa isang buntag. Karong adlaw nga Biyernes, it's October 16, 2026. O sa kamangit-ngit nga kadlawon, bugnaw nga kadlawon mga katropa. Sa mga nakaroon sa mga panimahay, takang-takang na. Morabag nagpaabot ang mutikaw nilang takuri.
1: Uy!
0: Morag nagpaabot na sila master nga mo taok ang manok tungod kay paingon na sila mga nagkadaiya mga galas. Maglampas hagbas uban pag matang mga trabaho sa bukid mga katropa. Ako si Paring Lar, ang anak sa pubring Tabadidoy.
1: Okay, siyempre ato mga suki ato ano ba ato mga ol, mga lolog lola diyan, mga antik angkol karong mga rasa nagtatang sa mga nagkadaiya mga abuhan o nagatang o karong sa mulata ng ilang gilatang ininitubig diya para magkakape sila ng Santon Plus Coffee Mix.
0: Ay
1: ani ana
0: grabe naman yan.
1: Oo, siyempre kabar niyo wala lain Master Indaitan nini.
0: Good morning sa mga nakaroon diya ga ehersisyo. Ay nako. Sa pagkikers mga kayo ma'am.
1: Ay mo pagkisya. Ayaw kayo ha. Mga short diya, mga short.
0: Ganaan ko mag-jogging diri sa City Hall ba? Naka-jogging ba ka
1: diya? Ay diha sa naka-try ko diya jogging kami ni kwan, ni Darwin o ni Tuti.
0: O yan, nakakita mo diya mga sampakikers kayo?
1: Grabe ang mga di lang kayo sampakikers pa rin lang. Ang kung nakita diya ang mga telescopic o swing arm.
0: Ay grabe kayo.
1: Grabe kayo. Bisa ka ang iob kayo pero sina kayo.
0: Murag yung gitirahan yung VS1.
1: Murag ang isprihan o ka ng anti-binom.
0: Ayay ka. Murag nindot siguro kayo ng hikapon sa
1: may lain pa
0: saga clarics
1: clarics ana
0: mga katropa i-text me sa tuang hotline numero 09663069569 09663069569. Siyempre katropa mga pare kini ato ang panaguban karon may lain pa ba diay ato di kanato mga katropa sa Santon Plus Herbal Capsule. Likaye ang punto nga maabot ka sa pagsangkiig. Ha, karon palang daan bunot na si mong kilid. Palit na og Santon Plus Herbal Capsule. Gihimo kini siya master sa kumpanyang Yes to Health.
1: Yes.
0: Og siyempre papalit na sa mga pharmacy butika nga dolwis mo sa inyong mga lugar. Santon Plus Herbal Capsule. The business siya master kay kana ganing mga hablaron magnormal gyud balik sa blood pressure ba. Kana mga diabeteson?
1: Mo normal gyud.
0: Mo normal gyud siya paingon ang imong blood sugar kay ma-balance man siya. Anyway, ang sugar dili man pwedeng mawa sa imong lawas.
1: Oh.
0: Kay kung wala kay sugar, patay ka diya. Kay diha man gud siya kay matud pa sa pagduki-duki sa kuha pong pagduki-duki sa mga gitig-duki-duki pon.
1: Aba.
0: Ang kanang sugar pag masunog na diya sa imong muscle, it burns convert na siya kining gitawag og energy.
1: Okay, gamitan na no, it converts og it's burn. Di ba
0: kung sa kung masunog kining sugar si mong lawas ma-convert to energy. Mure na master ka nang tag-as kay mga sugar dili singuton.
1: Baka mo ra kwet tuli.
0: Wa jud tuli.
1: Gakwal mo ra kadang wala kwet tuli di pading tun kay gakagas lang ang lawas murag inana.
0: Dugay silang singuton master.
1: Okay nga naman.
0: Tungod kay ang mga sarado tong ilahang kuan kining gitawag mga ang open pores, gitawag na close pores.
1: Gigabitan gini mong mga inaanang nga mga method, ha?
0: O niya, matod pa sa pagduki-duki, ang tao kuno nga kanang dugay kang singuton, but masabot niya mga katropa nga kulang og magnesium imong lawas nga minerals. Muna gitawag nga need ni mo kining Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron ni mo kini siya aron nga Maamuma ka na imong mga muscle diha. O niya, masunog itong katong mga tigdabdab sa mga sugar. Madabdaban yun.
1: Mukonvert, sa ito bo? Convert to?
0: Energy.
1: Energy.
0: Muna uban nga mga diabetes o mga luyahon.
1: Muraga, waste to energy.
0: Luyahon sila, master, tungod kay ang ilang sugar sa ilang lawas, wala man nasunog.
1: Wala na, wala pa man. Kaya nga, kumbaga ang ilang lawas ba, kumbaga na sobraan na ba? Ang ilang asukar, wala ko ba nga, pag mangihay nila, kumikaso na.
0: Ay. Taasin yung sugar, mga pare, ha? Ay mo, kalimot, ya, inom lang mo niya og Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Nagkadaya, balita, katropa, ito ang taga-pagtagad karon, master, apan sa dili pa ito, ay panimbaya, ito ang unahon ako dali sa itong Pinanggang Siyudad. 23 ka mga barangays, Dakbayan, Stagom. Good morning all!
1: Uy! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Asa na pinta? Asa na pinta rin sa mga barangay? Pinaka mga barangay rin, 23? Asa mga barangay rin?
0: Ang pinakadagagbutante ka barangay rin, ang barangay ni Tia Daria, dahil sa may Bisayan. Pinakadagag tao rin kay... kanang daghang kay mga patigayon ba? Daghang kayo mga gawas nga daghang mga patigayon, daghang po kayo mga residential area.
1: Daghang kayo mga residential certificates sa daghang along mga, the vicinity.
0: Daghang mga risiko. Basta daghang ka residential, daghang po kayo ng CR ba?
1: Daghang kayo mga disposal, waste disposal.
0: Ayun na po ito sa itat.
1: Klaro ni, way klaro ni.
0: Siyempre sa mga katropa sa mga 12 o ako masip 11, 12. Kalungsod Rias Davao de Oro. Good morning all.
1: Hoy. Ay sige galaw ka diha.
0: Ay namo sige lingi-lingi diha kay kami kini inyong kauban karon sa buntag. Ginan tabitaw mo to naglabay ang adlaw nga ayaw naglisuan yung radyo itunong lang sa 107.1. Kay madungog niyo ang pinakadidling nga programa sa kadlawon sa XFM. Nga mabati sa mga katropa diri sa Tibok, Davao de Oro, Davao del Norte. Og sa Davao City.
1: Aba.
0: Sa mga nakaroon sa mall, mga maring, sa mga gadit-date niya. Ang grabe hihaya na yung mag-date-date ka, no? Niya, labi kay ikadit-date din ka ng tagsara ni mong magkauban ba?
1: Kala nga, excited kayo mong magkauban nga. Kala nga, mag-abot mo dito sa sakalugar ka. Ang imong una-una, mag-adpa sa kayo ba? Pagkani, mag-uban eh. Mag-uban eh. Gamay si Piat, ano yung gamay yung bika ni Ron. Sa pakikets yun eh.
0: Gamay yung kuwana ni Ron.
1: Manampak ko yung tari yun.
0: Bulasot ko yun ako, Ron. Sa mga naapog ka Ron, sa mga... public terminal. Galili-li-li. Kaya pa niabot ang bus ng ilang sakyan paingon sa Turinto.
1: Padulo sa Turinto?
0: Turinto. Paingon sa mga goy. Ang uban paingon po diri sa Butuan. Ang uban sa mga katropa paingon diri sa Mate.
1: Uy!
0: Amping mo na siya mga biyahe sa mga driver. Ayaw si Glili ang mga paa diya kay asara ko na magkauli kasi yung bahay. Balag mahaptan ka Glili sa paa si mong asawa. Ayaw lang sa pasahero kay delikado diya mga pare.
1: Mabiral o niya ka dapat ang mata sa kasana dili sa paa. Dapat ang kabot sa kambyada dili sa paa.
0: Ayaw diha kay wa man ay wa man kay mahawiran anak kay. Basig mahawiran po gini mo tong lagom nga tapay.
1: Basig kay ug tawo sa bini mura ka kastado naman kay ni.
0: Stress naman kay ni mura naman ni kuan kanang naghanda man kay ni mga kaagi, kaagi naman ni wood wall to.
1: Grabe naman kay ni kasi natian ning tapayan eh.
0: Grabe na kay kuan. Grabe na mga nadukit mga kuan na mga nalatid ng mga
1: napatik
0: ng mga history ng mga nang labay.
1: Grabe kayo na ha.
0: Mga katropa, alas 4:48 ang atong oras. Master, itimbaya po rin nato niya itong mga kaigsuunang na mati iroon din risikoan sa Davao.
1: Oy, siyempre, diyan sa may...
0: Natang mga diya, Davao?
1: Diyan sa may Bangkiran Public Market. Good morning nitong tanan diya. Salamat kayo yung pagpaminaw niyo kay Galanog-Lanog ang itong programa diya ano, sa Dias Maya Putumayahan diya. Salamat kayo.
0: Grabe, oy. Grabe
1: mga
0: naman
1: katropa.
0: Yan. Grabe naman yan sa... Ito sa mga suki na namati karon nga... karong Domingo di ay atangimi ninyo sa kuan kamo ni bahalag inyo babimpuspusan
1: naran ninyo
0: naara ni yara kadali lang kay sa mo ning sugod ning grakihan ni ang sugod ning grakihan ni ako ang gisenter man wi abot ni abot na di ay ni abot na di ay mga katropa akong gisenter nga mga kuan diri mga steeping katong Domingo mas asa ta nila dapit atangan sa ko kakuan sa address
1: diya sa may barangay San Juan Agdao no naata diya mga katropa sa San Juan Agdao naata diya karong Domingo atangin ninyo kay dakit ang mga pasundayag diya at mga pahalipay o mga happiness o mga pa-premium o mga pa-prices diya kaoban ang XFM
0: agoy grabe naman yan Oga, siyempre mga katropa na tadi to, makitaan tadi to mga kuan tadi to kamo mga ni kuan Alan A.
1: Ah, si Alan A. Na kami ni Yolanda.
0: Kamo dito ang mahimo nga mga hosted.
1: Mga kuan mga tigpamaba.
0: Mga tigpamaba mga pa mo dito mga anchor woman mo dito.
1: Yes, indeed.
0: Dito maglangay mga katropa mga master ato ning liliyon kini ato ang headlines to ang mga balita. Exciting. Unang headline, Master, ito ang taga-pagtagad sa tumagbalik, giingong sundalo na musil, human gididaan matulog sa usaka boarding house sa iyang higala diri as Tagum City. Suko ang sundalo, pare, ha? Nasuko ang sundalo, mga katropa, tungod kay gididaan siya.
1: Mapatulog.
0: Nga patulog, mutulog mong good siya. Dahil kay doon ay mga... Ipatuman po nga protocol ang boarding house nga dili sila mapatulog ang mga outsider.
1: Namigin ay mga malaod ang mga boarding house. Parang lari, ikaw nakasuod pa dyan ang boarding house, nakatry pa dyan ang boarding house, ako nakatry pa dyan ang boarding house. Ayun na yung mga leading landlord niya. Nahangin na sila ilahang rules.
0: O niya, dako og posibilidad nga dili mapatulog ang mga landlady. Labi pag yun ka na ganing mga wala sila kailan niya, laki ang mutulog.
1: Oh, kaya may nana.
0: May lang nga tinig ang babae, ang boarders, niya, ang yang ipatulog niya.
1: Lalaki.
0: Babae.
1: Babae po.
0: Mapatulog sila, pero kaya ganing... Kana ganing lalaki ang boarders niya mapatulog sila lalaki nga sila kay di gina sila musugot lalaki babae ang boarders niya mapatulog sila uyab nga lalaki samot di na musugot.
1: That's another story.
0: Oh, di na sila musugot. Mingom pa lang nang mingom man ang kining yati ning tagiyas boarders niya minyo pala na imong gidadre madamay na imong boarding house. Oh, so di gina sila patulog kay
1: mapagan
0: gilikaya nila ang mga posibleng mahitabo nga mga krimen. Nagkaroon na suko man ning kuan sundalo.
1: Na musel aba. Gamitag barrel.
0: Gamitag barrel mga katropa samtang nakuhaan og droga og armas sa Baybas operation sa Mungkayo. Arestado sab. Pud paulahin ning Mungkayo daghan po'y mga droga po dapis na asang lugar man master.
1: Tadara dire na mga kwaran ma dire na ni mga kwaran nga wagad na agad
0: ber. Titing ni kana gud. Katropa 5 million pesos gialokar nga budget sa LGU Tagum. Alang sa paghatag og suporta ngadto sa mga eskwelahan diri sa siyudad. Exciting Pilipinas. Spoko mo na master 5 million. Uyawa gini nga to ang LGU Tagum moy.
1: Apte kayo.
0: Ah, grabe ilang suporta sa One DepEd. Gisuportahan nila ang ato ang DepEd pinaagi sa mga inisiyatiba ani nga atol ni atong kuan master katong brigada eskwela. Isa ra ni ka hugna ni nga paghatag sa kining ni ang mga himan. Sa to ang LGU Tagum ngadto sa mga eskwelahan diri sa Dakbayan.
1: Mga hirimintas na kita tagang mga hirimintas.
0: Tumong nila aron matud pa nga mahimong hapsay hamugaway ang pagtuon sa mga kabataonan. Muna yung hunaon niyo mga kabataan gipangga mo sa gobyerno.
1: Ay mo sa
0: gawas nga ginikanan gipangga ninyo gipangga po mo sa gobyerno. Ay nga, sige ra mo ML.
1: Sige mo niya ako kanang sorry, gawas na ng ML na ba isa?
0: Kanang
1: Roblox.
0: Kanang inchik-inchik.
1: Oh, kanang sige ra mo tanong CEO.
0: At sapot na po ko ba?
1: May mga tanig kapi,
0: be. May mga tanig kapi kaya gisapot ko sa ibas buntag. Oh.
1: May agi na yung kapi, oy. Wagi mga pili ning kapi na mo, bay. Grabe ko kayo.
0: Dami, oy, maramag si Kuan, maramag si Palangga.
1: Ah, maramag si, grabe Palangga, oy.
0: Ano na po'y 68,000 pesos ng kantidad sa shabu nasakmit sa Tagum City. Duha ka mga individual sikop daw sa kamprag lang.
1: Grabe oy.
0: Daw sa burprag lang kining kwan. Piting aptika gini si Colonel Bahan ba?
1: Pwede na.
0: Sunod-sunod gini ang mga operasyon sa Baybas operations.
1: Aha.
0: Search warrant operations. Mga pag-responde kung dunay mga insidente o krimen. Gani ato dyan saksihan nga kuya ni siya mo direktiba sa mga tauhan niya pinang kuhan gyan pinas sa pakikirts
1: gyan wala
0: mga kuhan diri malipat sa mga media diri nga di ta kakuwag detalye nga dapat naa na diri o naa sila naapod ang mga details.
1: Kita rin magibantayan na kita rin magibantayan na
0: ato
1: na
0: sa iyo pa na maritis
1: kana
0: mukhang tag-text nga namin diya sir. Mas lakabalibad kay kita kay partner kita nila nga
1: yes.
0: Kita itigig-tig balita sa ilang mga accomplishment, mga insidente, mga krimen sa Dakbay. Ito na ginang ibalita. Ito ginang kuan sa pakikard sa ginagaya naman.
1: Ipabuhang kayo ginang ito niya, karinglar.
0: Samtang sa tuwang XFM Mindanao Reports, One ato lang ni basam pero wala ko ni kani, wala ko nung kan si wala ka pasag kan si Marvin.
1: Ay, wala ka na ay, naulan lang dito si Marvin. Kaya okay, grabe bunog ang ulan.
0: Kaya, subawan gina siya ay. Doon ay 1.6 million ka pesos nga Cebu, lakip na ang armas. Nakopis ka sa Osaka adlaw ang operasyon sa Davao City. Tulog ka mga HVIs, arestado. Yaw po, dako magod nga syudad yun. Dako gina nga syudad. Ispoko mo na katropa, 1.6 million sa kadlaw lang operasyon. Dako po nga syudad. Dako gud po noon, hindi po nga kagatingala po.
1: Dako gud.
0: Hindi, bisan asa magod dun mga drugs. Diriyan po sa mga balita, mga katropa sa Bukidnon. Adunay kaso sa hepatitis sa Valencia City. Misaka na sa 32. Barangay Lurugan, ang pinakadaghang ihap. Ito na tangan kay ang gabalita ay mga amigo si Michael Ricabo.
1: Si Michael, Michael Whiteside Ricabo.
0: Doon na po'y kagawad patay abogado sa DTI o pipila pa naangol sa vehicular accident.
1: Aba!
0: Sa napitan ng lugaran eh, pero dari ni probinsya sa Bukidnon ato ning taga-pagtagad sab. Master, importante nga?
1: Alangol!
0: Og diri apo sa mga balita katropa sa San Frans. Adunay kining gitawag og tulo ka mga individual sikop sa search warrant operations sa tandag 20,000 ka pesos nga Cebu og pistola na sakmit.
1: Aba.
0: Wala man ka pa sa ang Jensen.
1: Jensen na.
0: Wala ka apo pa si Chris Ligasfi.
1: si Marine Chris ay kwan ba ni kwan? Cherry Strigid ito si kwan ito ang favorite wife ni Toto si Cherry Strigid.
0: O niya si Philip Oligario wala po sila kakuan na sila basi ulan po siguro sila ha po.
1: Si Philip ha?
0: Sila pa sila ka pangandam po. Sige lang. Marayon ta, katropa, 4 minuto sa una mo bika ka kining ati ning alas 5 sa buntag. Lami, judos ano eh.
1: Lami kayo mo ubukan ba?
0: Ha? Ikaw ko rin makakita kang mo bika ka diha. May bang ati kang si Kenneth kayo mo tabunin na oy.
1: Ay mo pag-inana ba? Ay si ma'am, ato ni shout out atong tigyan si ati Mel Rilampagos.
0: Shout out na, kaya nakabit-bit na ba ata.
1: Salamat kayo di ati Mel sa imuhang guwal ati Mel sa imuhang siyempre,
0: gisala.
1: Ato man ang inahansa ko na yung panabang, no? Salamat kayo, Ate Mel, so kang, kada Charles, so kang, Mayor Joe, diya. Salamat kayo.
0: Ay, good morning. Salamat kayo, ha? Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Sa kuhan kayo, mora din. Nagin magtinga-tinga ato mga brum-brum.
1: Anar, magulakot naman ay. Kuhan ba? Gracia ba?
0: Muna yung giingon ng katropa nga, kung doon ay gracia ang ihatag ni mo, kinsa ba kang anak ni Poncho Pilato, hindi ka mabalibad ay ka?
1: Ay, balibare.
0: Hindi, magitang balibad o kanang ngati ning gubat kana pa kang grasya
1: sampa magalitang kaning sinong bagay kana pang kaon o kana mga grasya
0: muna among giingon sa inyo nga It takes me.
1: Basta kaya naman tayo suryahon.
0: Ano yung mga birthday diya? Ano yung mga kuhan diya? Am diya? It takes lang. May kayo kundi kayong layo. Labigar mo niya.
1: Ayaw kayo mong kumpiyansa.
0: Alas 4.58 na itong oras. Mga katropa ay magkalimutan sa matag adlaw, sa matag bangon sa buntag. Inom yung perminti sa man ni Master Inday Tanini nga nagainom perminti o Santon Gold Coffee Mix. Parang nga kurusin mong tunga, parang nga sila, parang ngayon sila.
1: Asa, klaro.
0: Pasapot ko ni mga ako ng konti.
1: Da, klaro anak, ha? Laro kayo na.
0: Ayun na po. Ay, mughawa kayo babalik, miss. Pipilag lang ka mga gutlong mula bay. Ako si Paring Larkini ang
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: sing it, make it yours.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, nagkakitik dati parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Kami na kayo akong paminaw. Jubertelisan, tagamatan.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Nationwide!

0: we're back mga katropa. Siyempre, ano yan ang atuang kuhan karoon no, ang headlines. Sa ito mga nakala nga pagbuhagay sa ito mga headlines karoon mga orasa mga katropa. Siyempre, kawa ba na ito? Paring larlang yan po, di basta-basta?
1: Ang ganina, mamutusle, mga ulo sa ito ang mga balita.
0: Karoon, liog na. Liog na lang.
1: Alam, may Arab Jay, kasi no tone ganyan makita ko liog.
0: Na.
1: Makakita kong liog nga ka na ganing nagsabon, perminti o ganang clear skin.
0: Uy!
1: Akalami ang ambakan lagi.
0: Makaingon ka ba? Makaingon ka glamian niyo eh. Makaingon ka mia oy.
1: Makaingon ka nga, makaingon ka nga. Asya man, dapit ng way tao doon. Arabi.
0: Ano nga, kano sa ba ni maminga oy? Ato siya tasunahan siguro.
1: Ang kita talita ka ng punuan sa kakao kay labong.
0: Kay labong kayo. Di ba, makita ta ka ng, kuwan ka, nadagko kayong unas gani ka na, kuwan pa rin ka na nga, unas nga dili mo kanaas ba? Usaon mga dili pag kanaas sa unas, no?
1: Unas, sa tundan nga basa.
0: Kanaan
1: mo kanaas.
0: Ah.
1: Muna, kung trabaho ka niya to, di ko pahipi sa unas nga, unas tundan niya basa, dili na mo kanaas.
0: Musagat sa tra.
1: Mudaguok rin na siya, master.
0: Murag manghupaw.
1: So, yung pagkuna dapit sa kwan, sa ilang?
0: Murag manghupaw mga higala.
1: Ilang palangga ba?
0: Ay, nako. Sige!
1: Alas 5:03 na ngatong oras, mga katropa. Exciting Filipinas! Dito ang mga balita nga itong tagapagtaga. Datot ka nato kini mga pare, mga maring sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga, dili lamang kape ko dili makahatag pag-alibyos mga nagkadiya, mga gipamati sa lawas. Santon Gold Coffee Mix. Doon isang cup nga glutathione. O doon na po'y collagen, mga katropa. Nga, the best ka ayaw mo pahami sa to ang mga pamanit. Ngunit hinungdan nga kami diriya, bisag dili may perminti, dili may nga nagkaputi. Pero hamis po may perminti. Sige ka, intan. Sige kainitan sa pag lipot-lipot sa lakbayan, pero ang importante din mga katropa,
0: alaangol.
1: Good morning kang Buknoy Brillante. Maayong bungkag diha ko. Good morning si Buknoy.
0: Hoy!
1: Kumusta naman ka diha, Noy? Kumusta may mga steeping ni mo diha? Ha, kumusta man? Muna ginagiingon pa rin, muna giingon diha, master nga. Pag nauna ka man, mag-abot naman gihapon.
0: Mag-abot rin the spinal.
1: Mani si momeneng sayo kay nawa ni si
0: sayo kay mani sayo kay na outgoing kaya boxer mani
1: oh nya karon kay dakan magini sunod siya
0: dakan nga ikaw sa una ni paghawa ni mani dakan kay sunod noy
1: nga kay sunod sa ila pat ka buko turon kuridas ko pat
0: kurida ratsada
1: nya sa tuwa do ni usa sa uban nga mga kuan pipila pod mag-abot ra gyapon lagi ta
0: abot sa finals
1: dito ra gyapon sa paingon mainit-init nga balita mga katropa tungod kay kagahapon sa Kadlawon doon ay insidente nga pagpamusil nga naitabo diri sa may Purok Bagong Lipunan Barangay Magugpuwes Tagum City. Pasado alas 2 ang takna sa Kadlawon mga katropa pero gika-report kinis ka pulis at alas 3 na kapin. Ang kana magong Purok Bagong Lipunan Master diha jugudugat 7 katuig ko nagpuyo diha.
0: Tama.
1: Sa kanhi kargador pa ko diris palingki, 7 katuig kung puyuan ang Purok Bagong
0: Lipunan. Sa ito pa, reboler ka na sa una, liburer.
1: Yes, correct. Onya, kanang Purok Bagong Lipunan mga katropa, sudlunon kayo na. Kung mo ginagihugun-hugun sa mga residente diya, kung simba ko yung tawag doon ay masunog diya ng balay, maglisod o kining ngati ning responde ato ang bombero, kaya dili kasulod ang fire truck dahil tungkol sa kag-ipits dalan. Igo na iyo masunod yung pidikap.
0: Ultimo pidikap, maglisod o backing.
1: Pero mga pwede, ang dito mulipot sa luyo. Ang tag-as man ng hose bag, ang kining fire truck, pero possible pwede na siguro po. Pero doon ay insidente diha mga katropa nga nahitabo kaning Kadlawon tungkol pa kining giingong sundalo na musil kuman gididan matulog sa boarding house sa higala diriya sa nasangpit nga lugar. Matod pa sa itong hipos nga impormasyon, tugpa sa ospital kining usa ka lalaki human napusilan sa giingong sundalo kuman miulbo ang panaglalis sa usa ka boarding house o ngadto sa usa ka boarding house sa Purok Bagong Lipunan, Barangay Magugpuwes, Tagum City, pasado alas 2 ang takna sa Kadlawon, Oktubre 15, 2026, kagahapon sa Kadlawon ni mga katropa. Naila ang biktima nga si Alias naila ang biktima nga si Luther Lipasan, 36 anyos, residente sa Purok Yahunong, Barangay Alegria, Katiil, Davao Oriental. Kinsa temporaryo lamang nagpuyo sa dapit. Tungod kay matud pa nanganak ang asawa ni ini sa ospital. Nanganak ang asawa, master. Temporaryo rin taon siya nag-ani sa Tagum niya. Napusilan pag taon siya. Sa to ang pakiginabi kagahapon kang Tagum City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, miguwa matod pa silang imbestigasyon. Nga gustong matulog ang wala hinganling suspitsado sa giingong ngang-giingong sundalo sa girintahan balay sa iyang higala. Apan wala pa wala matod pa mitugot ang tag-iya, hinungdan nga miulbo ang pananglalis nga miresulta sa pagpamusil. Matod pa ni Colonel Bahan, ang kalali sa suspect nga tag-iya sa boarding house ang target untang pusilon.
0: Aba.
1: Apa nakalikay kini og natunong nga maoy paggawas ni Luther, hinungdan nga naigo kini sa bukton gamit ang wala pa matino nga kalibre sa pistola og gilayong gidala sa Davao Regional Medical Center. Mahinumduman kay tropa nga nakuhaan sa CCTV ang pag-abot sa suspitsado og pagsibat ini ngadto sa wala matino nga direksyon human sa maong krimen. Hinungdan nga nakakuha ang kapulisan og tataw nga panagway sa mamumuno.
0: Aba, aba. Si Luther, Luther?
1: Ang biktima.
0: Ah, ang biktima. Ah,
1: karon ato ang kapulisan na sila ang kanaganing itawag og hustong identidad sa maong suspect. Mm. Na confirm na nila ni nga usagid ni kasundalo day gid pod.
0: Sundalo gid almi.
1: Active nga sundalo day kining maong suspect mga katropa.
0: Aba.
1: Pero ang gihimo karon sa to ang kapulisan nga parayon pa nilang gipalagman ang imbestigasyon kung nganong usag ning niulbo ang maong panaglalis. Pero bisan pa kung saon nimo imbestiga master, bisan pa kung saon nimo og kanagining bali-bali og pagkuha mga impormasyon, usa pa lang daan ka ang senaryo nga namusil ka, nakasala jud ka.
0: Ah.
1: Onya meron bang yati ang imong gipusil wa maigo landing sa ospital?
0: Pwede landing ah.
1: At least sinoon kaloyan nga wala gid napuruhan kay nabukton raman.
0: Mm-hmm.
1: Kaloy pud taon sa kalalaki ni Luther kay nanganak ra ba dayang asawa diri sa ospital pud.
0: Ah.
1: Nya karon kay kining yati ning napusilan sa aksidente kayo.
0: Na dili siya accidental firing o ganang intentional firing.
1: Intentional firing pero ang iyang target wa maigo.
0: Mm.
1: Lahi ang naigo. Oh, dili to siya.
0: Dili to siya may intention. Dili si Luther ang intention.
1: Dili si Luther pero gipusil niya katog yung kuan, katog yung amuram gyapong istorya o katong naigo tong iyang target niya.
0: Amo ra gyapong istorya.
1: Amo ra gyapong istorya. Intentional gyapon.
0: Yes.
1: Pero sa part kang pag-igo kang Luther, dili intentional kay dili man siya ang target.
0: Mm.
1: Ang target katong tag-iya sa boarding house pero pag-ingon lagi nga naigo, do na gid siya tulbagon gid pod. Matod pa gipasalig ni Colonel Bahan kagahapon iyatang gisultian kadto pagmaster nga gipasalig niya nga dili mamahimong i-tolerate. Ang nahimong sala sa maong suspect og manubag kini sa balaod bugti sa nabuhat nga krimen.
0: Aba. Fighting
1: Filipinas. Muna'y pinaka
0: lisod.
1: Muna'y pinakanindot madungog nga nako nga pulong gikan sa mga opisyal sa kapulisan nga dili gid itolerate ang mga nahimo nga mga salaon aning naas mga panggobyerno aron nga dili pud pamarisan sa uban. Unya kini nga tining dili pod magsakit ang dughan aning mga simpleng mga individual, mga yanong mga lumulupyo yanong mga Pilipino nga makasala balhog na espirsuan. Unya kung dunay pangalan di ay
0: di pwede na di pwede
1: di pasalig ni Colonel Bahan nga manubag gid sa balaod ang kining ni ang suspect.
0: Mm-hmm.
1: O gilauman katropa tangin niyo ang detalye ha kay matud pa ni Colonel Bahan i-update niya kung unsa nay status ani kung ilan na bang kon eh ilahan na bang makuha ang maong suspect? Ilahan na bang makustudiya na ba sa ilahang kamot? Aron nga possible kung musugot kining suspect atong siyang pangutan-on atong interbiyon kung anong nabuhat niya ang pagpamusil. Allegasyon sa mga residente nga kaila sa maong suspect nga sundalo lagi kini nakainom daw.
0: Nakamamam.
1: Tagay siya mga pare.
0: Nakadimdim.
1: Good morning kang Lani Fernandez. Good morning paring Lar. Pa-shout out sa mga taga-barangay Kwambugan. Good morning.
0: Oy!
1: Salamat sa paglili ha kang maring Lani Fernandez. Kasi naputi isa diri. Ang wala ko na ilan yun. Si Pina Tiangunan. Salamat kayo kang Macloy Virgo Zamora.
0: Uy, si Macloy Virgo.
1: Master Upaw Tanini, Dol, ipakita ang sinaw nga ulo.
0: Ay, di ala ka, Macloy. Paminaw lang sa brigada. Brigada lang, sige paminaw.
1: Opo, di ay?
0: Oh. Maroon lang.
1: Hindi na ka sa kuha. Hindi na ka sa...
0: Ay, na sige kuha ko na, Macloy.
1: Kami ang pinakalami. Sa tanang ex, kami ang pinakalami.
0: Ah, ka na, ha?
1: Pwede pang utruhan. May uban mga ex-master nga.
0: Ay, wala na. Na nila balikan na nga ex, oy.
1: Pero kita diri kami nga mga ex diri kami
0: mga kagumkom.
1: Mga kuan pa kay mga crispy pa kayo.
0: Ah, kana.
1: Salbaro ba? Good morning, katropang idolar. Happy bliss Friday sa inyo dyan from Tinanbunan family. Aglayan na bugkaon, lantapan. God bless. Salamat. Salamat sa binimo diya, ma'am. Good morning, Master Inday Tanini. Ingon pa si Ma'am Josepina. Good morning da, Master.
0: Hoy! Morning!
1: Mayong pagkapi-kapi, mga katropa, ha? So, ato ang atangan, mga katropa, kay matawag naman ato ni nga, although nga dili pa rin sa case close, pero padungon gini ma-close yung kasuhan ni dali rin masulbad, kaya ilan naman ang suspect. Diba? Kaya ang Hanaro o Hinaro Solas, good morning.
0: Good morning!
1: Samtang adunay usa ka lalaki, Master, ha? Nga diri as lungsod sa Mungkayo, Davao de Oro, akong yutang na tawhan.
0: Mga parinti, greet mo mga parinti, kaya wala sa primubong.
1: Parinti na ko, si Nardo.
0: Si isa pa?
1: Si Sito. Aha. Sila ni, ano, okay, mga kapare na ko niya.
0: Mga di ba sarasta?
1: Mga parinti. Arestado katropa ang usa ka lalaki sa lungsod sa Mungkayo, Davao de Oro, kinihuman nakuha sa iyang posisyon ang ebidensyang Cebu. Sa gilusad nga bypass operation sa mga sakop sa Mungkayo Municipal Police Station sa poblasyon Mungkayo, Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Sumalapas sa report na sakmit sa posisyon sa wala na hinganling suspetsado ang usa ka gramo sa gidudahang Cebu nga nagatidad og 6,800 pesos. Usa ka unit sa .38 caliber revolver nga walay serial number og adunay tulo ka mga buing bala. Ito bang karon sa suspect ang kaso batok pagbayot o paghupot sa ilegal nga droga ubos sa RA 9165 o paghupot sa ilegal nga armas ubos sa RA 10591. Kasagaran, Master, akong akulanin na-observa sa katuang sa gamayang panahon nga nahimo kong kining reporter si hipos-hipos ano mga balita.
0: Dito gina na suta o nakita gina mo tada na parilar.
1: Kasagaran ako mga na-experience kini mga involved sa drugs doon nag-iposil. Doon nag-iposil po.
0: Delikado, doon, delikado kay manukol na.
1: Manukol na. Mabitaw na katropa. Pero bilib ko sa mga kung ano, bilib ko aning mga drug suspect ron kay kung ma-search waran sila. Kanang gani mabaybas sila, di lang din sila manukol.
0: Mabaybas.
1: Oh, di na sila manukol kay mingon sila bisag unsao ninyo hunter gini pulis.
0: Kabalo mo, bisag unsa jug tago dia. Nagay mga personahe alan sa gobyerno, sa mga kapulisan, no? Asa mo napita nga mga kuan mo na ang trabaho ba oray ga pagukol o mga intelligent.
1: Kuan mga ahente.
0: Mga ahente. Mo na mo ma trabaho na.
1: Dito ahente
0: sa ahente sa places. Lai ito. Ang trabaho na parilar, magsige rin yung pangitaan sa inyo, ha? Muna nga, di good mo maga, ayaw good mo o ganang ingon nga di, mamadakpan.
1: Dakpan
0: good mo madugay.
1: Dakpan mo diya. Mo lagi po, kay kining paraan eh, kini si Tarpulano, nakuhaan siya o kining yati ning usaka gramong Cebu. Gramo raman eh. Bilabol, makapiansa raman gyapon eh. Unya kining iyahang illegal possession of firearms, makapiansa raman gyapon eh. So pipila ka mga adlaw, simana, bulan, makagawas sa gyapon ng tuntun eh.
0: Mabalik gyapon na.
1: Mabalik gyapon ni siya kay katilaw naman siya aning gitawag o pagpanginabuhi aning droga nga. Kaya ay siguro kay wala siguro yung taxes.
0: Well, tax free na, tax free.
1: Lagi. Salamat lang gid sila katropa kay ang ato ang kining kwanron ang dili madugo ang operasyon batok illegal drugs. Kanang naipagkuan ba naipag smooth.
0: Ang smoothie.
1: Smoothie kayo. Pero kumusukol mandiyan. Magpapusil ba dai po ng kapulisan magpapakamatay
0: ba dai sila? Kanang mga pulis ni malarbaho ra nila kay gusto mamatay para sa mga kriminal di ba na pwede, di ba na pwede.
1: Mandiyan. Mo gani nga kato nagkalabay nga mga tuig nga si Sir Colonel Chupa ang hepe diri si Dilis pa Dilis. Ang hepe do natoy na sila gi-search warrant ba unya mga high value individual drug suspect sa Tagum City sa usa ka subdivision ni Sokol man. Aha. Ado na gyud balintong
0: gyud. Na gyud.
1: Kay Master tanini ko nakakuha og ideya unsaon pagkuha sa gagumkum o yab abangas ka.
0: Exactly si Makloy.
1: Si Makloy.
0: Bagoy-bugoy kini si Makloy.
1: Doon na dahil kay gitudluan di
0: ay. Si Makloy ka, Makloy yakab.
1: Doon na dahil kay mga OGT.
0: Nanay mga kwan, nanay mga nagkwan, magkukusaw na parang lar ka na nga nagadawat kong OGT.
1: Nobody ay? Samtang mga katropa, diri apod sa Tagum City, mukabat sa 68 mil ka pesos ang kantidad sa gidurahang Cebu ang nasakmit sa iniusang pwersa sa kapulisan ng gipangunahan mismo sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan ang hepe sa paglusad og drug bypass operation sa barangay Mankilam ning syudad niadtong Oktubre 14 sa gabi. Arestado usab ang duha ka mga drug suspect nga gilang si alias Lablab, 37 anyos, usa ka babae, residente sa barangay San Miguel, og alias Richel, 40 anyos, lalaki, lumulupyo sa barangay San Miguel.
0: Uy, mga taga San Miguel.
1: Grabe, kini si alias Lablab, taga Mankilam siya. Nakining si Richel, taga barangay San Miguel. Grabe, ha. Sumala pa sa report, kidakop ang mga suspetsado human napalitan sa pusher buyer o sa kapakete sa droga gamit ang 500 pesos ng mark money og 7 ka piraso sa PK nga 1,000 peso bill. Samtang dugang 14 ka mga pakete sa maong droga ang natupiska sa posisyon sa mga dinakpan. Lakip na ang klase-klaseng drug paraphernalia. Kung din gibila pa ang mitimbang kini og napulo ka gramos nga Cebu ang nasakmit sa maong operasyon. Gibalhog na karon ang mga suspect sa Tagum City Police Station. Kinsa nagatubang sa kasong paglapas sa Batok Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Shout out from Tagum, Davao City. Kuyawa ni si Bueno Tamien. Oy.
0: si Buenos, si Bueno Tamien. Sayo kayo.
1: Motirada po si Bueno Tamien.
0: Musik pa po.
1: Ang po dahil siya po, musalisi po.
0: Musalisi sa ta. Hiling po dahil siya pakikards ni.
1: Good morning ni mo dahil Bueno Tamien. Kumusta may ato mga steeping niya ha? Yay, so, there is dakdak ba yan? Murag ordinaryo na lang ka na ganing trabaho sa itong kapulisan ba ang kanang kuan, kanang paggukod aning mga nalambigit sa illegal nga droga kahit pag-uning na involve na master, no? Kapulo sila nga doon na sila dili maayong kabutangan basta ka ma-involve na sige namang gihapon.
0: Ganaan mo gula sa kahit matod pa sa mga istorya-istorya nga nahasagap na to paring lar. Napo na negosyo dito sa sulod?
1: Mode?
0: Napo na yung negosyo na matod nila pero ato mataka wa mataka sodi ha saan mo na
1: sura paggango nila yung problema ha sa katilingban eh kay kuan bisan asa din naaday po
0: bisan asa na pita
1: ay nako mga katropa so pag-awag karon sa kapulisan kung doon na kamoy mga nahiringan diya nga mura dili maayong mga kaliyukan mga illegal nga aktibidad i-report din nyo sa kapulisan aron nga mahatagan ka na o makusing investigasyon aron makasa ang operasyon katropa kaya dili man na dayon nila taga adlit na dayon nila operasyonan master kung doon na sila nadawat ng mga impormasyon nga muna si Tarpulano na involved ani ilaha pa ng salaog mayo ang investigasyon padalang mga ahente
0: ilan pa ng surveillance pa na
1: kung sa katinuod kini nadawat ng impormasyon kung balido napalitan isa hantod duha nga tutulos kay gayon nga pagpalit aning gitawag droga matingala na lang ta nga kining usa ka adlaw na vivas na
0: gi-vivas na
1: valhog na si Persuan og nakatubang sa tukmang disposisyon
0: aba ginalala sa police station.
1: Alas 5:20 itang oras mga katropa sa mga dunay mga panuhot.
0: Hoy,
1: dili kayo makautot.
0: Gaya. Pero kaya lain na kayo na. Idugab na lang na ninyo kung nili mo kakwala na.
1: Pwede ba iagi sa
0: babang utot? Pwede siguro na. Kapanuhot magyapon na. Pero kung di lagi makaya.
1: Sumpay naman na.
0: Sumpay naman. Isa naman kagiana. Isa na kagianan. Kung di sobos, distas.
1: Lain na po siguro.
0: Pero usan kay baho ano no? Kanang idugab mo no? Mayroon pa magkaka, excuse me?
1: Sina kakasulti, hindi mo naagi.
0: Oo, gani.
1: Sa mga di na kaayo makautot niya, kay gipanuhot o maayo, doon na may haplas di katropa nga grabe kay epektibo kaayo, di lami kay paminawon yun.
0: Ha?
1: Bugnaw kaayo.
0: Kala nga manok, tuhop ang kabugnaw.
1: Gaan kaayo, prisko sa tiil. Sandal mo na ito.
0: Sandal mo na, kung ano, kanang Spartan mo na.
1: Rubber.
0: Bieber. Bieber rubber sandal.
1: Gaan kaayo, prisko sa tiil.
0: Di basta-basta.
1: Katarik sa anak.
0: Kuntri-kuntri ta.
1: Mga katropa, haplasi lang ka na o Santon Herbal Oil. Ang Santon Herbal Oil katropa nagkadaiyang sangkap aning gisagol sa usa ka butilya. Ang tumong niini aron nga makatulog piskay hamugaway ato ang mga Pilipino. pinaagi sa paghaplas ilang likurang bahin sa bagtak, sa tangkugo, sa kiningati ni mga bukto, sa dapitong mga gitawag o mga panuhot, mga lisa, mga piang.
0: Kana?
1: Haplas ilang katropa og Santon Herbal Oil. Mapalit na sa mga parmasig butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Good news katropa sa nakalabay di ay nga wak mo kabaluan ni no.
0: Baby, usaba na.
1: Sa nakalabay di ay nga pag-ablis eskwela sa DepEd, kining gitawag og Brigada Eskwela. Ang ato ang LGU Tagom katropa, mukabat ni gahin sila og mukabat sa 4,999,995.60 pesos. Nga budget gialukar sa lokal nga pagkamahanan sa syudad sa Tagom ubos sa pagdumala ni Mayor Rita Uy aron isuporta sa mga eskwelahan sa syudad agig pagigyosa sa mga tinguha sa Department of Education nga hatod sa Brigada Eskwela tuig 2026. Tungod sa mga pondo malampuso nagkapangapod-apod na ang pagkamahanan lokal o klase-klaseng materyales sa pagpanglimpyo. Matod pa aduna sa 227 ka mga bagong telebisyon. Bagong telebisyon master kato di mga dagko nga TV.
0: Dagko nga mga telebisyon?
1: Siguro na siguro sa mga kuana sa mga 32 siguro.
0: Mm-hmm.
1: 32 inches nga TV gipanghatag sa LGU ngadto sa mga nagkadayang eskwelahan diri sa syudad. Onya dunay 580 ka mga wall fans.
0: Aba.
1: Para dili igangon ato mga estudyante.
0: Mm-hmm.
1: Nakaagi bi yung eskwela kadi anto diri sa bay.
0: Alimot kayo.
1: Mungkayo National High School nga dito mo ko gibutang sa ako ang teacher sa kining kuan ba sa kining ati ning kanang medyo second class nga room.
0: Ah, dito ka sa mga muraga sa kumbaga kanang kaning tag-as kay sa kanang section 1 ka dito ka sa section 2. Oh,
1: dito ko gibutang sa tag-as kay mga grado anak ko. Yeah, ayon dito kay ako makasigaran mga anak dito mga adunahan mga hamis pod.
0: Mga sinaw sad.
1: Nya kaning kaniadto kay bugibugoy nako.
0: Aba.
1: Anak ko mami.
0: Bugibugoy na gigas wala paring lar.
1: Dili ko mo diri ma'am kay di ko kahalos kag ginhawa. Ang dili makahalos kag ginhawa paring lar nga dahang kay electric fan. Oh, ang imong room. Ma'am, dito ko isagol sa pinakalo, ma'am, kay dito mga tropa na ko dito.
0: Dito mga tropa peeps.
1: Ibalhin ko sa section ni Yakal.
0: Ama, sa section ni Yakal.
1: Isara ang electric pan, bantang guys, ada piti igangag yun.
0: Alimuot kayo.
1: Alimuot kayo, piti isami ka room naman sa mga 80 kabuok.
0: Uy, ubay.
1: Halos magako sa may sulod.
0: Ubay, day mo dito.
1: Pero dito na ko nahuman ako ang...
0: Ang degree.
1: Oh, dito na ko nahuman, kay dito di ko ganahan ang mga sobrang kaklas.
0: Dito ka na, dito nahuman ay mga pag elementary and high school only.
1: Yes.
0: High school college.
1: O nya, kini ba, makunik na ko ba nga igang kay kaniadto kay kulang ang budget sa gobyerno aning pagbutang og electric fan sa mga room sa mga estudyante. Luoy kay mga estudyante labi pag tinginit ang panahon. Spoke mo na isa ra ka electric fan o nya daghan kay mo singhot dia.
0: Daghan
1: kulangon kayo.
0: Oo, nga perting kuan na oi, short ra kayo na.
1: Yeah, dari asa Tagum City, spoke ko muna 580 ka mga electric fan o wall fans katong ikabit skillet gani master.
0: Mm-hmm.
1: Nga magana-ana siya mo gipanghatag sa LGU nga

0: ato mga kabataan dili na maigangan sa eskwelahan tungod kay daghan kaayong mga kining wall fans nga gihatag sa tuang panggamhanang lokal mga katropa.
1: Para dili para phrase.
0: Inyo nabati ato ang mga lokal nga balita, mga pare, sa ato ang pagbalik unya taod-taod. Atong hatagan pagtagad sa mga ato ang XFM Mindanao Report.
1: Aba.
0: Alas 5:26 na atong oras. Oras master ato kanato kini sa kining gitawag og premium D3 capsule. Pangontra sa mga viruses gikakatag, kay duna ra bay virus sa Russia ron. Delikado pa ng mga virus kay duna na bay mga na kwan, duna na mga na-isolate. Duna na mga
1: delikado na.
0: Duna na mga gipang detect nga mga nagpositive sa maong virus nga mikatag diri sa nasod Russia.
1: Ang kadlo ka lang sa mas tukeng na paring larpa.
0: Ni Vladimir Putin.
1: Ni Vladimir Putin.
0: Zelensky. Si pagani Zelensky.
1: Zelensky Prilichvik.
0: Sa mukha lagi na yung mga
1: pagkalaan na eh.
0: Kuya rin magkasawa ka na yan ang mga mga isod kilito ko nilang kwa. Ako na lang limog be.
1: Bebe.
0: Alas 5:27 itong oras. Ano yung makalikaita sa mga makalikaita sa mausibli mga viruses. Inamtado adlaw katropa o premium D3 capsule. Mapalit na sa mga parmasig butika nga dole mismo sa inyong mga lugar. Temporaryong manamilit si Master.
1: Yes, onya ugalones mo po nugdug ta sa programa Exciting Pilipinas. It's bye-bye time for the meantime mga katropa. Ipanayon ka na ni katropang Lara Sanyol. Bye-bye
0: Master. Maghapa mamalik ko man lang sa pipila ka mga pahinom do.
2: Sing it. Make it yours.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Ikapakara kong ulcer. Inagingon na po. Sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabula na pag-inom na po. Wala na gato para kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, nagagutik dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago.
11: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo ako paminaw. Jubertenicer, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibumna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
3: Nationwide! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Balik na mga katropa, alas 5.33 na itong oras. Exciting Pilipinas! Hatog na ito katropa sa Santon Plus Herbal Capsule. Paliguna ang imuhang panglawas. Inom adlaw-adlaw mga katropa og Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasay butika nga dolbis mo sa inyong mga lugar.
3: Exciting Pilipinas!
4: Unang hanig katropa sa tuang XFM Mindanao Reports. Liga ng mga barangay sa Malaybalay mipalag sa nikatap nga isyo kalabot sa 10% kickback online. Alang sa kumpleto detalye katropang Hanilo Tabios.
3: XFM Mindanao Reports.
5: Nagikundina sa Liga ng mga Barangay Malaybalay City Chapter ang mga nikatap nga post sa social media nga nagpaila sa pipila ka mga barangay nga giingong nalambigit sa 10% kickback scheme gikan sa mga kontratista. Gumikan niini nagpagawas og official statement sa Liga President ug City Councilor Julius N. Manghano adlang Webes October 15, 2026. Dinugot nga gipadayag sa kapunungan nga ang baong mga online post usa ka matang sa outright misinformation aron dauton ang integridad sa mga local public servants ug sa komunidad na ilang girepresenta ang baong isyo ni Silaob ato sa regular session sa sanggunian ang panlungsod nitong October 13. Humanipalag si Councilor Manghano sa post online ni Councilor Jason Chad Ayala. Gi-question ni Manghano ang gihimo ni Ayala nga pag-agat sa mga kontratista pinaagi sa social media nga musumiter og reklamo sa iyang opisina imbes nga ipadangat kini sa mga saktong administrative agency. Matod ni Manghano, ang paghimo niini sa social media nagdala og premature judgment ug makahatag og sayop nga pagsabot sa katawan. Sa pikasbahin, giklaro ni Ayala ang iyang post usa lamang kabukas nga panawagan alang sa mga kontratista nga dunay igong ebidensya aron pormal nga mo-file og reklamo pinaagi sa saktong legal nga pamaagi. Matod ni Ayala nga wala siya gisgutan nga mga pangalan sa mga kapitan online. Tungod niini, nagpahigayo na karon og pagtuon ang Liga ng mga Barangay alang sa posibleng pagpasaka og legal nga lakang ubos sa cyber libel og digital misinformation laws batok sa mga individual nga nagpasiugda sa mga bakak nga asoy online. Mga katropa, para dili ma-stress at dali ka po yun, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muatag kini o kalikon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
3: XFM Mindanao Reports!
4: Samtang katropa, kaso sa Hepatitis A sa Valenza City, Misaka sa 32. Barangay Lurugan, pinakadaghang ihapa. Alang sa kompleto detalye, katropang Michael Ricabo.
3: XFM Mindanao Reports.
0: Sa kanangadto sa 32 ang kinatibukang kumpirmadong kaso sa Hepatitis A sa Valencia City. Base sa ulahing update sa City Health Office kung CISO Valencia niadtong Miyerkules Oktubre 14, 2026, sumala sa datos, adunay kinatibukang 139 ka mga pasyente ang na-record og gisusi sa City Epidemiology and Surveillance Unit sa maong IHAP. 32 ang kumpirmadong kaso, 58 ang suspected og 49 ang negatibo sa maong sakit. Ang mga kumpirmadong kaso natalag gikan sa duha ka mga barangay sa Valencia City. Ang Barangay Lurugan ang nakatala og pinakadaghang record nga adunay 123 ka mga pasyente, kung diin 26 ang kumpirmadong positibo, 49 ang suspected o 48 ang nadeklarang negatibo. Samtang ang Barangay San Carlos adunay kinatibukang 16 ka mga pasyente, diin 6 ang kumpirmadong positibo, 9 ang suspected o 1 ang negatibo. Gipahinunduman sa kagamhanan ang publiko sa pag-amping, pagsiguro nga limpyo ang ginainom nga tubig o gusto nga pagluto sa mga pagkaon aron malikayan ang pagkaylap sa hepatitis A. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex-FM News.
4: Nagasalamat katropang Michael Ricabo sa detalye sa report. Samtang katropa, dunay kagawad patay abogado sa DTI o pipila pa nangol sa vehicular accident. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
3: XFM Mindanao Reports.
6: Gikatahong patay ang usa ka barangay kagawad nga sakay sa motorsiklo samtang angol ang abogado sa DTI og pipila pa sa nahitabong dugoong vehicular accident sa Luyong Bunbun upol Misamis Oriental Miyerkules sa hapon Oktubre 14, 2026. Ang namatay na ilang si barangay kagawad Cristel Liberty nagmaneho sa motorsiklo samtang angol usab ang backride sa motor. Kinsa usa ka barangay secretary ingon man ang abogado og driver sa van kinsa naipit sulod sa nadaot nga sakyanan. Subay sa MBC sa Opol Municipal Police Station, ang van o motorsiklo nagsubay sa parehong direksyon padulong sa Lagindingan samtang ang Toyota Fortuner nga gimanihuan sa abogado sa DTI padulong usab sa Cagayan de Oro sa dihang nahitabo ang maong karambula. Subay sa mga taho, naangin lamang ang motorsiklo ni kagawad Cristel sa dihang nagbangga ang duha kadagkong sakinan. Sumala sa kapulisan ang pamilya sa biktima o ang representante sa nakabangga ang abogado, nagkaatubang o nakabot na ang compromise agreement. Diin isugot ang tag-iya sa Toyota Fortuner nga mubayad sa tanang damyos o galastusan. Tungod sa sunod-sunod nga aksidente sa mong dapit, nagplano na karon ang lokal nga kapulisan nga maghimo og rekomendasyon sa lokal nga kagamhanan sa Opol aron magbutang og speed limit o traffic island aron mapugngan ang delikado nga pag-overtake sa mga sakyanan. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Samtang oras katropa, alas 5.39 na sa buntag. Oras natin nato sa Clear Skin Herbal Soap. Aron nga mas makapatuntag hamis ng kutis, mag Clear Skin Herbal Soap mga katropa. Ato ang sayron sa mga balita na nukad gikan diriya sa Agusan del Sur. Tungod kay babae patay live-in partner nga lalaki sa Maran, kuman gitigbas gamit ang lagraw sa barangay Maginda Butuan. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
3: XFM Mindanao Reports.
7: Kabsan sa hinulawang kinabuhi ang usa ka babae samtang angol usab ang kalibin partner ni ini nga lalaki human gitigbas gamit ang lagaraw sa Purok 16 Barangay Maginda sakop sa Butuan. Ning nakalabay nga adlaw alauna ay atak na sa hapon Oktubre 2026. Giila ang mga biktima nga sila si Rosel Moreno, residente sa bansa, og ang kalibin partner ni ini nga si Marjon Villena, residente usab sa Purok 16 sa Barangay Maginda Butuan City. Cavite. Ang suspek gilang nga si Rodrigo Camora, 54 anyos, residente sa Maura-usab nga barangay. Base sa report gikan sa Butuan City Police Station 4, ang suspek giingong migukod sa biktima nga lalaki o gitigbas kini gamit ang lagaraw. Human inig tigbas ang biktima nga babay na usab aga gitigbas rini sa makadagang higayon. Nakitang motibo matod pa sa maong krimen mao ang personal nga panagbangi o panagdumot samtang ang suspek daling nasikop sa mga otoridad og nakakustudiya na kini sa Butuan City Police Station 4. Mga katrupa, hamis o ga bata ga panagway ang imong gikinahanglan. Magsantong gold coffee mix na kamo. Gumikan kay ang maong produkto anaay glutathione and collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Alas 5:41 itong oras, mga katropa, sa mga dunay mga panuhot. Sa dunay mga lisa, mga na-slide, mga naka-split. Apply si katropa o Santon Herbal Oil. Ang Santon Herbal Oil, katropa, mapalit na sa mga pharmacy butika. Labi siyang i-haplas, labi pas panahon sa kagabihon. Aron nga makabatuntag, piskay, nanang relax kay nga pagkatulog, o nindot nga pagbangon, mag Santon Herbal Oil matag gabi eh. Santon Herbal Oil, mapalit na sa mga pharmacy butika, nga dul mismo sa inyong mga lugar.
3: Exciting Pilipinas!
4: At usab, dalikitan katropa ang balita tungod kay tulo ka mga individual na sikap sa search warrant operations sa Tandag. 20 mil ka pesos nga Cebu. Akip na ang usa ka unit sa .45 nga pistola na kumpiska. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
3: XFM Mindanao Reports.
8: Tulo ka individual ang nadakpan sa hiniusang search warrant operation sa kapulisan og National Bureau of Investigation o NBI sa Purok Santo Niño, Barangay Bungtod, Tandag City sa Miaging Adlaw. Giila ang mga nadakpan nga sila alias Kafgo, 38 anyos, alias Soysoy, 37 anyos, nga mga mangingisda og residente sa Barangay Bungtod og alias Loyloy, 32 anyos, residente sa Purok Upper Pulanglupa, Tandag City. Na-recover sa operasyon ang tulo ka hitsel sa shi nga dunay gituhoang shabu nga mikabat og tulo ka gramos og adunay gibanaban ang kantidad 20,400 pesos. Nakumpiska usab ang usa ka kalibre .45 nga pistola, mga magasin og buhing bala og uban pang ebidensya. Gipaygayon ang operasyon sa Tandag City Police Station pinaagi sa City Drug Enforcement Unit, kauban ang Surigao del Sur Provincial Drug Enforcement Unit og NBI Caraga. Pinasikad sa search warrant kag issue sa RTC Branch 27 Tandag City ang pagmarka og inventaryo sa mga ebidensya gihimo atubangan sa mga gikinhang lang saksi. Gipahibalo ang manadakpan sa ilahang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act. Dayon gidala sa Tandag City Police Station alang sa dokumentasyon o hostong proseso. Samtang giandam ang mga kasong may kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Salamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report. Ano gining mga mindset sa uban mga katropa nga kung paraning tulog ka mga individual, pulos matutpak ka mga mananagat. Kasi natin yung krisis sa panginabuhi, mo dangop na yung droga. Di mangita og laing mga alternatibong panginabuyan aron nga makasugakod sa inadlaw nga panginahanglan. Kaya ang droga man, kung possible nga karon okay, layo na kaing sa kasimana, mamonitor ka sa kapulisan, mo na giingon nga mausad na pundagan si mong kinabuhi kung ikaw madakpan. Para yun ta, katropa, tungod kay tulog ka mga loose firearms, giturn over sa kapulisan sa Surigao del Norte. Alas sa kompletong detalye, katropang Limuel Okay.
3: XFM Mindanao Reports.
9: Mga lampusong nadawat sa Surigao del Norte Police Provincial Office kun SDN PPO ang tulo ka mga nagkadaiyang kalibre sa armas nga voluntaryong gitugyan o gipailaom sa safekeeping. Formal nga gi-acknowledge ni SDN PPO Provincial Director Police Colonel Warren Dablo ang mga armas nga gitugyan ngadto sa Surigao Component City Police Station ug Sison Municipal Police Station. Una, usa ka 9mm BRWG pistol nga dunay serial number ug duna pay dala nga firearm box ang voluntaryong gitugyan sa usa ka 63 anyos nga minyo nga lalaki gikan sa Canlanipa Home, Surigao City. Ikaduha, usa ka arm score 9mm pistol nga walay serial number kauban ang magazine ini ang gitugyan usab sa usa ka 49 anyos nga negosyante gikan sa Barangay Washington, Surigao City. Ug ikatulo, usa ka Blue Glock model G22 pistol caliber .40 ang gideposito sa usa ka 33 anyos nga driver kon chainsaw operator gikan sa Barangay San Pedro, lungsod sa Sison. Alang sa safekeeping, samtang giproseso pa ang renewal sa lisensya niini ubos sa Republic Act number 10591 kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang gitawag nga loose firearm naglakip sa mga armas nga walay rehistro napasipad-an giilisan ang serial number na wala nakawat or kadto mga armas nga expired na ug na-recover ang lisensya. Pahayag pa ni Police Colonel Warren Dablo ang kalampusan sa maong kampanya wala lamang nagsubay sa gidaghanon sa mga armas nga nakuha kundili ana usab sa pagpugong sa mga posibleng krimen or insidente pinaagi sa pagsiguro nga ang tanang armas restrado ug anaa sa luwas nga pagdumala sa otoridad. Mga katrupa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Salamat katrupang Lemuel Ukay sa detalye sa report. Olahing palita katrupa itong tagaapagtagad tungkol kay ang Agusan del Sur Police Provincial Office PNP Press Corps. Mipakita og courtesy visit sa bagong provincial director. Alang sa kompleto detalye katrupang Ray Alinton.
3: XFM Mindanao Reports.
10: May bisita ang Agusan del Sur PNP Press Corps kang Police Colonel Romeo Villalobos Jr., Provincial Director sa Agusan del Sur Police Provincial Office, niyadtong Oktubre 14, 2026 sa Kabalikat Hall Camp Democrito o Plaza, patinay Prosperidad. Gipasiugdahan ang maong kalihukan, ang pagpalig-on sa panag-uban, tali sa kapulisan o media, ilabi na sa mga responsable nga pagbalita, transparency o pagpalambo sa pagpasalig sa publiko. Sa iyang mensahe, gipasiugdahan ni Mr. Richard Grande, ang presidente sa ADSA PNP Press Corp, ang importansya sa ligon nga police media partnership aron mas mapalapdan ang hustong impormasyon ngadto sa katawhan.
11: In maintaining peace and order, protecting the lives and properties of our people, preventing criminality and ensuring that every astronaut can live in a safe and peaceful community. We believe that effective law enforcement is built not only on discipline and courage, but also on integrity, professionalism, accountability, and genuine concern to the people. To our new provincial director, Police Colonel Romeo Villalobos, we extend our congratulations and our sincere wishes for success in your new assignment.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Richard Grande, mga katropa, aduna kabay gibating sakit sa kalawasan, pamaol sakit sa ngipon, sakit sa ulo, tumari ka na sa sisdapin. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
3: Exciting!
4: Inyong nadungog katropa ang atuang XFM Mindanao Reports. Alas 5:49 itong oras, mga katropa, dito maglanga itong siren ang lakad sa panahon.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Ato ang lakad sa panahon katropa as of siyang pitsaharon Oktubre 16, 2026. Ato ang nahipos nga impormasyon base sa katropa sa pinakabagong forecast sa pag-asa. Labi na gidriya sa Davao del Norte. Matod pa ang kahimtang karon sa panahon karong adlaw, alas 6 sa buntag ngadto na sa alas 9 sa buntag. Medyo hayag og init ang panahon. Adunay temperatura nga 25 ngadto na sa 29 degrees Celsius. Samtang alas 10 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa udto, mas muinit. Hangtod na katropa o hangtod sa 34 degrees Celsius ang init. Ana gina mo init sugmay basa udto lagi. Samtang alauna sa hapon ngadto na sa alas 3 sa hapon. Bantayan mga katropa ang posibleng matod pa nga mga pagdalugdog o kusog nga pag-ulan. Ang tsansa sa ulan mamahimong maabot sa 74%. So taas-taas kin tsansa mo ulan na pud yang hapon pod. Puno na biya akong balde. Basin og wala tay balde ani kay gahapon nila gito balde akong gipang saluran ako laton na gito. Ah di na gito alang-alang. Samtang sa gabi. Onyang gabi katropa mas bugnaw. Nasa 26 ngadto na sa 27 degrees Celsius ang kabugnaw. Lami pong itanday. Kay bugnaw man mga katropa tambag sa mga o tambag sa tuang otoridad mga katropa pagdala og payong. Kumugawas. Ilabi na sa hapon kay dakong tsansa nga maulan. Inom og igo nga tubig kay init og humid ang panahon. Kung makadungog og dalugdog likayan ang open areas o pag-amping sa pagbiyahe. Likayan ang pagpundo sa mga open nga area. Kung dunay dalugdog katropa kay basin og nyati ning makilatan ba. Di ba? So matod pa diri ang adlaw ganinang kadlawon ni Subang alas 5:24 sa kadlawon lauman katropa nga mosalop kini ngadto sa alas 5:22 hapon. Sayo ang adlaw mosalop kay stress na kay siya mga katropa. Hindi na kay siya makasugakod ini ato ang mga problema karon sa Pilipinas. Warag apil pod na stress ang ato ang adlaw. Bangas ka. Alas 5:52 na ang atong oras. Inyo nabati ato ang exciting Pilipinas ng mga balita katropa. Nga hatod kanato sa mga produkto ang gihimo sa Yes to Health. Naguna perminti ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ang Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Ato ang Santon Plus Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Oil, og ato ang Santon Plus Herbal Soap mga katropa. Ay kamo gawa musunod na ang Bullseye. Ato makauban o ang Express Balita sa Buntag pa di ay. Advance man kay ko. Musunod na ang Express Balita sa Buntag. Og human ini ang ato ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez og si Brix Flores. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Ken Acevedo. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ako si katropang Lars Anyol. O kini ang exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
12: Niya sa kinakaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
13: Nagkadugo ang gagway sa usaka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
14: Tada! Good morning!
15: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw o gauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas! Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
17: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
18: Shani Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
19: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulad karon sir, dili mo nga akong baba.
17: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Garantisado.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
20: Santon Plus Herbal Soap. Kaya
21: Ida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa mga panit.
20: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
20: Santon Plus Herbal Soap.
15: Para sa ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bakterya o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
23: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkubanta sa pagkusuan.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: Anya na ito mga headlines sa karoon nga, sa tuwang nga Express, balita karoon adlaw. Adlaw kita karoon nga Biyernes. Adlaw kita karoon nga Biyernes sa mga katropa, o pizza 16 na ning bulan sa Oktobre tuig 2026. Tato ang headlines.
5: Headlines.
4: DCPO tumala pa, dunay 1.6 million nga siyabo. Lakip ang mga armas na kumpiska kini sa usa ka adlaw nga operasyon sa Davao City. Tulupod ka mga high value individuals arestado. CHO Davao target matudukan og MRTD vaccines ang grade 1, grade 4 og 7 students sa Davao City ning tuiga.
5: Headlines.
4: Tatlo nga balita ng regional. Gagawad patay abogado sa DTI og pipila pa na angol sa vehicular accident mga katropa.
5: Headlines.
4: Tatlo nga balita ng international. Japanese journalist arestado sa Sakhalin, Russia.
5: Headlines.
4: Tatlo nga sports news. Filta pabilin ang suporta kang Iyala. Dalawa kini sa Sagunson nga kapildihan.
5: Headlines.
4: Sa showbiz news, hungihong nga nag-live-in na si Julia Barito ug Uyab Mikatag.
5: Headlines.
4: Sa tuwang health news, CKD kon chronic kidney disease. Delikado kini nga sakit sa kidney ug mahimo kini nga mapugngan na pinagi sa husto nga pagkaon ug pag-amping.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuwang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes. Pizza 16 na nimulan sa Oktobre tuig 2026. Sa ngalan ni Joveta Espanyol, ako yung tigbalita karong oras sa katropang Alan Abais. Karon sa tuwang balitang lokal.
5: Balitang lokal.
4: Ang atong balitang lokal hatog nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy ba ang imong gipangita? Kaping makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay aduna kini kamunggay, mangustin og soya. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping mapanormal sa pagbagawas og hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Bani po sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Labi na ang Santon Herbal Capsule mga katropa. Sa detalye sa ito ang balitang lokal. ₱1.6 million nga mga shabu lakip sa mga armas na kumpiska sa usa ka adlaw nga operasyon sa Davao City. Tulo ka mga HVIs arestado sa malapas sa DCPO. Ang Express balita manugad ni Marvin Ibano.
5: XFM. Report.
7: Mikabat sa kapin 1.6 million pesos ang kantidad sa gituhang shabu nga balampusong nakumpiska sa Davao City Police Office sulod lamang sa usa ka adlaw nga sagunsong operasyon. Ning milabayng adlaw alas 5:15 sa hapon sa Purok 8A Barangay Takunan Tugbok District Davao City, nadakpan sa Joint Bypass Operation sa City Drug Enforcement Unit City Special Operations Group ang high value individual target nga si alias Lito, kinsa nakumpiskahan og 35 gramos nga gituhang shabu balor 238 28,000 pesos lakip ang usa ka homemade Black Widow pistol. Gisundan kini sa search warrant operation nga gipangunahan sa Turil Police Station sa Lower Binugaw, Barangay Binugaw, Turil nga nisangko sa pagka-aresto sa HBI suspect nga si Alias Havar alas 7:25 sa gabi. Kinsa nakuhaan usab ug mobalor sa 1,077,800 pesos ng gituhang shabu ug usa ka .38 nga kalibre sa revolver. Samtang banda alas 11:51 usab sa gabi sa Purok, San Francisco, Ali 3, Barangay Sentro, Agdao, nakumpiskahan sa mga operatiba sa San Pedro Police Station ug kapin 352,000 pesos ng gituhang shabu ang nabaybas na si Alias Madam nga gikonsidera usab ingon nga HBI drug personality. Paslak na sa managlahing prisuhan ang tulo nga nagkatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 tungod sa pagkalambigit sa ilegal nga droga ug ilegal nga paghupot og armas. Subay sa maong kalampusan, gidayeg ni DCPO City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang mga nalambigit nga operating units tungod sa walay puas nga paningkamot niini sa paggukod ug pagsikop sa mga suspitsado, dungan ang pagpasalig nga magpadayon ang kapulisan sa ilang tahas ug ang pagpasiugda sa kamahinungdanon sa suporta sa komunidad, barangay officials ug lokal nga panggamhanan alang niini nga katuyuan. Mga katropa, aron mahatagan ug kasulbaran ang paghanap sa pananaw, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Lain pa nga hukad sa itong balita nga lokal araw karon sa Davao City Health Office nga maturukan og measles rubella kon MR og tetanus sa diphtheria kon TD vaccines ang mga estudyante sa grade 1, grade 4 o grade 7 levels sa siyudad ning Tuiga. Matuman ni CHO, National Immunization Program Manager o District Health Nurse 2, Precious Dominica Antioquia, libreng idalit ang maong bakuna o dugang ihanyag ang human papillomavirus kon HPV vaccine ngadto sa grade 4 female student aron nga makalikay kini sa cervical cancer. Nasayran nga gisugda na sa CHO ang bakuna eskwela ninga simanaha ngadto sa mga pampubliko nga mga tunghaan sa Davao City ug uban sa koordinasyon sa Department of Education 11 magpadayon kini hangtod ning bulan sa Disyembre.
2: Express Balita.
4: Suportado sa Office of the Civil Defense kun OCD 11 ang partisipasyon sa Pilipinas sa Pax Silica Initiative sa Estados Unidos, taliwag ni sa mga kritisismo. Sumala pa ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang, aminado kining adunay mga risgo ang pag-apil sa nasod sa Pax Silica, apan himo usab kininga o mahimo usab kininga maghatag og mas dako nga oportunidad sa mga Pilipino sama sa taas og sweldo nga mga trabaho og pagpalig-on sa industrialisasyon sa nasod. Gipasabot nga magdepende lamang ang kalampusan sa programa kumaayo ang pagdumala sa mga risgo, labi na sa supply sa tubig, elektrisidad ug kaandam sa mga kalamidad. Matod sa opisyal, normal nga dunay mga peligro sa dako nga proyekto, apan importante nga matuki ug matiman kini aron nga makabot ang gipaabot nga mga benepisyaryo o benepisyo sa Pax Silica. Nasayran nga kabahin sa plano sa gobyerno ang pagtukod og 1,620 hektaryang sentro sa advanced manufacturing og technology sa New Clark City, Tarlac nga nagtumong kini sa pagdani og mga investors og mapalig-on ang papel sa Pilipinas sa global supply chain sa artificial intelligence, SIMO o semiconductors ug uban pang mga advanced nga mga technology.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Katapusang hungit sa tong balitang lokal, giingong sundalo na musel human gidid-an matulog sa boarding house sa higala sa Tagum City. Ang Express Balita manukad ni Lars Anyol.
5: XFM. Report.
7: Tugpa sa ospital ang usa ka lalaki. Kini human napusilan sa giingong usa ka sundalo human miulbo ang panagali sa usa ka boarding house sa Purok Bagong Lipunan, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pasado alas 2 ang takna sa kadlawon, October 15, 2026. Nailang biktima nga si Luther Lipasan, 36 anyos, residente sa Purok Yahunong, Barangay Alegria, Katiil, Davao Oriental. Kinsa temporaryo lamang nagpuyo sa dapit tungod kay nanganak matud pa ang asawa sa usa ka ospital sa Dakbayan. Sa interview sa XFM Tagum News Team sa hepe sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, migula matod pa sa ilang imbestigasyon nga gusto matulog ang wala nahinganling suspitsado nga giingong usa ka sundalo sa girintahang balay sa iyang higala, apan wala matod pa mitugot ang tagiya. Hinungdan nga miulbo ang panaglalis nga miresulta sa pagpamusil.
0: Based sa mga interview, Mianto ni siya ang suspect dito kay allegedly makitulog, no?
8: Mm.
0: So misaka sa isa ka panimalay pero gisita sa maong tagiya sa panimalay ganong musulod siya dito dili man sa border.
7: Matod pa ni Colonel Bahan, ang kalali sa suspect nga tagiya sa boarding house, ang target untang pusilon, apan nakalikay kini og natunon nga maoy paggawas ni Luther, hinungdan nga naigo kini sa bukton gamit ang wala matinong nga kalibre sa armas og gilang gidala sa Davao Regional Medical Center alang sa pagtambal.
0: Kumbaga nakalikay ang maong kuan kaning iyahang kalitan. So timing nga moy paggawas ni sir ni Mr. Luther.
7: Kahit naman nga sa pulsa CCTV footage, ang pag-abot sa suspitsado o pagsibat ini, nga to sa wala matidong ang direksyon, human si krimen. Hinungdan nga nakakuha ang kapulisan o tataw ka panagway sa mamumuno.
0: Na-interview na to dito ang mga residente. So nag-ingon sila na army daw ni ang maong kuan, na member sa isa ka army. So
7: para yung pausabihin mo o dugang investigasyon ng kapulisan kalabot sa maong insidente, araw masahiran ang dugang detalye sa personalidad sa maong sospek. Dilipasalig ni Colonel Bahan, nga dilimatod pa mamahimong itolerate ang nahimong sala sa sospek o manubag kinis balaod, bukti sa nabuhat nga krimen.
0: Ini member sa ato apang organisasyon, sa PNP ba o sa army ba, kung nakalapas sa balaod, ato yun na siyang ipatuman kung sa iriyahang mga violation.
7: Walang ipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Aduna kita ay 10 minutos na palabay sa Galasay sa Buntag o karon sa mga hukad sa Balitang Regional.
2: Balitang Balitang Regional. Regional.
4: Ang atong Balitang Regional ato grato sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A o 10 times kini nga mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nga munindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kagawad patay, abogado sa DTI o pipila pa na angol in town kini mga katropa sa vehicular accident. Ang express balita manukad ni Rostom Villafranca.
2: XFM. Report.
9: Gikatahong patay ang usa ka barangay kagawad nga sakay sa motorsiklo samtang angol ang abogado sa DTI og pipila pa sa nahitabong dugoong vehicular accident sa Luyong Bunbun upol Misamis Oriental Miyerkules sa hapon Oktubre 14 2026. Ang namatay na ilang si barangay kagawad Cristel Liberty nagmaniho sa motorsiklo samtang angol usab ang back ride sa motor. Kinsa usa ka barangay secretary ingon man ang abogado og driver sa van kinsa naipit sulod sa nadaot niya sa kyanan. Subay sa investigasyon sa Opol Municipal Police Station, ang van o ang motorsiklo nagsubay sa parehong direksyon padulong sa Lagindingan samtang ang Toyota Fortuner nga gimanihuan sa abogado sa DTI padulong usab sa Cagayan de Oro sa dihang nahitabo ang maong karambula. Subay sa mga taho na angin lamang ang motorsiklo ni kagawad Cristel sa dihang nagbangga ang duha kadagkong sakyanan. Sumala sa kapulisan ang pamilya sa biktima o ang representante sa nakabangga ang abogado, nagkaatubang o nakabot na ang compromise agreement. Diin isugot ang tag-iya sa Toyota Fortuner nga mubayad sa tanang damyos o galastusan. Tungod sa sunod-sunod nga aksidente sa mong dapit, nagplano na karon ang lokal nga kapulisan nga maghimo og rekomendasyon sa lokal nga kagamhanan sa Opol aron magbutang og speed limit o traffic island aron mapugngan ang delikado nga pag-overtake sa mga sakyanan. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Babae patay, live-in partner ng lalaki sa Maran. Umagitigbas gamit ang lagaraw sa barangay Maginda o Maginanao o Maginda, Butuan City. Ang Express Balita manukad ni John G. Librias.
2: XFM. Report.
10: Kabsan sa hinulawang kinabuhi ang usa ka babae samtang angol usab ang kalibin partner ni ini nga lalaki human gitigbas gamit ang lagaraw sa Purok 16 Barangay Maginda sakop sa Butuan ning nakalabay nga adlaw alauna ay atak na sa hapon Oktubre 2026. Giila ang mga biktima nga sila si Rosel Moreno residente sa bansa og ang kalibin partner ni ini nga si Marjon Villena residente usab sa Purok 16 sa Barangay Maginda Butuan City. Ang suspek gila nga si Rodrigo Camora, 54 anyos, residente sa Maura usab nga barangay. Base sa report gikan sa Butuan City Police Station 4, ang suspek giingong migukod sa biktima nga lalaki o gitigbas kini gamit ang lagaraw. Human inig tigbas ang biktima nga babay na usab ag gitigbas dini sa makadagang higayon. Nakitang motibo matud pa sa maong krimen mao ang personal nga panagbangi o panagdumot, samtang ang suspek daling nasikop sa mga otoridad o nakakustudiya na kini sa Butuan City Police Station 4. Mga katropa, hamis o ga bata ga panagway ang imong gikinahanglan, magsantun gold coffee mix na kamo. Gumikan kay ang maong produkto anaay glutathione and collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
8: Express Balita. Express Balita.
4: Aduna kitay 14 minutos na paglagotog sa ikalasay sa buntag. O karon sa tuang mga hukad sa balita, balitang national.
8: Balitang balitang national. National.
4: Ang atong balitang national atong nato sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas, modiretso kini sa atong atay og mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, mga katropa, usa kini ka vitamin D3 nga aduna kini VCO og moringa seed oil extract. Mapalita sa atong mga suki nga mga tindahan o giingon man sa mga boutique. Ang detalye sa ito ang balitang national, manukan sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
8: Express Balita. Express Balita.
11: Mga katropa, bumagsak sa record low na 63 pesos 15 centavos kada dolyar ang piso sa kalakalan nitong Huwebes bago nagsara sa 63.6. Bunsod ng mataas na inflation sa Estados Unidos at inaasang pagpapanatili ng mataas na interest doon. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng mataas na interest sa Estados Unidos at pagtaas ng presyo ng langis sa mahigit $100 kada bariles na nagpapamahal sa inaangkat na produkto. Bagamat bahagyang humina ang dolyar matapos ang mga pahayag ng mga opisyal ng US Federal Reserve na nanatiling hamon sa piso ang mataas na presyo ng mga inaangkat na produkto kabilang ang mga langis na maaaring magdagdag sa gastusin ng mga Pilipino.
8: Express Balita. Express Balita.
11: Iniuugnay na Malacañang sa kaguluhan sa Middle East ang epekto ng El Nino at ang mga isyong pampolitika ang muling paghihina ng piso laban sa dolyar. Ito ang pahayag ng Malacañang matapos magsara sa 63.06 per dollar kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakaaapekto sa ekonomiya ng bansa ang tensyon sa Middle East at ang matinding init at tagtuyot na nagpapahirap na sa mga magsasaka at mangingisda. Idinagdag din ni Attorney Castro na ang mga isyong pampolitika at pagpapakalat umano ng maling impormasyon ay maaaring makaapekto rin sa tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa. Tiniyak naman ang palasyo na pinag-aaralan ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang para maibsan ang epekto nito sa mga Pilipino.
8: Express Balita. Express Balita.
11: Tumaas sa $3.03 billion ang perang ipinadala ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Pilipinas noong buwan ng Agosto mula sa $2.98 billion sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kabilang sa pinakamalaking pinagmulan ng mga padala ang Estados Unidos, Singapore at Saudi Arabia. Gayunman, mas mababa ito kumpara sa $3.24 billion na naipadala noong buwan ng Hulyo.
8: Express Balita. Express Balita.
11: Tiniyang ng Department of Trade and Industry o DTI na walang nakatakdang taas presyo sa mga pangunahing bilihin kabilang ang deboteng tubig sa kabila ng banta na matinding El Nino. Ayon kay Trade Secretary Cristina Aldeguer Roque, wala pang hinihiling na pagtaas presyo ang mga manufacturer at sapat pang supply ng mga pangunahing produkto sa ngayon. Hinimok din ng kalihim ang publiko na huwag mag-panic buying o mag-imbak ng sobra ng deboteng tubig dahil kaya umanong gumawa ng libo-libong bote kada oras ng mga paggawaan sa bansa. Samantala, sinabi ng Malacañang na magbabantay ang DTI at Department of the Interior and Local Government sa presyo ng mga timba at drum ng tubig upang maiwasan ang pagsasamantala at pagtatago ng supply.
8: Express Balita. Express Balita.
11: Naghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga mobile water treatment unit at water tanker para matiyak ang supply ng malinis na inuming tubig sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng El Nino. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada, kayang maglinis at magbigay ng hanggang 2,500 litro ng tubig kada oras ang kanilang mga kagamitan. Makikipagtulungan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at health office para matiyak na ligtas ang pinagkukunan ng tubig bago ito linisin at ipamahagi sa mga residente. Gagamitin din ang mga imbaka ng tubig sa ilalim ng Project Lawa bilang karagdagang supply sa mga komunidad na posibleng makaranas ng kakulangan sa tubig dahil sa matinding tagtuyot.
8: Express Balita. Express Balita.
4: Balik din sa ito sa Dakpen sa Davao tong Luparan, ang balita-balitang international.
8: Balitang international. International.
4: Ang atong balitang international atong rato sa Santon Plaza Herbal Soap. Sa detalye, gidakop sa mga otoridad sa Russia ang Japanese journalist nga si Yuki Imai tungod sa pagtuo nga usa kini ka espiya nga nangulikta og sekretong impormasyon may kalabutan sa depensa sa Moscow batok sa Tokyo. Gidakop sa rehiyon sa Sakhalin si Imai nga nagatrabaho kini sa newspaper nga Hokkaido Shimbun usa kini ka adlaw sa wala pa ang iyang gikatagda nga pagpauli sa Japan. Sumala sa mga otoridad sa Russia, gimanduan matod pa si Imai sa Japanese Intelligence Service nga mangulikta og impormasyon may kalabutan kini sa mga tao nga nalambigit sa special military operations sa Kuril Island. Gibalhin si Imai ngadto sa Moscow human gimando sa korte nga ibutyag o ibutang kini siya sa pre-trial detention samtang nagapadayon ang imbestigasyon. Samtang naningkamot ang gobyerno sa Japan nga makakuha og dugang impormasyon sa iyang pagkadakop apan wala pa kini makakontak sa maong periodista. Misamot ang tensyon sa Japan ug Russia tungod sa pagdakop kang Imai. Ang Kuril Island kontrolado sa Russia apan upat nini ka isla giang kunosab sa Japan.
8: Express Balita. Express Balita.
4: Katapos ang hungit sa itong balitang international, gipasidaan sa International Committee of the Red Cross kon ICRC na hapit na dili makaya sa health system sa Yemen tungod sa padayon nga giyera. Nagkadaghan usab ang mga samaran nga ginadala sa mga ospital tungod sa padayong gubot sa maong nasod. Ato ba ni Feras Abu Samra, Health Coordinator, nagkakulang na ang mga ospital sa surgical materials, anesthesia, oxygen, o mga tambal. Kabalag anusab nila nga mao ang pagdaghan sa mga biktima tungod sa padayon nga pag-atake sa Houthi rebels. Tungod sa nagapadayong nga kagubot, nagdala na ang grupo o 500 katunilada nga tambal aron nga makatabang kini sa mga nanginahanglan.
8: Express Balita. Express Balita.
4: Sa ito nga balita nga paugnata sa kusog.
8: Balitang sports. Sports.
4: Atod ka na ito siyempre sa Santon Herbal Oil. Ang haplas alang kini sa kang misis o kang tatay, inguman kang undo kang inday. Labi na katong mga dunay mga katol-katol sa panit mga katropa, ang Santon Herbal Oil, o kini ang mga tabang ganatong tanan, available na sa mga butika nationwide. Gipasalig sa Philippine Tennis Association o PHILTA ang ilahang padayon nga o padayon og bugos nga suporta kang Alex Iala bisan pa sa sunod-sunod niya nga kapildihan sa mga bag-uhay pala mga torneo. Matod ni PHILTA Secretary General John Ray Tiangco, dako ang ilang garbo sa mga nahimo ni Iala ug sa iyang kontribusyon sa tennis sa Pilipinas busa padayon nila kini nga suportahan. Nyato Agosto nakabot sa pinay tennis star ang iyang pinakataas nga ranggo nga world number 18. Nagadaog og titulo sa Washington ug nakapakita og maayo nga performance sa Wimbledon ug US Open. Si Iala og kasamtangan karon nga world number 19 na pildi sa sayong hugna sa Singapore Open ug Wuhan Open atol kini sa Asian Tennis Swing ug menuduman nga napakya sa pag-angkon sa bulawang medalya sa Asian Games sa Japan uman mapildi sa semifinal batok sa Chinese player nga si Siyu Wang.
8: Express Balita.
4: Atong balita nga showbiz
8: showbiz showbiz news.
4: Atog na to siyempre sa Claire Skin Herbal Soap. Ang paboritong sabon ni Mrs. Ang sabon nga malagaron na sab nga to ka Mr. Claire Skin Herbal Soap, mga katropa. Hungihong nga nag-live-in na si Julia Barito og uyab din eh, mga katropa. Mikatag! Atong sayron sa tuang intrigadura, chikadura, Maring Erika.
5: XFM. XFM. Port. Report.
12: Yes, good morning mga maring. Sa kamayong adlaw nga Biyernes today. Bayan na mainit-init nga balita mga maring ha. Mikatag karon ang mga hungihong sa mga marites. Kabahin sa chismis kung nag-live-in na dyan ba si Julia Barreto o ang uyab ni ining usa ka bilyonaryo nga si Lucas Lorenzo. Kinsa CEO sa usa ka iladong kumpanya. Bisan pa man tuod o wala pa nila opisyal nga gikumpirma ang ilahang relasyon, adunay mga hungihong nga nag-uban ng kuno anduruha sa pagpuyo. Sumala pa mga maring nga maokini ang hinungdan kung nganong kanunay silang makitaan nga mag-uban sa mga pribadong panagtapok, diin na nausap ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Nasairan mga maring nga si Lucas Lorenzo, igsoon ni Basti Lorenzo, nga bana sa igsoon ni Julia Barreto, nga si Claudia Barito, og ni Mateo Lorenzo, nga bana sa aktres, nga si Eritz Gonzalez. Nagpasabot usab mga maring ang relasyon ni Julia og Lucas, kung nganong daw sa komportable kaayo si Julia, kuyog sa aktor, nga si Joshua Garcia. Og mo kata mga maring ato ang subis balita today. Ako na si Maring Indo Erika Deliguapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa basin wapuhon. Maako na ka. Nakangking salamat. Thank you for watching. Bye-bye.
5: Express Balita. Express Balita.
4: Okay, salamat kini mo Maring Erika. Ato ang health alert. Mga katropa mo sunod ha. Ang health alert hatog na to sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod kadto na kini taas nga medium chain at triglycerides nga kung mosulod sa lawas modiretso kini sa atong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3 usa kini nga vitamin D3 mga katropa, kadto na pud kini VCO, virgin coconut oil, og

0: uban pa nga mga dili certified nga mga herbal supplements. Gawas sa Yes to Health, certified gini mga katropa, alang usab sa ato apod ng mga suki ng mga tibaminaw. Makahatag o makatabang usab ang pagtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Express Balita!
0: Og higala mo ko itong naglangkob sa to ang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes pizza 16 na nimbulan sa Oktobre 2026. Good morning sa to mga sugid ni Paminaw, mga katropa. Labi na to mga nagamonitor sa to ang karon sa XFM Davao Katropa Digital. Lampurnas niyo rot mga katropa. Salamat sa inyong pagaginod diri sa to ang panaglawi sa ganginan. Sa mga nagamonitor karon sa 89.1 kamunaminaw diri sa to sa dagbayan sa Davao, mga katropa sa XFM Davao Katropa. Ayaw kalimot mga katropa, mga taga barangay San Juan Agdao. Kita kits karong adlaw nga Domingo, uban sa mga crew diri mga katropa, mga paglingaw og mga paghatag og mga libre nga mga serbisyo alang sa tuang mga sukin di Paminaw sa tuang 4th anniversary sa XFM Davao Katropa. Sa ngalan na lamang sa tuang kredibo kang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Ugala sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, musunod na mga katropa ang The Secret of Health, ingon man ang programang Bullseye. Laban sila si Brix Flores o Arnel Cortez. Ako yung katropang Alan Abais Magaingon. Good morning and kamaturan ng Sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Ang lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Cellphone Plus Coffee Mix regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Cellphone Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya, ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Cellphone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Cellphone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Cellphone Plus Herbal Soap. Ito
4: si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Cellphone Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Cellphone Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
3: Cellphone Plus Herbal Soap.

0: Good morning, friends. Sige na, kumusta ang maing buntag? Kanino ang tanan?
1: Pusay!
0: Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome!
1: Pusay!
0: Welcome, mga igala, sa itong pagpanagumunuban sa tulubadong Bullseye! Karon, Birnes na yun, karon, mga katropa. Di na yun ni Malalis. Birnes na yun, mga katropa. Pizza... Kana lang. Pizza kin, pizza 16 na mga igalas bulan sa Oktubre 2026. Sa ngaan may igalas kinatibukang persos XFM Davao Region. There is X89.1 XFM Katropa Davao. O ibarusab mga igala, there is 107.1 XFM Katropa Tago. Ako gyapon ninyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez. Aga inyo makauban. Hangtod ta magahigala alas 10 ang takna sa morning. Alas pagtunol ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyo gisgutanan din ikaw ako igsoan adunay dakong kalambigitan. Apan sarili pa mga katropa sa pagaginod sa unahan. Tugtitas pagtunol sa tumainiton nga pagpanimbaya.
2: XFM Katropa.
0: Sa atong mga pinalangga og suking tigpaminawan, ilabi na gyud mga igalas tulo ka distrito nga langglangkob sa atong dakbayan sa Davao. Kaninyo nga tanan?
3: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, boys and girls. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? May pagbalik kay sikay karatong hurot mga katropa.
3: Good morning, boys and girls.
0: Nga ginaot nga namo mga igalas, grasyag panalangin. Og ang atong labaw magkagagahom, may mudagaya kaninyo tanan. Inglaing adlaw na sub. Inglaing adlaw na sub, laing panid na sub sa itong bagbagabuhi. Ibabaw ni madanlog na kalibutan, mga katropa. Sa mga katropa karon, adri sa nagkaraiyang mga barangay. Nasagop may galas dakbayan si Davao. O sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, o sa baga mo na minaw ron. Ayoban mga galas sa ilang kusina. Ayoban dia sa ilang nataran. O samtang mga higala nagsilhig. O sa uban dia mga higala kay... Nag-hipos-hipos mga gapnod. Kung yung uban intahon karon, labi na mga igala diri sa may carpenter agdaw. Sos intahon mga katropa. Wadan o mga puloyanan. Humagumikan mga igala sa sunog. Nga natin gayon may gala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Camping kita kanunay mga kaigsunan. Hindi kita labi na ng mga sunugabol na to ng mga balay na. O, kanang, kuan ba, dali na kayo taptan. No, skalayo. Maigin mo kumpiyansa diha. Okay, kaisa, sa isa kasipyat. Sa may gala, daghang madamay. Oh. Alas 6:55 na mga katropa ang dag na sa itong tulumanon sa pagkausapa. Welcome. Dili may gala sa itong bagbaragumanuban. Ay buntag sa itong mga katropa karon, mga driver, no, mga nagapamasada o kaha mga higala, mga private vehicle, mga pribadong sakyanan, no, nga nagasubay karon sa atong kadalanan dinhi sa atong syudad. Maayong buntag ninyo tanan, ug amping mus kanunay na no, sa inyong pagbiyahe. Karong orasa, 6:55, sugod nag-build up mga kaigsunan ang pipila ka bahin no, sa atong syudad. Sugod nag-traffic. May angalan lagi sa uban. Sag ako, mga katropa mo nang talagsa lang kung masaag ang downtown. No? Dara ko kualibot-libot. Dara ko mga higala diri sa kwan. Kaya bisag diaganis baba sa may MacArthur. Na! Na matungnan ka mga higala rush hour or peak hours. No? Nga nung tawagon man nag-rush hour, kahinay man kayong dagan. Dapat slow hour na siya, slow hour. Alas 6:56 na mga igalang tag na sa morning.
3: Good morning, boys and girls.
0: Ayong buntag sa itong mga katropa o sub din sa Dakbayan sa Tagum. Good morning ninyo tanan. Nuhino karoon, pinaagi may gala sa 107.1 XFM Tagum. Ayong buntag sa itong mga katropa sa 23 ka mga barangay. Naglangkob nini sa itong mga katropa sa palengke, terminal, mga tindahan, mga sakyanan, mga sa mga truck. Mag-uban pa mga higalang mga area karon kung saan nami, kundi naminaw. Kini nga ito mga higalang mga katropa.
2: XFM Katropa.
0: May buntag sa ito mga katropa usab. Dito may galang silalawigan sa Davao del Norte, sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
0: Mga katropa na ito, din himbaga kaigsunan sa gini mga higalang Panabo City. Kumusta man ang mga taga Panabo City?
3: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, boys and girls. Ang ato mga kaigsunan o sabah, dali may gala sa may Santo Tomas. No, sa may Braulio Duhali, Luis Carmen Sawata, may Kapalong, Asuncion Yucurilia, Talaingod, good morning.
2: Good morning.
0: May buntag ninyong tanan sa mga taga Davao de Oro sab, dinhi mga igalas may Mako.
2: Good morning.
0: Mabini ug Pantukan, diri ta unahon nato ni mga taga Kustal. Og diri sa ta may igalas Maragusan, Compostela, New Bataan.
2: Good morning.
0: Og lagawas ta mga igala diri sa may Montevista, Munabunturan, Mungkayo. Og yung mga sab may igala diri sa Mawab og Laak.
2: Good morning.
0: May good morning kini ninyong tanan mga katropa. Og sa ato mga silingan nga mga probinsya, diri mga igala sa may Bukidnon, Agusan del Sur area, diri sa may Sarangani, kundi mabot kini mga igala tong signal. Mayo bag panikay sikay mga kaigsunan.
3: Good morning boys and girls.
0: Good morning boys and girls. Tung mga katropa. Nga karong mga oras sa mga igala nag kutaw-kutaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga kape, mayo nga pagpangapi diha. Naot ko nga sama nako mga igala. Ang atong team Black Ron ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsuunan.
3: Good morning boys and girls.
0: Lami higupon. Oh nya, sigurado gyud mga igala nga ma-energize ka. Okay, doon naman yung mga igalay mangustin, doon yung malunggay, chia seeds, turmeric. Kunya, doon na po yung mga igalay collagen o glutathione mga kaigsunan. Kami ka this morning. No? Pero sa mga katropa na ito, diha nga mahadlok silang isug-isug na kape, well, naaman po tayo Santon plus coffee mix mga igalay katong soya. No, na soya mga kaigsunan. Alas 6:58 na ang Dagnas Morning. Mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa Mercury Drug. Mapalit na. Pero sa mga gala sa akining Watson, South Star, may generika o sa mga butika na may gala nyo maabtan. Alay, pangutan na namoy Santon Gold Coffee Mix. Namoy Santon Plus Coffee Mix. Kaya muhatag na sila mga igsoon. O pero sa may gala sa pampang mga produkto sa Yes to Health. Alas 6:59 na usa ka minuto na lang yung nagbitay. May gala mag alas 7 na. Ako sa nang higupon akong kape kaya para mas ganado. May gala itong ngala-ngala, sige yaw-yaw dire. Alas 6:59 na may galang dagna sa itong bagba na gumanuban. Ayong punta sa itong mga katropa karoon yung nagpaminaw pinaagi sa ilang tasa-tasa ka mga cellphone, TV, o baka mga igala diha sa ilang mga tablet. Pupunta sa mga gadget inyong gitanawan diha karoon mga katropa. O gigamit sa pag-li-li mga igala ning atong programa. Alam ayong pagbalik kay Sikay. O asa baka mga page may igala nagtanaw. Good morning mga katropa.
3: Good morning boys and girls.
0: Sa mga kaigsunan na ito naglantaw diri sa XFM Davao Katropa Digital nga page.
3: Good morning boys and girls.
0: Sa mga katropa na ito naglantaw diri may gala sa ito aga XFM 107.1 Tagum nga Facebook page.
3: Good morning boys and girls.
0: Sa mga katropa na ito naglili-li mga higala sa itong katropang Arnel nga Facebook page. O yung marusap mga igala sa atong katropa, nagli-li sad, li-li yapon. No? Dari sa atong YouTube channel, Katropang Arnel. No? Karong mga panahuna, doon na tayo, sobra kapin. Nga mga naglantaw mga igala sa atong YouTube, alam ayong buntag, kumusta, mga kaigsunan, mga miyembros, agwanta, partiles.
1: Ayaw surrender, agwanta lang.
4: Agwanta higala.
0: Agwanta higala, lami mo surrender mga katropa, lami gyud mo surrender sa tinuod lang, no? Og ako inyong pangutan, unsa may lami katropang Arnel? Mulahotay o mo surrender naturalmente? Os kinabuhi, lami gyud mo lami gyud nang way maundang ka, no? Wa kay problema hon ba? Oh, tawag nilang sweet surrender. Lami gyud mo surrender bitaw, no? Tama na ni di ta ko. Pero wag yun kay, kanabang pag musurrender man good, nindot siya. Mas easy option kumbaga. Pero pag-abot sa unahan, makaingon siya kag, what if akong gipadayon?
5: Hawa!
0: Matun pa nila nga, mas maayo ko na magbasol kas butang imong natilawan. Kaysa magbasol kas butang ataman ra may galas drawing. Ayaw! Oh. Inalang ko nung at least bita, huma naman ko diha. Kaysa magbasol ko nung ka mga igala, bita, no? Ako ka itong gisulayan, no? Na panalitan mo yung ka nga. Bito, nag-eskwila, paunta ko sa una, no? Kuha na siguro ko ron ba? Di, taman ra ka sa, taman ka sa pagmahayos butang, huwag ni mo tilawi. Huwag ni mo sulayi. Sulayi na! Kung naginaingon, may gala, subuki. There is no harm in trying ko, no, mga kaigsunan. Gusto mo nga, parihan ako nga, labi na itong mga kwan niya, nagplano-plano nga. Nindot siguro mo iskwilag abogado, no? Kay para sa anang mga taga-prosecution karon siguro pardupaldo siguro na sila, no? Pwede, no? Sundog mo sa kuha, no? Mag labad-labad mo sa inyong kaugalingon, pwede kayo. Kanang gusto ninyo inyong tulog mga duha ka oras na lang sa tibuok gabi, ipaits kayo. Pero givalyo ninyo inyong kalinaw sa inyong kaugalingon. Eh, napag-apil-apil. Okay na kayo na. Pero ganahan yun mo challenging, ganahan yun mo mga igalag challenge, ay pag-iskwila. Asa? Asa naman to? Asa naman ta ninawa naman ta mga igala? Aning makita na ako, direkin ni naman lang guwapo nga pari sa Tagum Diocese, kining nag-viral sa social media, kining abi ni mo girls, kamo, pailaragyan mo. Pailaragyan mo. Kakuan ka na, Gab? Wag ka kita, anak. Nana, pakita man na sa kuang news feed. Kanang taga-panabo man yata na si Christian Sorunyo. Oo. Mga babae, kita na kung commit na. Kuan man ka, ma-intriga ka ba? Ano man? Pagin mo yung mga puangod, no? Usahay. Pwera de los buenos, mga katropa. Basta guwapo, puti. Nya kami ane. Bisa gagawin, no? Si Sam Raman ako. Ay, si Sam imong nakita. Ay, anak, skanding bunguto. Lahi, magto imong nakita, no? Oh, dahil lang, ano, di ba ni makunik niya ko ang, derah, mga katropa. No, meaning uban bitaw pero na lang sa mga buutan, mga kuha na ka ng mga professional kay pero uban mga budget mga gala maka makasaway sa tao sa makaingon ngon tanong kuyawa sa standard ng uban nila ano. Mga tol man bilang bisag na sa social media unya mo mga gala nga father luluhod na po ba ako? Grabe naman na. Napoy mo ingon mga gala nga og money among pari murag alas 5 pa sa buntag na anagyo ko sa simbahan. Kaway po angod ding uban. Madapay gud mo sa Ginoo madugay ana inyong kalaki ba. Kaila kag gidapay ka nang gyana gi kuan ba gi chicken ang tangkugo ba. Mataw ni uban mga kaigsoon ano daghan ba di social media karon mga nagkalat-kalat mga igala na pay mga sam kuno kita nang mga sam. mga bunguton man. Ay ambot no. Alas 7:05 na naka-live ta sa page nato sa XFM Tagum. Paki-check ko nung ako ang Facebook mo ay dugay kayong mo sa maning ako aga ko ano internet mura gahapon pa man siyang ang connection. Oh, mura gahapon pa git 8 hours ago pa man. Kaya be exciting Pilipinas ko iyaha do. Kanaon ako ning isa be kay maning mawad ig internet ning usa no maning usa kay amot asa natong usa in taon mga igalat ingon ni sa usa. Kadali lang. Ato ni mga igala pagitaon eh. Kay di ko musugot kay di matimbaya ni ato mga kaigsoonan mangluod unya ni mga igala. Kala 7:05 na baya. Okay. Di ara mga katropa, kita na. Kita na. So maning di ara. Hinay kayo ang kamada. Alas 7:06 na ang dag na mga igala sa tubag panaguban-uban. Di maklaro kayo gab sa to. Dako agamay kay kabalong kuan na tiguang nata imuha ang katropang Arnel XFM Tagum XFM Davao katropa digital mo na live ang YouTube. Oh sige ako na tanawon ron kay medyo kuan siguro ni kining asa ato ang internet connection ni siya mga katropa isa ka cellphone. Alas 7:06 na mga igala ang tag na sa atong pagpanag-ubanuban dugang pagpanimbaya no diri as ato ang tulubadon dali lang ano maning utro po ni ako ang isa ka cellphone mo oray hapon gahapon paghihapoy update. Unsa naman ang taon mo eh si Boy Juan Sanchez Laguras.
5: Good morning boys and girls.
0: Inom sa tagkape be. Ay nako pagpalit na mo Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Bro Milan Olog na imbang na bigat.
5: Good morning boys and girls.
0: Si Maricar Kultura Kitso. Mayong buntag good morning dol. ako ba na dol, sige rag paminaw nimo kay makalingaw kaayo ka dol. Basa hapod ako message dol kay naghulat akong bana si Bito Almirol. Oy, sorry kayo nung Colbito. No? Malipay raba makadungog sa imuhang programa. Oy, salamat kayo. Katropa si katropang Bito Almilo. Taga-asa man si katropang Bito Almirol. Oh, may buntag diha. Og salamat sa pagpaminaw. Lilan Ray Galiger. No, maayong buntag sir. Minaw mi nanay permis imuha. Shout out sa baryo magtuod. Oy, good morning.
5: Good morning, boys.
0: Mga taga magtuod, mga katropa, no? Na magtuod si Ona Miguel, layo na kayo ba ng liblib na lugar kung sa Tagahog pa. Karoon mga Miguel, no, dool na lang kay mga nindot na mangdalan. Unya, muna sa inindot po yan kay Ogdris Dabaw, nakapoy na kay magpuyo Miguel doon sa downtown. Tinuod lang. No, Edison Kamampangan, maing buntag. Minaw Midres Mingla, Cebu, maing buntag.
5: Good morning, boys and girls.
0: Si GQG. GQGW. Crispin Ludovici, sugod na sila surrender sa ilahang walay klarong ebidensya. Sugo na sila pakala sa ilahang sariling ebidensya, Sir Arnel. Si Gijo, na-drop na ang tulok article. Sir, kay Paldo na sila. Lutong Macau na ang trial. Masyadong halata si Keso Kilay Escudero sa iyang ruling. Wanay komento mga igala ni kisa to, si Gijo, no? Di pa mga igala, si Bids M6K. Good morning, katropa.
5: Good morning, boys and girls.
0: Dito alabat, membro ni sa San Juan, Aguanta Party List.
5: Good morning, boys and girls.
0: May buntag diha, si Ba diha, mayong buntag, pinalangga kong Arnel. Uy, kalami agod paminaw. Nakanindot mga igala, paminaw ning makadungog nga dunay, nagpangga ni mo. Pangga, lipaya sa ari ako unungan mo. Stilan Doloray. Anna, di aso may andili, Hilda Lusada, mayong buntag.
5: Good morning, boys and girls.
0: Uy, sa mga taga-Dabaw, dahil mo kalimot, mga igala, karoon na yun ang Domingo, ha? Ang ato ang servisyong katropa karaban. Maga, kita-kita, ta. Oh, na ako'y manghatag kong baldian, ha? Mangadto mo, dili. Saro, di mo mangadto, mga igala. Manghatag kong baldian, ha? Ang muaddo makadawat og balde. Oh, Rod Navales, atuang ko na may buntag di pag-usap sa mga kaigsoon ng Dabawin. Katong duol lang. Siyempre katong layo, layo naman ayo na. Okay, pero naas palibot mga katropa labi na tong atong mga followers, mga subscribers sa YouTube. No? Kay mga personal bugo magkapasalamat ninyo. Na mga igala sa may San Juan Agdaw. Mga kaigsuunan di sa barangay ni Kapitan Estorpe. No, di ang magayagala. At barangay sa barangay hall na may mini covered court nga ha. Hanap na magtapok mga kaigsuunan. Makita ninyo na yung mga tarpulin. Oh, pagsadya na gani, kala 7 manas buntag magsugod. Nga na mga igala sa alauna. Amo na mga igala itong servisyong katropa, karaban. Pagsayot ta! No, kay first come first serve basis man ni ato, mauna ka ma-check up kung una ka naabot. Lain po kayo, ikaw ulahin niya, ikaw unahon. Hindi man ni, idili man ni katong English Bible nga ang naulahin, mahauna. First come first serve basis yun ni mga igsoon. Noon yan, atay libreng lugaw, ay mo ka balaka, mga unta. Hindi na lang, basta-basta nga lugaw lang, no, kay Roscaldo na. Nang naimanok ba, naimanok ni kusnit-kusnit. Hindi lang na katong lugaw, mga igala nga. Nindot na, no? Ay, pinakalami among gipatira, may galaan ng lugaw. Felix Edpalina, katropang Arnel, sa'yo ko karon sa attendance, Aguanta Party List member, gikan sa Iligan.
5: Good morning, boys
0: may buntag,
5: and girls.
0: Parayon ta dire, si Romeo Amarilie, mayong buntag, si Jerry Ilibito, prosecution, baka 50M, bawat isa, lami ang paminaw na ng mga igala. Pero mag-unsa na, muna yung ginaingon lagi ba mag-unsa man ang imuhang kabtangan, mag-unsa man ang maimo ang kalibutan, pero mawa sa di mong kalag. O, kanang sobra kabakakon. Parang gamot lang, di man tamo, di man lang tabuhukom, kaya di man tabaghuhukom. Pero, Diyos na lang mag-igo. O, mga kaigsunan. Di kita kahukom, kaya di man tamang huhukom. Inuura yung buutan na. Pero, kanamo, o kita, mga higala, sa atong panginabuhi aning kalibutan na ay lang kayo pag ay lang kay kapresyur nga Kasagaran magod mga higala ang atong murabag moral pressure mga higala nga ginatan-aw sa tao ba sa tuang labi na kita mga higala nga mga kuan no nga, kita nga mga Kristiyanos mga katropa ang atong kuan bang mo ginatawag na tong reward sa atong pagbinuotan mao mga higala ang langit no pero medyo para sa kuha mga higala kung filosofiya itong isgutan, mas may nang magbinuotan ka without even thinking of the reward. No? E maot mangun nga, magbinuotan ko para malangit ko niya. Or wag langit, wag langit. No?
6: Hawa! Ayaw!
0: Just say, ano ba? Ano bang hypothetical? So pwede ka mga higala. Nganong magbinuotan man ka? Nganong buhaton man mo ang maayo? No? Kay maayo man. Oh, ano ra kasimple mga higala. Ganong buhaton man nimo ang maayo, kay maayo man siya. Wala na'y daghang rason. Wala na'y daghang pasumangil. Maayo man siya buhaton, no? Oh. Maayo mang buhaton ang maayo. Lain buhaton ang di maayo. So, ato lang kos maayo. Ato anak kumbaga mga igalang choice na to ba? Mga kaigsuunan. Alas 7:13. Rayong buntag diha si Edito Alabat, Arlene Villafuerte, ikas Hipodromo si
7: Good morning, boys and girls.
0: Si Murino Munino, Munina de Munina. Munina Bulanon, good morning.
7: Good morning, boys and girls.
0: Rodel Opinaldo, ikas may Bisayan Village, Sustape Roger Opinaldo, good morning.
7: Good morning, boys and girls.
0: Si Cyro Audrasil, Cyril Audrasil. Good morning.
2: Good morning.
0: Si kisabay ako nalimtan be si wala na, napada si Romy Sal.
7: Good morning, boys and girls.
0: May buntag Oliver Pasyon, gikas Kabakan.
7: Good morning, boys and girls.
0: Ilumidada Itak, may buntag Bullseye si sa ako ani, Bullseye si kining trolls ni. Oh. Si Piat Kuda no. Napil og kabasa. Tisoy Badumia, morning Sir Arnel from Buruk Purok Bito, Purok Ipi, Barangay Bito de Purok Ipil, Sagay City Bacolod. Hinaro Sarabia Jr., maupay nga aga katropang Arnel, good morning. Si Rhythm Riff nagkaon ko manok Sir, good morning. Ah, nagkaon daig manok si Rhythm Riff ha. Celso Gasta mayong buntag. Si Silenduero mayong morning. Jocelyn Sikad mayong buntag.
7: Good morning, boys and girls.
0: Bernice Nagyodron, no, no? Si Jerry Ilibito gikas Maribilis Bataan. Si Kaidi Kaidi Studio. Si Paring Charles ni. Good morning pre. Wa man ka FB live lagi. Watch out me ni ay listen gyud sa pangitaon gab. There must be something. Kaya na may wadyo ka kita sa Facebook Live. Ang buto sa'yo na hitabuan at li ako no kay kanina rapong ko sige tuyok-tuyok aning sa XFM Tagum no nga page wag yun pod no sa katropang Arnelo siya makita no pero sa uban I don't know sa XFM Dabaw no wala sa YouTube ang uban namalhin sa YouTube kaya wala sila kita sa Facebook. No, may buntag ni mo dia pre. Good morning pre. Wala man ka nag FB live lagi. Watch out mini Auntie Jelmer panghatag og baldi dira. Ingon si pare Charles Luison akong kumpare mga katropa. Oh, wala daw sa kuan ha. O sige, ang wadtog serbisyong katropa karaban makadawat og baldi.
6: Hawa dia. Hawa.
0: Ayaw! Spearhead 250 na putol, padayunon na ko katrobang Arnel. Ug sa tanang agwanta party list, ayaw surrender, antos lang. No, Daniel Hipulan, good morning katrobang Arnel. Watching from Dumalugdog, Sindangan, solid agwanta party list. Di ba sa wasta, no? O, oh, kuyon, yung mga membro sa agwanta ba, no? Hmm. Ingon si Kuan po, Roberto Atay, wala good ka sa FB boss. Wala gidegab, no? Di kita nabasa na itong kukalingon.
6: Ayaw!
0: Asa man na? Katropa Digital, Davao, Tagum. Maglay siguro nga page ng imong na-open kaya unya na, nakita na. Na ay pila man ng viewers ani, usa ka buok. Murag ako na ba siguro na yung nagtanawan eh? Usa ra ba ka buok?
6: Hawa! Ayaw!
0: Basta badlungon, basta sigig pangaway, mauman na.
6: Pinawa!
0: Ano ba may itabo? Oh, sugda na ganita, no? Ay, mga nag-report. Report! No, basta mga away lagi ka aning administrasyon. Ama siya may galag magdaigdaig taning BBM nga wa man ta kauyon.
8: Mata.
0: Ingon si Cyril o Drasil wala bitaw. Ot i-check ko no. E murag naa naman no. Naa naman gani 22 ka mga viewers diyan. Wala lay komento, wala lay komento. Ama tong da usa ka cellphone diri gab katong sa studio. E tanaw na to dito ang Davao. Oh, mo na mahitabo kay gisilutan ta ni kay palaway ramang kayo mo. Oh, sa akong kabahin mga igala, matay ma kun di kay alam mga alang-alang man mga igala buday ko aning wajuko ka uyon. Di ko pwedeng mamakak sa kong kagalingon. Ay, pwede kong mamakak ninyo, pero sa kong sarili, never ko mamakak sa kong kagalingon.
9: Pinawa! Ha?
0: May ilan din mong uban, pero ayaw yung ilaray mo sarili, kaya di ko na mahitabo. Kabalo kang wakakauyon. Uyon-uyon ka na lang. Akos kong gabahin, bahala na. Pero maulagi, no? Tabangan man ka. Tabangan kang report. Tabangan kang report. Ay, Ellen Manasartichu. 22 namin nga non-house FB, sir. Actually, gamay rana, di ba? Kay usually, nga ning mga orasa, abot na tag 50 kapin. Sige lang, no? Padayon na ta. No, basta importante na ka Santon Gold Coffee Mix mo diya. Milindo Valientes, mayong buntag, ari nagtabok nyo ba sa itong YouTube channel. So, asa ba po may kailan na may naroon, may babalik kay Sikay. Alas 7:18 na may galantag na sa itong bag, pero kung manuman, of course, mga katropa, di kita mag, tuning hataga-pagtagad, atong mga pagpanimbaya, o naman naman, na-greet ko naman yung uban, arita, mga igala sa, okay, ato ang pag-ampos bullseye. Sa dili pa, no, naana daw, no, okay na. Karon na ginpo nila nakita, gab, ang uban. Internet, gatuyok-tuyok, no? Gatuliyok-tuliyok ang internet.
10: May problema si Mita.
0: Ah, may problema si Mita? Te, ano problema ni Mita, hao? Gibulagan sa asawa niya?
6: Hawa! Ayaw!
0: Uy, bugoy ni si Mita. Mita, pag may problema, Mita, ah, good morning sa imo, Mita, pag may ara ka problema, hindi mo kami pagdamayon, Mita.
6: Hawa!
0: Ha? Problema mo, imo lang gina eh. O, hindi ka mang... Tumayon pa niyo na mga tao ng mga inosinti sa kabuhi ba? Siyete ni sinuwi binamay ka ng tagnas buntag. Maapilgin mo na ako, bay. Janet Gabor, mayong buntag. Bito, mag-ampos na eh. Eh, hangir ba itong isa na ko ka-listener dito sa Andili? Mga igala nga. Sir, pwede pag unang patong sa programa, sir, mag-ampo lang ta. Ayos ang pangawai dito. Kayo sa'y makalimut na ka. Sorry, good man. Nang? Sorry po, nay. Makalimut. Bito, tinood bito. Tama bito, nanay. Makalimut ko sa'y. Mga katropa namin, nagmaglami na. Yeah, makuha na po ko, baka nang mauwaw na kung ampo, mas ginoo ba kay Lord, nasuku naman ko niya, ampo ka ako, ane. mas mayo nang napatas proper disposition, gani mga katropa. May buntag, Kuya Toto, Villanoy ba, mayad nga agad, asin mo kaya to. Virginia Caso, mayong buntag, Rinanti Perez, Magimpa. Butangin sa ninyong mga lugar na inyong mga, kuha na. Asa mo na minaw. May buntag na pinas mga katropa na to. Dusdak bayan si Davao.
11: Good morning, boys and girls.
0: Mga taga Turil, taga Bintal, mayong buntag ninyo niya. Taga Mino Karos Bangkiruhan. Silang pohon, muabot na gyapon ang panahon nga maglagubuta. Sa pagkakaroon, dili pa kay Agasugod pamantan. Pero pinagis yung tabang, basta, tagahan na mong baldi. May baldi. Alas 7:20 na may galantag na sa itong pagbanag-umaruman. Huwag din itabay galas ng pag-ampo sa bullseye, mga katropa.

0: XFM Katropa.
1: Inumdumi ka nun ay mga igala.
0: Bullseye.
1: Ang dautan mo siya na inining katilingban. Gumikan kay mga tao nga dun ay mahimo nga matarong. Nangiyog po siya lamang.
0: Bullseye.
1: Sa bakaw siya igala, kumusta ang maing buntag ganinyong tanan? Welcome, welcome, welcome. Welcome mga igala sa tubag para kumanuban din ito naman ang Bullseye. Inyong mabati din sa Dakbayan sa Davao sa 89.1 XFM Katropa Davao.
0: XFM Katropa.
1: Inyong mabati sa mga igala din sa Dakbayan sa Tagum sa XFM 107.1 Katropa Tagum.
0: XFM Katropa.
1: Ayong bunta, good morning sa mga giganahan o wagi ganahan. Oh, katong mga wagi ganahan akong matambag kanang ayaw na lamog paminaw. Kanang pananglitan mo yung kabanha ba ani niya? Oh, ayaw na lang kay makasa. Ako pa hinungdan makasa ka. Muna akong advice ha. Katong ganahan minaw sa kung tingog kay kaninindot ni kay banha. Oh, why problema? Uy, si Ma'am Iris, Ma'am Flora May Montes Claros, Ma'am. Kabantay ko mga tulok adlaw kang wala, Ma'am. Kumusta naman ka, Ma'am, no? Isang katropang Arnel, mamahaw ta. Salamat sa paghagad, Ma'am. At least sa hagad na lang. Nako i-share na ko si Gab, nako may damgo ko Gab, ganina. Tulog na lang gani ka oras tulog na ko Gab, gidamgo pa ko. Mapasidan yun din ano? Eh tulog ka oras ba? Alas 3:30 naman ko sa pagtingog sa akong alarm, mo pupuy akong pagkatog.
2: Hawa.
1: Gidamgo pag yug ko. Pero pinaka the best nga damgos tanan. Na. Ako rin mag-aso yun, basta nakaingon lagi ko. Pwede hindi sa mumata. Alas 7:27 na, oy. Kumusta man mo, mga kaigsunan? Romel Bersamin Umbay, maying buntag. Listening from Balilihan, Bohol. Adyong buntag ko sabay, kuandas Bohol, sabay maayo ron. Mga sanog, mga sana, kumusta man? Sumay atong tirada niya. Si John Mark Punay, mamahaw tabos. Gloria Lupina, maying buntag. Ikas may Bayugan City. Biena Hinita, maayong morning. Good morning, boys and girls. Kadugay was 2028. Ginoo, tabangi mi tanan. Kuan na ta, pugong na tanan yung tanan, mga katropa, no? Meanwhile, samtang labi na ito mga mag-uuma, samtang wapamuda ko, patakabot ng 2028. Ala, pang tirahe sa inyong Latim Gas G Foliar Fertilizer na inyong mga tanom diya, mga higala. E para bugat, no? Ang ani, makaingon yung kag-boss amo. Lagi, no, mga katropa? Ay, mag-agad ka ni atong gobyerno na, tagaan na kag-filter, mga igala. Hatagan na kag-filter. Jairel Sumalino, good morning. I-greet po ko, happy birthday. Huwag ka mo ingon. Kanabitong, ingon ka ba, no?
3: Pinawa!
1: Jay Promising, pang top-notcher yun ang imong study habit, boss. Dili ni Jay Promising, di ni pang top-notcher, pang bagsak niya ko siya.
2: Matay!
1: Ha? Bambagsak na eh. Nyabot na lang kung alas 3, singing tono kung makoy nasabtan aning kalakihan. Undangon ta niyo.
2: Matay.
1: Natog, pako ginansya pagkugmuta. Bito, nabitan ko 3:30. Tuon mga

0: Alas 7.28 na magaygalandag na sa Dumbag Panagumanuman. Merlin Lauria Mamak, mayong buntag ninyong tanan. Ismaela Sabiliano Asuncion, mayong buntag. All trials may kahupayan. Basta love our fellow men. Ug sabayan at ug Santon Coffee. Salamat, Dias. Mawab daw forever. Ay, may buntag po din ni Ma'am Philip Feliciano o Ma'am Binzili Feliciano. No, diya sumay mawab. No? Good morning yung tanan sa itong mga ating paminawas mawab.
1: Good morning, boys and girls.
0: Jodelyn Rocamora, may buntag katropang Arnel, watching live from Manukan, Sambuanga del Norte, YouTube live. Salamat.
1: Good morning, boys and girls.
0: Butangin, pare ani ba, no? Katong mga naminaw, butangin yung tagong ba mo, dabaw ba mo, panabo ba mo, butangin yung ingana, bisag gagamay raman na ano. Butangin, kaya para mailhan na to, mga kaigsunan. Romeo Amugis, maayong buntag. Shoutout ko, idol, sa may apokon. Naghigda pa samtang gawatching. Bago na. Alas 7.29 naman ang tagnas buntag. Nani na kita maglangan, may galarita sa mga naguna, mga gatikaran, mga buha. Naguna, may gala mga balita ng atong hatagan o bagdagan. Dini may gala sa tubag para gumanuman sa tulumanong bullseye. Oy, kagahapong adlawa, mga igala sa mga balitang lokal. Doon ay sunog ni Ulbo, mga igala, Dres Agdaw. Atong Sharon, mga igala, ang Pilay Karoy Damios, nining nasampit, mga igala, nga sunog. Nga, ni abot na nito, may igala, sa level 5 yata, ang alarm ni ini. Samtang sila ang bahin, din may gulas dakbayan sa tagom, doon ay sundalo, kuno may galang na musil. Human, mga igalang ang ibalibaran, matuog sa Osaka boarding house. Dukirok sa utok ng tawana, bay. Kada binod ako, binuang ni mo. Kinsa man kang sundaluha ka, Sarge! Ami agon ni mo, dukduko na ng 45, yung mong ginaladala. Alas 7:30 na may galang tag na sa tubag, panagubaduban samtang. Sa dugang pa mga balita, oy, tag-iya mga igala sa Las Vistas kun Las Vistas kun kasato, Las kun kasitas, no, sa Samal mga igala nag-issue statement kay nano kuno ng giapil ang ilang beach resort mga igala sa investigasyon ni Matibag. Si Matibag mga igala ang gilad kayo. Ini mga nas gobyerno karon mga pabibo pabida kayo. Mingon jo ko bay, well, mutuo man jo tana magkakaigsunan. The tables were turned. Tama ba ito English nako? Mabalira gyapo ng lamisa bay. Salig yun mo ana. Mabaliktad ra gihapon ang tanan. Wabot yun gihapon ang panahon niya. Kini mga tawhanan ni Maygala, mauna sa'yo mingon justice. Kay ako lagi na mga igala nang pwede pa na ako nahunghungan ng babae di nga kanang simbolo sa justisya. Inong yun ako natusuka paliog ng ilang mga tiyan, be. Kanang nagadama, nag-espada, tusuka na mga tiyan nila. Yung kanang gitimbangan ngayon mong gidaladala, ipang hampak na sila mga ulo. Para ma-remember nila ilang kabuang. Mabot ragya po ang panahon sa panudya, mga kaigsunan. Matod pa nga, nag-issue mga igala to sa ka-resort ni sa Samal, nga, ganun, giapil-apil manin ninyo, anak-anak po si Matibag, may igala nga, dili manggod ka mo?
2: Pino ah!
0: Silingan ra!
2: Hawa!
0: Ang property ko no, mga igala sa vice presidente, niya ganun ka to, may ipakita ninyo nga picture ka tong kasita, susa to. Pagkasayon, may igala. Isang klase ni sa mga tao, eh. Samtang may gala sa dugang pa mga katikaran, ato sa ngatagan pagtagad mga kaigsunan. Paldo-paldo ang Dunay Swildos YouTube ron. Paldo-paldo. Ano to si katropang Marvin Ibano? Marbs? Ano ka di? Marbs, ako ipakita sa imo, Marbs. Paldo-paldo mga igala ang dunay mga kubrahunon sa Meta. Okay, may gala sa YouTube. Kaya naman, ay nako mga katropa, ang halaga ng piso o balor mga igalas piso may hagsa sa ginatawag nga bagong record low. Ana-ana mga igala sa 63. Iaw muna bay. Mubo na kayo no? Gagi pa! No? Pero ingon si Auntie Claire, mga kaigsuunan, gumikan kuno na ninyo. Gumikan kuno na mga igala sa ingay ng politika. Banha ko naman kung kaayo ang atong politika, mga kaigsunan. Por iso, nihinay ko nung ang piso. Pagkalasaw.
2: Matay.
0: Pagkalasaw nga klasis utok na, mga kaitropa.
2: Matay.
0: Hinuod lang, mga igala, pati si Auntie Claire, naapil na sa kong damgo eh. Ha? Kadugayan akong hisgot ni Auntie Claire, mga igala, wag idamgo na nako.
3: Hawa!
0: Ayaw! Ma, kadugayan, makakanta na ko ano yung mga igala, katong kanta ganing, pangandoy ko ikaw, o pinalangga.
3: Hawa!
0: Nabata na, Gab, nabata istak, ana. Bitaw, tanaw na ako nabata istak, hindi ko, ginahan ko mag, sa pangandoy lang, wala ni, no? Pangandoy ko ikaw. Lahit man siguro ni, bitaw, sulayan na to ni, si Saldi Pagaspas man, lahit ni, lahit ni.
3: Bitaw!
0: Sa pangandoy lang. Way unod, way unod. Bayon sa manibay. Mga bida, tanah paminahon na ito ni. Alam, raglahe. Kaya saan di mo magsugod, oy? Di mau ah karaan. Wow, why stack. Sige na, pangitayin ako nabi. Kaysa man 35, magkumersal man tayo pagkahuman. Pangandoy ko ikaw. Pangandoy ko ikaw. O palangga. Na. Ah, makarelate, ano eh. Katara mga kaedad na namo, no? Mga 40 up. Asa man na makita na, Ron? Asa ma'am, wala. Tinga ako na may nagtukar, no? Asa man ron? Ha? Siguro, YouTube siguro na. Makita na dire. Pero naka-off may naka-off, no? Try kong lyrics, relax di ha? Oh, kay si Bernice Manron, sige tagisgot aning mag-uulta. By the way, ako ra isa ron no, sa Katrobang Bricks kay nato importanteng lakaw mga kaigsuonan. Highest na lang ning admin na halos sa abnoy ang Di mao karaan no, di man ni mao ni pulihan natog kuan ni ba. Kanang may relax gab, may relax. Guwapo ba nang kataha gab, guwapo nang kataha. Asa maghulat sa mudya? Ang bampod nang layas dayo na watay mahimog di mo na mo mananaw no. Okay lang. Asa makita relax da? Ayan.

0: tayo. Oh, balik, balik, balik, balik, balik, balik, balik. Kaya. Babae mo gudin, no? Sige, na may male version siguro, male version.
1: Hawa!
0: Kung manasal dahil tabag kahuman, utang sa kong mga 3 minutos. Lamian ang Santon Gold Coffee. Ay, nakatilaw na mo, ana. Tama na mo sa ibog, kung di mo kabalo mamalit, pamalit po mo. Rodel Pascua, may buntag doon, katropa, karal kaning nasa gobyerno, karon puros makalagot. Mo gani, no? Og di ka hinay kag pugong, sinuod lang bay, kung apektado mong naminaw, samot na kong gahisgot. Kasi gatoo mo may galanga akaras katropa nga rin. Dili, oy, ma-absorb na mo natanan bay. Sinuod lang? Oh, basi nagdo mga nga okay ra manas ka trabaho, trabaho man gina niya, no? Di oy. Kadugay na tong kita ani, kadugay na tong uban-uban ani mga igalas programa kadugay bunguto na tan. Hurot akong energy dia, sinuod lang. Good morning ka trabang Arnel, boys and girls, good morning boys and girls from Eastern Samar. Enjoy listening kami diri. Maupay nga aga iyo.
2: Good morning boys and girls.
0: Maayong buntag sir ka trabang algikan sa Sabah. Dili na dugay si Junior Ngagba ang iyang termino agwanta lanta. Last man, good morning ka trabang Arnel, watching from Escalante City. Solid Duterte regards to Princess Saldabia og Don Bebot. Oh, mayong buntag diha. Oh, kining wala male version. Kadto lang, nay male version. Ana kay taas magud ang kantaha. Mga katropa. Si Analin Pada, si katawa di Analin. Mayong buntag Sir Arnel, iasoy sir kay mabalira ba daw ang damgo? Pangandoy. Bisayan Song, Bisayan Village.
3: Pangandoy ko ikaw o pinalangga. Sa adlaw nga tanan, gihandom ka.

0: Ningdughang Kabus. Tama na, karaan. Tama na, Gab. Okay na, Gab. Oye, sa dugang pa mga katikaran, mga igala. Sa dugang pa mga balita nga itong hataga pagdagal sa tumbag panag-upanubad kala 7.40 na, kautang na tag-10 minutos. Kaya pa mga igala, atangin eh. Kay atangin ayok puspusi. Kaya pa mga katropa, paghinay sa piso, gibasol ni Auntie Claire sa political noise. Aba, magaling ha. Buta ko no ang gobyerno, may gala sa presyos petrolyo, matod pa sa mga senador. Ay, ay, ay. Samtang, matod pa mga igalas palasyo sa Malacanang. Pag-drop sa tulog ang mga articles of impeachment, walay oras nga nasayang. Si tawag ninyo ato nakalabay tulog ka bulan. Wa tumausik. Samtang mga igala, kining pag-wacky post karon sa mga membro sa prosecution giimbestigahan sa Senado kung tinuod ba ni o AI kini mga higala, human nag-wacky post ang mga katropa ni Kapunan. Ha? Gumikan si siguro sa ilang kalipay mga higala o ilang dakong kantsaw ngadto sa sa defense. Human nila nga gi-drop kining tulo mga igala ka mga articles of impeachment. Samtang dugang pa mga igala sa ato mga isgutanan. Ato sa nihatagag pagdagad ni mga tiradang matibay. Kuyone si matibay. Ha? Matibay na matibag pa. Digod basta-basta mga katropa. Alas 7.42 na sa ato pagbalik. Unya na gab, pagbalik na gab. Sige. Nabay commercial yun, no? Okay, makabayad ta. Ayos sa mughawa, mubalik ko. Kajut lang, mga katropa. Mark Gregory Inerio Era, Maing Buntag, Rosalinda Batukan, Alfredo Arellano, Zunio Galieto, good morning. Og si Maricar Cultura, Kitso, Maayong Buntag, Naomi Mulyanida, og si Lasman, Maayong Buntag. Alas 7.42.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Ex

0: Hanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: kasadugan nato.
1: Exciting!
0: Una gyud nato mga higala. Tung niaging adlaw, nagsugod maning tanan sa balde, mga kaigsuunan. Di ay ang purpose di ay sa balde, mga kaigsuunan, kay saluda na to og tubig panahon sa El Nino. Eh, kamunay pangutana di, ano? Kamunay sulba di sa namatay mga pangutana sa tungunahuna. Kung saan na to pagsalud panahon sa El Nino? Mauman to, tama itong tulo mga higala sa filter nga, mura pong tulo ra sa singot. Ang bal, wakang po klaro hapod. Nga, mapuslan di ay ang solar. Buhang ako na ning solaran. No, magamit ko no di ay mga higala ang yung si bulit hamito. Musamot ko kung kabulok ni BBM. Ay nalangin mong iskwila, si BBM mo inyong maestro. Imbis ka makasabot ta, maglibog ka na hinoon. Pero may mga kuno ng galibog kay but pasabot. Basta malibog daw, but pasabot nga nagamit ang utok. No, balik tas balde mga higala. Hey, gahapon, katuganing gatapon og dae gahapon nga kuan di as uyang gurin. Nga naas kalsada pertin daghana, padulong dito sa Trinto. Sus gab, dito sa itong area paingon dae gab. Na, taga-agusan rin giila na ning balde. Uy, na naghatag gab ang kuan gab. Si Ana Lorraine Manipis Maudi, naghatag na po siyang napulo kastar. Salamat kayo, ma'am. No? Pila man ay baliw anang napulo kastar. Salamat kayo ni anak, kay mahal rabang dollar ka ron. Unya panahon nga maswilduhan na ka, ang dollar mo ubos. Binuang. Sa meta. Now, kanang baldihan na, o gamiton dai na para butangan og sana kanang tubig. Oh, nya bangagan nimo butangan og filter mga kaigsoonan. Gumikan ka ni ani ning pagsaway, no? Grabing kisi-kisi mga higala sa mga taga DSWD, no? Nga magdemo gyud. Unya gipainom si Antikler, inom si BBM, inom. No, aga taga DSWD inom gyud sila mga kaigsoonan. Mga sakop sa media inom ni inom sab. Karon, ingon si Antikler nga pagkahuman nila, pagka niinom sila ng adlaw, pagkasunod adlaw, kagahapon na sila nga, tanawa, naunsa di ay may. Wala pa man lagi may naunsa. Buhi pa man lagi may. Wala man lagi may nadaot. Nganong madaot pa mamong daot na mamudaan? So pagkadaot ninyo nga daot naman? Masaligan gyud ko no ang proyekto sa pangulo. Nganong wa man sa buhay salig sa kuan? Ya proyekto sa pangulo. Ha? Nga laliman ka nang kakuyaw di ay na nga kuan bay nga machine. Wala na kaning mga refilling, kuan na mga refilling station. Wala na mo iginegosyo ani kalakiha. Lagi purified, wala na. Di ispoko mo na mga higala nga kanang filter nga ilang gigamit gab 99.99% kunong mamatay ang kagaw. Ha? Sobra pa na may gala sa alkohol ug sa sabon. Hawa. Ayaw. No? Diba na isabon nga 99.9 germs protection. No? Isa na lang yun kabuok. Kagaw ibilin nga nung binlan pa mampug kagaw po. Kani po mga igala nga filter 99.99% gihapon mga igalang mamatay ang kagaw. Kuyaw. Ingon si Antikler ha, mga katropa, wa daw sila naunsa, di modo masaligan mga higala ang kining proyektos presidente. Pero sa akong bahin bay, bisang pag naa sila ilaing gibati, no? Ayaw sa ninyo pasubrahi ang demo. Kay, na ako'y nakita nga video, gi-explain na siya mga higala nga, dili man po daw pwede ngang ibutang ni mo diha kadtong tubig nga dunay yuta. Ang pwede diha kadtong tinulo sa ulan. Ang akong pangutana na karon, asa man ta mangitag ulan aning El Niño? Aso magpundo daan karon pa lang. So diha na, ubay-ubay nga baldi imong kailangan diha mga kaigsuonan. Oh, paminaw na to si Auntie Claire.
1: XFM Katropa.
2: Sabi ko ba, masala ko pumunta? Ah, wala, okay lang, wala. I'm fine. Mm-hmm. Ilang kayo uminom? Marami tayo, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Marami. Di ba? Pero wala naman na hospital sa atin. So it means, recommendable, mapagkakatiwalaan. So, si Ivan is a living witness.
0: Mm-hmm. Damay pa ang
2: okay, so, mapagkakatiwalaan itong proyekto ng Pangulo na ito. Okay. Sunod.
0: Di modo ko no, kay wa may naunsa, wa may na ospital, masaligan gyud mga higala ang kuan ra kay na Auntie Claire kanang ma'am, bright man ka ma'am, kabalo mami ana. Kuya og ka oi. Cum laude, suma cum laude gog ka, no? Sa imuhang field no, political science. And then a lawyer pag yun, kadigyo ka basta-basta. Pero ma'am, ayaw, please, ayaw po may ilara po. Auntie Claire, no? Ayaw po paundayunin po ng imong pagka-Auntie Claire. Kay, kanang title ra bang Auntie Claire, di ginatinarong. Unya, proud na proud pa kay kanang title lang, presidente yung gahatag na, napariha na mag-utok, ana, di, ay. Dili ba yan na siya, ma'am, reasonable o dili logical? Kung baga, ato tas logic, ana, mga higala, it's a hasty generalization. Ambak ba? Ambak, no? Jumping into conclusion nga, o, ma'am, minaonsa, kamusa, di sad mo maonsa, dili na siya garantiya, ma'am. di modo, masaligan gyud ang proyekto sa Pangulo. No, asa may proyekto ni ato, katong yuta, katong tubig, o katong filter? Or balde? Asa may sa presidente ato, siyempre pag balde, masaligan gyud ang balde, mapunduhan gyud ang tubig, lain sad. No? Masaligan man gyud ang balde, mga higala, punduhanan gyud ang tubig, wag gitay lalis nga na. Oh. Pero mingon ka karon inyong ming patuohon nga, wa man may maunsa, no? Kamusad, no? Masaligan gyud ni ala Panginoon mo. Oh, yan amay, niingon man lagi tong taga DSW din ga-explain nga, of course, na ay tubig nga kinahanglan po ng tubig gikan sa kanal. Unya, kuan kayo, no? Kanang over ra kaayo inyong kuan inyong gigamit kay tubig gibutangan kunog gibutangan og kuno yumos oh nag-guesting ba mo dito sa usa ka TV network kay dito mo nagsala-sala anang inyong kuan diha no nya giinom
3: hawa
0: Garuhi ko nung mininyo, unsa man napugos ra mo, o kay mangita, kabalo man may mangitag pamaagi. Mangita man pamaagi panahon sa ilinyo makainom, eh, kay naliman ka aning machine ni Maygala, tinuod lang, kaning mga refilling station karon mawad na mo negosyo aning kalakiha. Nga naman, ganong mo palit naman good mininyo nga, kanang inyong machine, day, na naaman na UV, di ba? Kanang inyong machine, pila na 24 stages ng mga filtration system karon mga kaigsunan 24 so na 16 ra na eh karon ang standard may gala is 24 yata magwa ko masayop mga kaigsunan stricto no ang pag aproba mga igalag permit anang mga refilling station kay magdepende man sa na mga igala sa imong water source ya ang ginapakita diri ginaportray diri mga igala sa TV ug sa social media aning mga trabahante nato sa gobyerno nga bisan pag galapok-lapok nga yuta nga tubig bay no kay butang lebi ka gisagulan og yuta.